0: Sa detalye na sa Balitang Sports, naghari sila katag-satag sa kaaway ang duha ka boksidor nga sila si Amerikano nga Ryan Garcia o Bulano si Reggie Suganob. Nadibinsan ni Garcia ang iyang nga bakus sa World Boxing Council kung WBC welterweight Humania, ipakamang ang English nga si Conor Benn dito sa Las Vegas niya doon nga Domingo, September 13. Nagpagawasukusog nga tuong nga kumo si Garcia nga migo sa suwang ni Benn o nakapatong banini sa 45 segundos pa lang sa kaduwang hugna. Napaulan dayon ni Garcia o mga kumo nga maoy nakapahuman sa away sa usa ka minuto o 25 segundos sa kaduwang hugna. Human sa kadaogan, misaka ang record ni Garcia sa 26 kadaog. Duha ka pilde samtang si Benn nahulog sa 25 kadaog o duha ka pilde. Salangbahin, bangis nga nakabalos si Reggie Suganob kang South African Sibanite the Special One Lochenga sila nga International Boxing Federation kung IBF Light Flyweight Title Eliminator nga maoy nagunang away sa PMI Bohol Boxing Promotion nga kumong Bulanon 26 yatong Sabado sa gabi September 12 sa Bohol Wisdom School sa Tagbilaran City. Nakabalos si Suganob nga taga Dawis Bohol pinagi sa makapakurat nga knockout silang ikalimang hugna human matumba sa ikatulunga hugna. Ibangon og mirangkada si Suganob hangtod nga gipukan niya sino Chinga sa 2 minutos og 54 minutos segundo sa kalima nga hugna pinagi sa tulong sunod-sunod nga kumo. Tungod din eh, bisaka ang record ni Suganob sa 19 kadaog usa ka pelde, 18 ka mga knockout samtang si Nochinga ana-ana sa 14 kadaog, 3 ka pelde og 11 ka mga kios. Sa iyang kadaogan, si Suganob mahimong mandatory challenger ni IBF champion Thai nga si Ta Nongsak Shemsroy.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
2: Balita. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
4: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usak lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
5: Kuralan yun.
4: Unsa pa jud ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus maoy hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
5: Normal ra na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
4: Kana ug ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
5: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno. Oh. Ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gyapon nga may tabo. Kay siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
4: Or kung naaman gani inflammation,
5: limitado ra. Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
4: kana.
5: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
4: Gipatay.
5: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
4: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
5: Kanabang dili pud ka masubrahan.
4: Oo.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
5: Sobrang pagkatambok.
4: Mao'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
5: Mao nay gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
4: Sakto. Muna yung rason nga dapat mag-D3-Bio dyan ta. Aron malikaya na to ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
5: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer dyan na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod ng naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
4: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
5: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
4: Yes.
5: Unya, katong mga buyonan dia, hinahinay na taon mong inom og D3-Bio para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo dyan cancer, heart disease, o even brain inflammation.
4: Correct. Tsakto dyan na.
5: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
4: Ay!
5: Kinahanglan unta, imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka o D3-Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi istorbo kayo sa katulogon, Sir GP.
4: Masong prostatitis na na.
5: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3-Bio na nila, Sir GP.
4: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po ng pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong pang lawas, ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
2: D3-Bio.
7: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3-Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisisyo.
2: D3-Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-Bio. D3-Bio.
8: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3-Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3-Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-Bio. D3-Bio Health News.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na ito sa Ayu Sabon Beauty Soap. Bago sabon nga pampagwapas Ken Brandley Organically Blended. Ayu Sabon Beauty Soap. Pagwapang dilisig sa panit, makapaputi, makapahamok o makapamis sa panit. Ano na ba kida oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mawi mo paputi o mapahamis sa mong kutis naturally dari sa tayasan. Mabalit kini sa Kiore Pharmacy o IX Pharmacy. Disayungan pabalit kini sa Butik Agel o Glorian Drug Store. Epar Motors, simalalo, nagbaligya sa mga barato pulirong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karon ano na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kenco, Hero Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Himalalod, ay mutang diha sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dul sa crossing Balaas. Gay pa nag-iaw ginamala nila Neper Garapel o Gisina Garapel o paano silang anak si Duy-Duy o sa Paris nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan-Jan, J.B. Luel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa balatong pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalod, ang tubang niya na mga gahandos.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:10 WIB.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, makandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo, butay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babutay, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kamon sa makaroon, ato ang morning, diya makandos. On sa magkamudya, malipayon, magulanon. Depende sa sitwasyon o panahon o sa relasyon. Kung ang karong panahon na mga baymakandos, dun ay mga kaigso na ito nga, tumang kalipay ang gibati. Ano na po yung mga kaigso na ito nga, nagpanampok sa dughan tungod kay ang ilang nga kasing-kasing daw gitampok sa mahait nga punya. Tungod sa mga kasakitan nga, ibibot sa ilang nga balatian. Sa mga bayan, sa itong balitang showbiz, hingpit na nga usa kainahan ang award-winning American pop star nga si Lady Gaga. Okay? Basta kay Lady Gaga, mga bay magandos, halos na ng tao, mga bay magandos, nagkailah ni Lady Gaga itong kay nindot kinig makanta si Lady Gaga, mga bay magandos. Ikumpirma sa US media nga nanganak na ang 40 years nga singer nga tinuod nga ngalan si Stephanie Germanatuha. Ito klaro ko ni Hake. Taasa po ni apelido ha. Stephanie Germanuta. Di awan mga ngalan nga Germanuta. Ani kay Amerikana man ni tuwang gini mo litok mga bay makan. Stephanie Germanuta. Sa una na yung anak, uban siya nga piyansi nga negosyante nga si Michael Pulanski. Basta kay mga Michael, gani mga bay, agid mo kumpiyansa basta Michael. Kay mga gwapor ba ng tao, mga bay, o makanus ang mga Michael. Kini nga balita, ikumpirma sa suod, nga tinubdan nga dito sa Pig Six o People Magazine niya itong September 11 nga dito sa 12. Bisan man ini sa pagsulat ni balita, wala pa maghatag og dugang detalye ang magtiayon kabahin sa bata. Sama sa ngalan, gender o pizza sa pagpanganak, doon kay gusto nila nga mahimong pribado ang ilang family life. Okay, wala itugan. Wala itugan sa managtiayon, kinsay ngalan sa anak. Unsa babay ba niglalaki? Anus agi panganak? Si Gaga og Pulanski nagsugod og date niya itong 2020 og nag-engage niya itong 2024. Nasairan nga dugay na nga gipangandoy ni Lady Gaga nga mahimong usa ka inahan. No, daghang nangandoy. Daghang nangandoy nga mahimong inahan. Doon na po nangandoy nga di po yun ganahan nga mahimong inahan. Ang singer nga ginganlan og monster, okay na nga mother monster, nagpuna pa ng monster hinon. Ginganlan og mother monster, saya nga mga fans bago lang nahuman saya nga Mayhem Ball World Tour niya doon nga April og nakadag og Grammy alang sa best pop vocal album karon tuiga ti amon nga sa nang labay mga tuig daghang gihapong award nga dawag na dawat ni si Lady Gaga kini si Lady Gaga na minawang Lady Gaga ni karon na po ilang award yang nadawat karon bago hay nga chapter na giyod siya nga kinabuhi isip usa ka inahan. Okay. Kaya ito, wala pa man siya ay anak, di pa siya matawag inahan, bahalag minyo na. Karon doon na may anak, matawag na siya inahan. Manang mga bay makandos. Kurang at ngan, unsa ka ang desisyon ni Lady Gaga, nga kung naman siya ka na bang, doon na naman siya ay anak. Pangutan na unsa man, mupadayon ba sa siyang karer o muundang na lang? O ang pag-atiman sa iyang anak, mao ang iyang tutukan. Kaya kanunay, sa pa si anak, kanunay ang gitutukan iyang mga fans o iyang band. Muna magtinutukay sa usag-usa. O sa kanta pa, mao na gitawag sa mata makikita.
9: Nasa mot!
1: Balitang showbiz. Balitang dos balita.
0: Okay, magandos. Mga katong balitang showbiz. Undi, katong balitang showbiz. Gandos ka na to. Magandos ito ang higala. Mao si Bus Abloy. Uban siya nga Bus Abloy. Bulkanizing siya. Bubulkit sa ligid og mualain siya ta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa May National Highway. Barangay Matog, Tayasan. At bang sa crossing sa Matog Elementary School. Bus Abloy. Bulkanizing siya. Ipanag-iya o ginumala nila ni Jose Edison Apatan. Alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Andos Balita. handos.
0: Okay, maghandos kini mga tulumanon handos balita dungan kini nga inung madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan bago Palm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige mga babay, ubag handos, good morning ha. Sa itong magigisunan karon nga naminaw nito ang talamanon ang handos balita. Gikan dari sa lungsod sa Tayasan. Nga ito na sa tibok kalibutan, good morning o mayo nga pakuminaw ka natong tanan. Okay, pinangluhan diha nila ni Mayor Ben Barberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members, tanan nga mga department heads, pinangluhan diha nila ni HRM Oto o Office Manager Chris Meramires, Municipal Executive Private Secretary, Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr., Election Officer Mark Concepcion Asintista, agoban pa nga mga higala to di mga bay maghandos nga naminaw sa itong katulabanon ang handos balita. Ay di makalimot ha sa pagkabinaw sa itong katulabanon sa magabi ang mga lama sa kagahapon alas 8 nga to sa alas 10 antag na sa kagabihon. Okay, salamat di sa itong bagong sponsors mga bay nga mao sila si Teacher Albert Calumba, ex-captain Nestor Calum og Maldingador nga ato nga bagong sponsor sa handos balita. Okay, mabukod niya ganahan mo sponsor o ganahan mo nga advertise, contact lang mo rin sa station manager Mr. Ian Lato o kanako mismo mga bay og maghandos.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado. Handos balita, handos balita. Public service. Public service.
0: Okay. O sa kapanawagan, alang sa mga tagatayasan nga doon ay maayong panglawas kumapel sa blood donation activity nga ipahigayon karong adlaw September 15, adlaw Martes, diya sa Tayasan Cabar Court isipaghatag o dakong tabang o paglaom sa mga pasyenteng nanginhanglan o dugo. Pinagi sa usa ka gamay o donasyon nga dako nga kagayonan ang hatag aron maluwas ang kinabuhi sa atong isigkatao. Mga bay kay sa matagtulo sa dugo nga ato nga ihatag mahimo nga dunay usa ka kinabuhi nga ato nga matabangan. Gidasig ang mga kwalipikadong individual ang nagidad sa 18 hangtod 59 anyos mutimbang og labing minus 50 kilos ug anaa sa maayo nga panglawas nga mapil ini nga halangdon nga buluhaton. Ang ipinudman usab nga mga donor nga magdala sino nga balidong ID o siguro doa nga igo ay napahulay o dahang tubig ino nga mainom sa dili pa mo ang hakarong adlaw diha sa blood donation activity diha sa Tayasan Cabar Court. Busa, mga taga Tayasan, giyawhag ang pamilya, higala o mga silingan, magyusa kita sa maghatag labing bililhon nga gasa nga mao ang gasa sa kinabuhi.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado. Handos balita, handos balita. Public service. Public service.
0: Okay, aributa sa dugang pahibalo mga bay. Pahibalo ni gikan ni Minro Designate by Glenn Sumanoy. Gipinungduman sa LGU Tayasan. Ang ito magkaigsunan ng mga tayasanon sa usto ng pagbahig sa basura o schedule usab sa pagkolekta sa mga basura. Okay, mga schedule ha? Matag Lunes, kolektahon ang malata ng basura. Ganun ay green ticket alang sa mga panimalay. Sa maning anaas sa malata ng basura, sama sa panit sa prutas, punuan sa nga, sa mga tanom, o tan o uban pa nga mga dali mga malata nga basura. Matag Martes o Huwebes, kolektahan usab ang mga dili mapuslan nga basura gamit ang black ticket. Lakip nini ang mga napkins, mga diaper, ceramics, buhok, plastic bag, mga silopen, iuman, uman mga basura nga dili na mapuslan, o dili na mahalin, dili na ma-recycle, o dili na magamit. Sa matag pagka Miyerkules, kolektahan ang dili malata nga basura gamit ang yellow ticket. Lakip nini ang papel, clipboard, karton, pipila ka plastic bottles, puthaw, aluminum, bronze, mga lata nga mahimong mapuslan pa o ma-recycle. Matag Bernes, kolektahan usab ang mga toxic o kanang mga hazardous nga mga hugaw gamit ang red ticket. Lakip nini ang mga baterya, sobra sa nabiling pintal, kanang nga fluorescent lamp o fluorescent tube, bombilya, electrical lighting, materials, uban pang guba nga mga television, cellphone, computer, radio, stereo, refrigerator, ingon man, uban pang mga electrical components, uban pang bildo, o kanang mga botilya nga mabuak. Matag Sabado, balik sa pagkolekta sa mga malata nga basura alang sa mga panimalay. Green ticket gihapon. Patag Domingo, kolektahon gihapon katong mga basura malata diha sa Tayasan Public Market o sa Municipal Trading Post. Di man iha, no segregation na koleksyon. Pag walay ticket, di usab pick upon.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita.
0: Sige mga bayar ito sa dugang mga pahibalo. Nining attack na ikabutagot ang balikat ng balitang lokal. Kaya dito ni itong mga duga mga pahibalo. Mga baybakandos itong panaguban sa tulumanon ang handos balita. Oh, congratulations di ay bay. Oh, mga kandos ni Police Master Sergeant James Brian Caliao nga gila isip best PNCO of demand sa Tayasan Police Station. Congratulations ha. Og palayon ang kapulisan itong lungsod sa Tayasan mga bay sa pagpaningkamot nga kanunay andam sila sa pagserbisyo sa pag-alagad sa itong katawhan ng ato nga lungsod sa Tayasan. Unya, pinagi sa pangulo silang batan-on nga hepe nga mao si Police Lieutenant Angel Claire N. Sorera ang UIC diya sa Tayasan Police Station. Unya, kung doon na mo'y katahapan, kanudahan ng mga individual nga magsuroy-suroy diya sino nga lugar panahon sa kagabion, kontak lang mo. Report lang mo ni ibang numero. Ang 0915-1874-229. Ito subon. 0915-1847-229. O tawag sa 911.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, arito sa dugang ng mga pahibalo, mga bayo, makandos. Agahapong adlawag, ipahigayon mga bayo, makandos ang validisyon sa mga purpose of senior citizens there is sa Coastal Barangay. Unya karon, anhanasab ang validisyon diha sa Upper Barangay Makandos, diha sa Nia Nabilog Covered Court Makandos, magsugod sa alas 8 sa muntag hantod sa alas 5 sa hapon karong adlaw. Unya, kuan ang kanang lantaw lang dito ang pahibalo sa LGU Tayasan nga FB page mga bayo Makandos kay duha dito ay no mangalan nakaplastada dito katong angay magpabalidit kay basin mo ato pon mga wa umalista dito. Ako lang ha, naganang susia lang ang FB page nga LGU Tayasan og nabutang ba itong ngalan sa gipagawas nila nga listahan sa four-piece og sa senior citizens.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Lugang pahibalo, painumdum di ay sa Tayasan Waterworks. Yeah, karong adlaw Judith na sa tuwang water bill. Okay, hala bayad na mo diha ha. Bayad mo tubig mga bay para paday ang aga sa tubig. Okay, og di ka bayad. Matungnan sa tung balak unya. Adulong na bang Christmas? December na ron mga bay ug makandos. Mayon ang tigas. Kay matod pa sa tigas. Ang sulugan way gas. Ang sako way bugas. Ang gripo way agas. Punan pa sa sawang way hugas. Unang bayad mo siyang tubig aron padayon ang agas. Sige niya, gawas niya na ang pahibalo nga Judith Ron ha sa itong bayranan sa tubig. Lain sa nga pahibalo, advisory usab gikan sa Tayasan Primary Care Facility. Walay konsultasyon sa RHU. Sugod gihapon adlaw September 14 hangtod sa September 18. Atos mo ha. Walay konsultasyon diha sa RHU Tayasan. Sugod gihapon adlaw hangtod sa September 18. Kini tungod kay ngato ang Municipal Health Officer nga si Dr. Mirasol Jing Suniga mitambong sa Mental Health Gap Action Program o MH Gap Training. Okay, manerasyon ng mga bayo makandos ha. Kung doon naman mga emergency, kung ano mo dahil yun ha, dito mo direkta dahil yun sa Bindoy District Hospital. O di ba sa silingan na itong lungsod, pwede nga dia sa Yungon o pwede po rin sa Himalalod.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita.
0: Sige mga bayo makandos, doon ay mga pagtimbay address atong higala. Muli wa katawag si Boss Dindo Abrencilio Vlog. Kaya may comment ra siya. May comment ra si Boss Dindo Abrencilio Vlog. Adiya sa Kang Abukay. Saman boss, ready na ka boss. Imong certificate of candidacy para karong November. Pantagwasan na boss ha kay Gakwan Ron kanang gachacharon ang pangutana na mahinayon bagdili ang eleksyon. Labang nga atras sa banti ba? Madayon o dili. Atong kay gahapong adlaw, aprobado na sa third and final reading sa

0: Oke, okay, ada tani dai bebet lagi net tu kita kesah dia sa menghimpung kambay taya sa negara Oriental. Good morning dong, asa tanan anak kong mga silingan. Good morning og sa ako ang schoolmate Tesi Aguilar Bartolo. Good morning Musta. Oke, okay. Anak himamata ni mga schoolmate. Labi na giyot atong mahigala sa unang nag-eskwela pa. Na schoolmate, na classmate, na seatmate. O niya, ang uban nilang nga classmate, nahimo ba din nilang soulmate? Okay, da yun. Mata ba ito ni Boss Dendo Abrin Silio Vlog. Shout out, Idol. Good morning. Dadugang pa niya. Shout out sa mga suking tigpaminawan. Karon, spotted sa panimalay ni John... Asa ni? Pinirisito. Akin ni Pinisito. Okay, kwede ko na ni John Pinisito. May ding buntag na mo, Boss John Pinisito. John Pinisito Store. Magtuhaw, taya sa Negros Oriental o ni Island Granaganag. Adere sa si Disgrapa. Galanog-lanog, ilang panimalay bay. Salamat yan, may ding paminod yan ni... Ani... Boss John Pinisito. Igun sa kanis akong sun nga higala. Di atong nahimong sponsor kanina itong si Boss John Pinisitos. Morag, pamilyar na eh. Kaya kang ni Boss Dendo Abrencilio Vlog, si John Pinisito man. Ani akatong usa itong atong sponsor sa una, si Boss John Pinisitos man to. Sige, di pa ilain. Agi ka ni Boss Dendo Abrencilio Vlog. Shout out po nila ni Yaya Amay Kalya o ni Brad Robin Aquino. Okay, good morning din mo. Ma'am Amay Kalya o ni Brad Robin Aquino. Nga namin karon, agitimbaya mo ni Boss John Pinisitos. Boss John Pinisitos ni Boss Dendo Abrencilio. Oh, good morning po din niya ni Boss John Pinisitos. Diha sa barangay magduha atong sponsor kanina itong mga bay maghandos. Okay, okay, mato si Boss. Mato yung greeting si Boss Dendo. Ato ilang tanda rin ba? Sige na pala ang pagtimbaya. Kaya mitingin ko ba itong cellphone rin ha? Okay, di ba? Okay. Okay, mato ba ito ni... mato ba ito ni... Kuhani, mato ba ito ni Boss Dendo Abrencilio Vlog? Retire na kubay na yung... Usara na Byron House. Usara de si Bo. Wala lang butag is dito si John Pinisito. O si Boss John Pinisito. Usara di ay. Okay, usara di ay. Good morning ni Boss John Pinisitos. Sige. Gerta sa dugang. Okay, dugang. Okay, ato ang dugang ito mahigala nga namin ako karun ha. Sa tanan-tanan nga namin ako karun ha. Good morning kanatong tanan mga bayo makandos niya. Ato lang tanan. Uy! Madi pagpunin na ni Ma'am Lucille Kasumpang. Nga namin ako nga takna ni Kabuntagon na sa pagtimbaya dari mga bayo itong hatagang pagtagad. Kini ang pagtimbaya ni nga takna ni Kabuntagon mga bayo. Gimato pa ito ni Ma'am Lucille Kasumpang. Good morning, Sir Rone. Good morning din mo, Ma'am Lucille Kasumpang. Iya sa bye-bye kabulutan ka ni Busyunga Boy. Busyunga Bibi Boy. Good morning din mo, Busyunga Bibi Boy. Og sa tanan-tanan ha, magandang minaw karon ha. Good morning, giyod tanan mga bay maghandos. Aka na itong tanan, ya. Nabirahan pa na, pagkanaghanap pa na itong timbayaon mga bay maghandos. Sa mga nabta matag panahon. Karon lang gabi eh, sa itong mga labas kagahapon. Nga dito lang mo, chat o comments. Parang nga, mabasa giyod na itong tanan. Basa kay tanan-tanan, magandang minaw karon. Good morning lang giyod mga bay maghandos. Kaya ang oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:39.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Okay, maghandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa itong mabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanila Hato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Bay Renzo Renio. Daghang salamat sino nga pagpuminaw o bayo nga buntag pag-usab ka natong tanan.
1: Balita.
0: At ang kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mga panglawas ug maniana karong alas 9:30, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos balita.
0: Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38.

0: Yax Labio Karenal og Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron ni Bay Librado. Magbilin sa kabanultion nga nagkanayon, mga kandos. Bisan kabus ka man, apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Balita, Handos Balita. Balita matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita, Handos Balita. Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Handos Balita, Handos Balita. Handos Balita. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:41. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Oh, sa gamahimsugon no bungahon nga adlaw. Welcome mga higala. Hello ha sa itong mga nakihigala karon nga naka-tune in sa itong programa sa inilahang mga paborito ng mga simian. And of course, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Of course, ang itong mga higala dari sa Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Mga solid na ito nga mga kaliti ex o mga kalitri bayo. Hopefully nga naamu kanunay skahimsog kabaskog sa panglawas. Layo ang lawas sa sakit o balanian. And, digyod pagkalimtan kanunay ang Tatak Klinika DTX 500. Kung mahimo, adlaw-adlaw na ito, himoo na ito nga vitamina. Suplemento. So, vitamina, suplemento, kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Mighty C o D3 Bio. Anyway, bulahan po kita ramang gyapoy maka-benefit sana. Kay every now and then nga ginasuplayan na to ang atong lawas sa antioxidants, sa nutrition, sa mga vitamina nga makuha na to sa pag-inom sa DTX 500 o D3 Bio o Mighty C mga higala. Eh, ang atong lawas mga higala, bulahan na ay daghan nga binipisyo nga makuha. Ah, di ba? So, di gyud bagalimtan kada adlaw, himuan na nga habit ang pag-inom sa Mighty C, D3 Bio o DTX 500. Pwede ka duha sa usa ka adlaw, pwede ka tulo sa usa ka adlaw, ha? Depende sa mga cases. Ang uban once a day pwede. Oh. Kung nakita nato nga medyo may igong kabugaton ang ato ang gidala-dala nga balatian, eh mas maayo nga mega dose. Ubay-ubay yun na ito ang pag-inom. No? 3 times a day or twice a day. Ay galimot ang ato ang mga products, mga produkto, mga higala available niya sa mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sana ay mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas. Liyo ko sen mga higala. Basahon na to ha. Onya later on mga higala ng inyong mga concern. Sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mga higala. Mahitungod aning kaninga to ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya'y nindot nga binipisyo sa brain na to, sa itong utok. So kung kada adlaw ta gainom sa DTX 500, ginapa-healthy na to, ginatabangan na to ang ato ang brain mga higala sa gitawag na to nga mga oxidative stress. Yan. So, atong tukion ron sa unsang pamaagi na makatabang ning ato ang DTX 500. Actually, mga higala, ang atong utok, usa ni siya sa pinaka-busy nga organo. Kaling ato ang brain. Ang atong utok, mga higala, muna siya command center sa atong human nervous system. Onya, naa sa 100 billion ka mga nerves ang communicate in trillions of connection nga gitawag mga higalag synapses dira sa tong brain. Ang atong utok kuanin siya bato ni siya mga signal gikan sa mga sensory organs sa tong lawas. Muna maka filta, makabalota, unsa ito ang gihikap, no? Tungod na mga higalas communication sa mga sensory organs, paingon sa ito ang utok, no? Gasense ag information nga ito sa ito mga muscles. Yan. Ang atong utok, mga higala, naa sa gimbana-bana, naa sa 1.4 kilo. 2% sa total body weight nato. Ingana ka dako, ingana ang iyang timbang sa atong utok. Onya, sa mga lalaki, mas dako og brain daw ni, brain size ang lalaki. 10% larger ikumpara sa mga babae. So, kita mga lalaki kay mas dako mag-size ang atong utok, mas musabot yun das mga babae, ha? mas kuan. Munay rason nganong ang mga lalaki mas musabot sa mga babae. Kaya ang mga lalaki mas dako og size ang ilahang brain kaysa babae. O, agree ba ko mga babae? Mga girls, mga mamis, agree ba mo? Ang mga lalaki, no, dapat yun mo sabot. Mas adjustable lang ato ang pagsabot. Yan. Ang brain nato, mga higala, na sa 86 billion nerve cells pertindagahan, no? No, nga gitawag ni siya mga neurons or gray matter. Dili parehas ang kadaghanon ani na ay gitawag nga white matter or gitawag ni siya non-neuronal cells. Niya naapoy gitawag nga oligodendrocytes. Nga mao ang nag-isolate sa mga neural axon paingon sa tuang or nga naa sa tuang myelin sheath. Sobra kadako ang demand, mga higala, sa oxygen sa tuang brain. Kaya nga naman, tungod kay billions ang mga cellula nga nagagamit og oxygen sa atong brain. Ha? Imagine, perting daghan na. Daghan kina nga mga selyula, billions god, trillions pag yod, no? Kanang individual matag usa sa itong mga selyula, kanang trillion nga mga selyula, billions nga selyula nga naa sa itong brain, gagamit ng oxygen para mabuhi sila. Ang volume sa oxygen nga kuan nga atong ginaginahawa, mga higala, actually 20% sa itong oxygen nga ginhawa paingon na, paadto na sa ito ang brain. Ingana kanaghan, mga higala, nga ito ang brain cells nga nagkinahanglan og oxygen. Onya, tungod kay daghan sila o nagkinahanglan sila og kanang gitawag nga oxygen, pwede, mga higala, nga taas pug kaayo, mga higala, ang demand, mga higala, sa gitawag nga pagsaka sa free radicals sa ato ang gitawag nga brain. Kay grabe ang gikinahanglan nga oxygen sa ato ang gitawag nga brain. Muna nga kung kusog siya or kusog siya mukha o nag oxygen, taas ang oxidative stress nga makuha nato. Plus na pag-pollution, biases, stress pag yun ta, mga unhealthy diet. Kining tanan, mga higalaga, promote ni siya oxidative stress sa tong brain. No. Muna nga, ang oxidative stress, muna ni, ga-resulta kini sa musunod ng mga balatian sa tuang brain. Number one, kaning gitawang Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, or other seizures disorder, mga higala, mental disorder, Parkinson's diseases, and other movement disorder, even stroke and transient ischemic attack, mga higala. Even stroke, mga higala. Pwede kini nga mabatunan nato tungod aning oxidative stress nga hilabihan kadaghan sa ato ang brain. So unsay role nga mahatag sa DTX 500? Gas supply kini og daghan nga antioxidant sa atong lawas, even sa atong brain. So umpinga na to ning atong utok kay magkaedad ta mausab na magyunta nganong gausab ang brain kung magkaedad. It because of the accumulation tungod ka na sa oxidative stress nga naipon sa atuang brain sa pagdagan sa panahon. Nagidad tagsay sinta na, na makalimot na si nanay, si tatay. Patingalan, dili na mahibanan. Mga apo, di na kaila. Mga anak, dili na kaila. Dili na makabalo kung unsay iyang ginabuhat. Muna'y mahitab. It because of the oxidative stress. Mga daot ang atong mga selula sa brain. So kinahanglan ta gantay oxidants. Every now and then, ayaw hulata nga maabot sa punto nga mahimo na kang nga sana mahimo na kang atimanon kaayo kay murag matod pa murag si mama ibalik na sa pagkabata. Actually nganong naingana na it because of the oxidative stress nga napundo sa brain sukad pas iyang pagkabata. So kinahanglan ng antioxidants para nga mawa makulang-kulangan ng oxidative stress nga possible nga maglead sa problema or kadautan sa brain nato kung magkaedad ta. So amping nga nato ning atong utok karon ang panahon. Karon ang panahon ay ulata nga magkaedad pa ka. Karon ang panahon nga kinahanglan nato tagaan ng ato ang brain ang atong lawas sa abunda nga antioxidants. Mag DTX 500 kada adlaw. Mag Mighty C kada adlaw. Tungod kay taas kining antioxidant unit nga makatabang og dako kaayo sa pag-neutralize. Sa pagtanggal, sa pagkuha sa mga free radicals sa tong brain. Para sa brain health, mag DTX 500 ta mag Mighty C ta everyday. The same with D3 bio. Diba? Ang usa-usab sa benepisyo nga makuha nato sa pag-inom sa D3 bio. Muna nga, kaning tulo nato ka produkto kaling nga to ang DTX 500, D3 bio o Mighty C. Puro kini nga mga suplemento nga gahatag o protection sa tuang brain against anang mga possible nga balatian kung magkaedad na ta. So ayaw hulatang nga ayaw hulatang nga magkaango-ango ka. So karon palandaan tagainag supplements ang lawas, tagainag antioxidants. Okay, sagi kaingon na to bulahan puhon kining tanan nga mga gipasulod na to sa tong lawas. Whether you like it or not, mga higala, healthy man na or unhealthy, kita ragi hapoy mag-suffer or kita ragi hapoy makapahimulos later on, mga higala. Kung healthy, healthy ta. Pero kung unhealthy, mag-suffer yudas balatian. Supplements, DTX 500, check mga higala. Check na check. Vitamina, supplements, D3 Bio, Mighty C, DTX 500, check na check mga higala. Most recommended. Most recommended every day. Available ha. At to anin yung mga higala sa pinakadool nga butika o mga pharmacy sa inyo mga lugar. Available ng ato mga products. Anyway, standby higala. Mabaligtas pipila ka mga pagpahinumdum ha. Ato sa ning paminaw ning pipila na to ka mga consumers nga natabangan na og naayo sa pag-inom sa to mga produkto nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: May buntag ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan ma'am?
3: Ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit demo?
3: Ay ako nagagamit ko sa una pa kaning DGX coffee o kini may TC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahan ko karun. Iganaan man ko kay. Mugaan man akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaman ko'y kanang liuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kong magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Habang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tingin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Urok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTX Bio, DTX, o may TCA. I-testing ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
9: Milagros, orong.
0: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom pagdumar sa D3 bike DTX 700?
9: Oh, pwede. Kung ibati sa agi sa akong tiyan nga idugay na kung ipamati murag lain kaayo. Sa pasigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, ginitaan ko niya og tambal para sa fat liver. Naisip ko sa inyo ang mga kuan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot sa akong tambal gikan sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Gainong pugko o coffee mix.
0: Amoy, gaino mo gag DTX Coffee Mix?
9: Oo.
0: Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
9: Okay na gin siya. Wala na ko'y gibati karon. Pero bisa wala na ko'y gibati, pero nag-maintenance lang ko. So lagi ko nga mo inom yan eh. Mau nga, ganaan ka ikong inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
0: Walay lain dirang gatumbar dira o D3 bike DTX Rebanded sa membro sa mabili. Ikaw ra?
9: Ako pa rin po. Mau po'y akong laban sa iya ah. Murag nadlok na ba ako atong gigan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay kalit lang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga, ipa-check-up na mo siya. Pagpa-check-up na mo diri, kuan, ang iyang doktor nag-ingon nga dapat ko na-operahan siya kay naadaw sa bato sa akyo.
0: Oo, then?
9: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dahil itong nga kuan sa nung naang iyang opera. Parang na mo sa akong bana, pero naluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, among nahayon na lang sa doktor. Dili pa ang target niya nga amo na lang siyang ipagawa.
0: Pag-inom sa D3 Bio sa imong bana o D3 Rebanded, kumusta unsay resulta?
9: Okay siya, sir. Taloy sa Ginoo. Naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, nagyawas lang masagigan sa hospital sa Mayo.
0: Then?
9: So, yung kahantod karong mga bulan na taloy sa Ginoo, maayo na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yun na talagtik niya at tubig sa ligyo yung inyong produkto. Oh. Kaya ako siyang gimintinan sa anak, sir. Kahantod karong, nagpainom niya akong kunya. O, salamat yung gayo kay murag, nakakuha yun kami o maayong epekto sa mga produkto ninyo. Nay, akong gipahibalo sa akong mga kauban diri. Ngayon din silang mainom sa maong produkto kay mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, mayo po taong panalangin sa Ginoo kay unsay mga kanang mga tambal sad yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
0: Pero yeah,
9: nakaingon ko tong kaugalingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
0: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
9: Milagros Orong.
1: Extend the food superman for men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
1: Extend the food superman for men. Extend food superman for men.
11: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for men. Bersado kagin.
1: Extend Food Supplement for men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si PC taga Valencia. Na ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw ay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga buhi. Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron mo ang
0: Mag Mighty C. Kada adlaw. Of course, di pagalimtan. Magkaedad na ganita. Naghanat ang ginabatyag. Pusa sa panagang nato. Aron nga dalitang maayo mag Mighty C ta kada adlaw. Kinahanglan na ang yun tay enough nga vitamin C. Magkaedad ta. Oo, tinuod na mga higa na magkaedad ta. Kinahanglan yun tag vitamin C. Bukog na to, ligon. At the same time, ligon na nga tong resistensya. Good for the heart. Mais kasing-kasing ang vitamin C. Gani, dakuntabang kinis paglikay sa mga aneurysm. Makalikay ta sa mga plaque, ballooning sa itong mga ugat. No? Mag-lead sa gitawag nga stroke or paralyze. Pwedeng mag-lead sa ataki. No? So, kinahanglan ta og enough nga vitamin C. Naa sa mga butika, di maglangay, mag Mighty C kada adlaw ha. Adto ana yon sa mga butika. Anyway, proceed sa unahan mga higala. Ani sa tas mga pangutana no doc. Mangutana lang ko kung unsay benefits nga makuha sa DTX funded sa sakit sa kasing-kasing. Okay. Ang kasing-kasing nato mga higala. Ko ani siya eh? Usa ni siya sa mga vital organs kauban sa brain. Ang kasing-kasing nato, pwede itang magkabato ng atherosclerosis. This is the most common nga problema sa kuan sa mga sa tong kasing-kasing, no. Pwedeng mag-cause kinig ischemic damage. Or pwede mag-lead sa gitawag ng myocardial infarction or heart attack. Kaning gitawag ng atherosclerosis. Ang pagtuon, nagpakita nga ang oxidative stress may connection aning pagbato ng atherosclerosis. Gawa sa mga cholesterol deposit na sobra na kaayo, unhealthy diet, ang hypertension may lead sa pagbato ng problem sa heart. Gani, kasagaran sa may hypertension, magka problemas kasing-kasing. Pwede nga muhubag mudako ang kasing-kasing kung naatay high blood. Long-standing hypertension may lead to have heart enlargement. Dubli manggod ang trabaho sa kasing-kasing kung naatay high blood. Oo. Ang role ni DTX Sevandid, ang benepisyon niya, ang antioxidants nga naa sa DTX Sevandid gatabang sa ato ang kasing-kasing para makalikay ta aning gitawag nato nga mga atherosclerosis, hardening of the artery, constriction of the artery, no, amo gamay nga giyanan, sa dugo. Yan. Ang DTX 700 bang kung taas niya sa antioxidant like polyphenols and flavonoids nga naa sa DSA nga usa sa mga kuan dako kaayo og katabang sa pagprotekta sa itong mga selula including mga higala sa itong kasing-kasing sa mga blood vessels gikan sa kadautan nga dala sa gitawag nga oxidative stress and accumulation sa gitawag nga ROS. So, sa may mga problemas kasing-kasing, gusto nga mapahealthy na ito itong kasing-kasing. Antioxidant gihapon. DTX 500 kadaan daw. And anyway, ang pag-inom nato sa D3 Bio, you know what, mga higala? Karong mga panahon na medyo uso ron ang kuan. Mga sakit, mga higala nga dala sa panahon. Diba? Na yung mga sakit nga dala sa panahon, mga higala. Muna nga, labi na kating ulan, no? Gausa ba nga ito ang weather? Pwede nga kuan, labi nagbugnaw ang panahon. Ga-promote kini mga higala sa mga conducive environment for microorganism. Sama sa flu, influenza virus, common cold, rhinovirus, nga gakos og viral pneumonia sa mga may edad. Mga harmful bacteria, fungi like Streptococcus pneumonia, influenza. Kini sila mga higala nga mga kagaw, considered mga higala, mga suspect ni sila sa community acquired pneumonia. Ay usa na sila siya sa mga kagaw nga gaatake mga higala kung bugnaw ang panahon. Remember ha, mag-klinika D3 Bio. Pagting ulan, uso kay na siya nga mga sakit. Mag-klinika D3 Bio. Ga-protekta kini nga itong D3 Bio sa constant exposure mga higala sa mga contaminated air. Labi na yun ng mga kagaw. As efficient mga higala nga antiviral o antibacteria, antifungal, na ani siya'y capabilities nga mo-protect sa atuang lawas gikan sa mga viruses, fungi o bacteria nga gadaot sa atuang lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ay kuno mga ganahan og sabon nato ha. Whitening soap, DTX Beauty Soap. Mga katul-katul dira, mga rashes, lesions, butoy-butoy spanit, gamit mong DTX Beauty Soap. Then, si Manoy nga galuya. Mag-extend dira, no? Para extended ang ligaya, extended ang sayaba. Extend herbal capsule. Sa mga mahiligo ng kape, the best kaayo nga coffee ron. Daghan ang gagamit. Tungod kay daghan ang nakaangay o natabangan. Walay lain mga higala at Tomos Butika. You try it ang paggamit sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Maglaming ipangapi ronda. Laming ipangapi. Sige ha, gato mga wala pa kapangapi. Hala sige, pangapi na mo dira. Kunay DTX Coffee, mas labing maayo. Kunay DTX Premium Coffee, mas labing maayo. Anyway, mo say bye-bye kung mga higala. Gatong oras, limitado kayo. Umapon na guban-uban gabon to. Programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Dog Hands sa lima na lang yung nakauban. It's time to say bye-bye. Salamat kayo, salamat. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadalaw. Tara, mga penata!
14: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
8: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple pero effective nga mga paagi para sa ato ang healthy ug active nga panglawas. Karong adlaw mga ka dragon fruit, ubani na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa ato ang panag-uban-uban dinhi sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome mga sokin tigpaminaw. And of course, ano na sabi niyo nga boss sa galag-alagad sa kanginan? From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Alam na yung mga produkto nga nasaksihan sa mga nakagamit na nga mga, o nakainom na sa atuusap mga kapsula o sila miingon nga napaka-epektibo, garantisado, barato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Gumikan ni Gala, usap sa gini sa natural nga mga sangkap. Ang anaan ni ini nga klase sa mga kapsula, mga sokin, tigpaminaw. Dasok na sa nutrients, ingredients at saka nagkadaiyang klase sa vitamin C. Ay mo kalimot mga sokin, tigpaminaw ha. Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya rin pagsabay buntag hapon 1 hour after meal. Pag tumar, daily supplementation. Ang ato usap nga kaabag ang Dragon Herbal Coffee Mix, mga sokin, tigpaminaw. Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Walang palpitasyon ng klase sa kape, mga sokin, tigpaminaw. Mas nindot o sa pag-inom, labi na yun ang mga kaigsuna na ito, nga hinay na ang memory. Mga kaigsuna na ito, nga task kayo o triglycerides. Mga kaigsuna na ito, nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa publikong kape. Kininag yun ang kape, pinakanindot kayo mga sokin, tigpaminaw. Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. 12-in-1 kini mga sokin, tigpaminaw. Habag usap na to ang Hard Maxtreme Coffee for Men. Ay mo kalimot mga sokin, tigpaminaw sa ato ang kape. Kape nga may muhatag, dugang kusog, kabasko, kalikon, performance, paglimglabing ni Mr. ni Mrs. Mga ang klases kape mga sokin, tigpaminaw, Hard Max, mga sokin, tigpaminaw, with all kinds of ginseng. Hard Maxtreme, hard ang simula, Max ang sarap pag ikaw naka-Hard Max mga sokin, tigpaminaw. Habag usap na to ang Dragon Massage Oil with Chobaki, ha? Ay mo kalimot mga sokin, tigpaminaw, sab nini. Para na itong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Kanisya, manindot kayo. Nanay, tatay, magpamasay mo tagabi eh. Gamitan ninyo ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mga sokin, tigpaminaw, mapagpilian ninyo ang kahumot nini. Like asam pagita ilang-ilang o ang lavender. Ang kahumot nini mga sokin, tigpaminaw, manotsohot sa imuhang palibot mga higala mga sokin, tigpaminaw. Ay mo kalimot usap sa mga kaisunan na ito nga doon ay mga problema sa panit. Nagka-minor skin disease, ha? Bone, ringworm. Og uban pa mga sokin tigpaminaw, wala yung katapat nini. Dr. Punji Soap lamang og ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Pag ikaw nakagamit nini mga sokin tigpaminaw, sigurado imong panit papution, sigurado imong panit limpyohon. Mag-Dragon Soap, celebrity ka na mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado imong lawas mga sokin tigpaminaw, baguhon gini. Managala, mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya, Bisaya sa Oga, Mindanao. Pwede mong mutex sa dugang kasayuran alang sa maayong panglawas sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006 alang usab sa insaktong pamagis pag-atiman sa maayong panglawas mga sokin tigpaminaw. Nagkinhanglan kita o paglikay sa makahilo gikan sa mga chemicals mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot ini like alcohol o tabako mga sukin tig paminaw. O sana na siya sa listahan. Sigarilyo mga sukin tig paminaw. Importante na. Government warning cigarette smoking is dangerous to your health. Na di ba? Wala nga ay mo kalimot yan sa paglikay. Aron nga kitang tanan makabaton sa maayong panglawas. Basta dragon imong tabaron adlaw-adlaw. Sigurado imong lawas baguhon.
8: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka-dragon fruit? Take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka-star, sikat! Star
12: Radio! Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Hindi kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo gidriya ang ginainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami riya nga bulong.
13: TJX 500,
14: mabali sa mga butika.
13: D3 Bio,
14: mabibili sa mga butika.
15: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
13: DTX 500,
14: mabali sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa ng
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
17: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kape, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
18: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
19: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
8: Unsa daigyo ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
19: Kwan, kanang ula ko'y kusog, gayon di po ko katulog.
8: Unsa daigyo hinungdan?

0: Australia, Tamparong, Nyao, Limanggit, 76. Kada adlaw gana ko gito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
1: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
0: Mawala na akong pamati sa kuan.
1: Panakit sa kalawasan. Kung sa mainong ikaw, hag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
0: Kanunay ko mo mainom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule.
1: Mm-hmm.
3: Ang ako diyong namatidan sa kape, mo painit ko sa Changi.
1: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
1: Yes.
3: Maayo gudi ay ni siya.
1: Kaya
3: paningtun mo ko. Kinanglan yun nga mutilaw.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o ginomog Astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ako si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawasan. Dayon, nabalit sa ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kada adlaw, magbawas yun siya sa pirmi kada adlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit po ng Nance Coffee. Kanya, ang Nance Capsule o COAID nakasuway po ko inom. Usahay good mag-sosol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga ng inang ko Nance Capsule o Bioed. Salamat yali nga dyan. Laba mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
3: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la.

0: for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
2: Ako si Kumuching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Nung una nga, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mo kaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
1: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
4: and
3: more.
4: Many more.
3: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda muduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
10: Jonel Brand.
4: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alas to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Celine Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C, 3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsfirma. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esqualin o saka natural gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo ug paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo. Huwander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esqualin, mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Dragon Fruit Gold!
1: Gipakusgan!
7: Dragon Fruit Gold!
1: Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
7: Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
9: Mga penata!
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
7: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
9: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Elisa Bidoron, taga
8: Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Olbusan, Del Sur. Nagpalit ko sa mga NAMS products, Kirby Care, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kayo, nakita na ako nga, pag muinom ko anak na kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Kirby Care, para ko na sa akong matres, tungod kayo, akong matres, nangangulungol, tungod kayo. Ang akong bangkong anak is 7 kabu, kaduha ko na takuhaan na ay mga gasgas sa akong matres. Punta sa doktor na igasgas tungod siguro sa itong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, sa akong mga kauban ng barangay official. Labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning mga produkto sana. Tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawan.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pang yun. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Alright, yes, hello, good morning. Welcome sa program ng Morning Pasada together with your
1: Maria Bunganera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, so ayan, haniya lahat o oga sa kinatibukang puerso sa 98.3 FM sa Radio Taya Sina. Ay, mga ka-star, it's Tuesday, September 15, 2026. Kapas-pas sa panahon. September 1 pagani ito karon. Pizza 15 na bulan sa Setyembre, tuwig 2026. Anyways, longsod sa taya sa Lakop 28 sa barangay, lakip na sa mga kasilingan ng mga longsod og Dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon og Visayas. Tibuok, Pilipinas, good morning! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Sige mga ka-star, o baniko ninyo sa programang Morning Pasada. Mamasada na sad ko. Naulahi ang driver. Ang mga passenger nakatambay na. Sige, ato ning businahan lulang iska. Kay mo larga na ta. Oy, para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can call or text sa itong official call on text line sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong love line 0956-664-7734. Sa itong website, type lang ang www. That's the radiotayasan.weble.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana
0: kung ito sa mong mupanang itong mensahe sa ako ang personal Facebook account, gapnod siya kawandangan. Yan, live po ko karon, you can drop by your greetings or shoutouts. Of course, yung mga song request. Basta na lang sa itong playlist ato yun ang ma-play dahil aura mismo. And please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinapo niya ang mga lehitimong impormasyon na angay ninyong masayran na matagkaroon og unya. Please do share sa mga posted photos, posted text, posted videos o guban pa niya ang mga impormasyon. Kaya very important po ng kanabitong updated mo sa ito ang community, ito ang society, okay? Alright, check your time, our Philippine Standard Time. It is now 27 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras gatod ka nato sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen nga maoy mo paputi ug mo pahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Sige, proven and tested na gina ka ng Ayo Sabon Beauty Shop mga kastahan. Ni ining inyong DJ, mulantig yun ang inyong pamanit. Okay, sige. Ya, kumusta mo di ha? Mainito na ang panahon, pasilong mo. Ayaw kayo magpalabi sa inin. Oo, pero kung kaya pa, okay ba na? Kumbati lagi hapon, okay? Ngayon at tag-dispensa ninyo, ha? Nga supposed to be ang driver per may gauna. Pero naman, Jay, pa sa aeroport nga mag-una po. Lodongan at tag-larga. Nabisbisa na ba ang tanan? Or kamo ang namisbis? Nabisbisan kay gahapon 13 kusoga sa ulan. Kamusta man diri? Gaulan diri sa inyo, ha? Gaulan sa inyo, ha? Pasalamat gyapon ta sa labaw nga makagagahong. Mainit magmaulan at gyapon siyang pasalamatan. Diba? Siya ang control sa tanan. Alright! Sige, kining mo nga programa, ginalit usap ka na to sa Ash the Sun. Kung ikaw diha doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o tanan sa Ash the Sun. Ang pinakabagong mangosteen na product, nga gipakusgan ka uban ng Ash the Sun 10 Organic Seaweed. Mas taas ang xanthan purity 5 times beta carotene, taas ang vitamin C pure energy.
2: Sana,
0: dili sayang makagasto para makaangkon o mayong panlawas, tungod ang asta sign na barato lang.
2: Sana
0: ang asta sign mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may ayungon, mapalit sa Butika Gel o Glorena Drugstore. And of course, diha sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax. Love you, Gakarinal. Water from the Moon by Celention. Kining mo nga kanta, gidalit ka nato sa Herbs Medaforma. Ang kigimo sa Nance Capsule, Nance Coffee, UA Dance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Sir Baker, Migaman o Galina Beauty Shop. Kung diin, madungog diri sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa nga sincerely Ate Arlene sa may alauna, imidya ang takna sa hapon pagkahuman mo sunod na yun ang Balong the Great. And of course, every Monday na to Saturday. Okay, sige mga ka-star. Ay, let me check sa ito ang Facebook Live. Mamawita kay nangiwit ta, nangiwit. Ano siya iiwit sa inyo ang ulahi, di ba? Or late. Wala siya yung mga terminolohiya nga pwede na itong mapaambit sa ito mga suke nga tigpaminaw. Unsa may gikalingawan ninyo diha karon? Nang laba ba mo diha? Ang uban tuwa sa trabaho anen. Good morning, Princess. DJ Leonard, maayong buntag kanimo diha. Ang atuwa po ning cast, dramaturgo. Sa ito ang segment nga drama on the spot. Sige lang mga ka-star, tangatangin na ninyo mga ka-star ang episode kay Sylvie. Mga on the spot nga eksena. On the spot nga eksena sa drama. Iyan ang matutukan. There is a program ang Morning Pasada. Oh, diba? Diyan na ninyo madungog sa mga alas 11 media. Diyan na ninyo madunggan. Sige! Ano sa nga-planning song? You're in Love by Wilson Phillips.

0: kalawas.
1: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
2: Ay! Kagwapo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako! Naunsa magalo? Jesus! Tiningaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
9: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
8: Unsa man?
9: Kaniyo?
10: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
9: Kaayo pinin sa daglang sakit. Sama sa ubo, ilan at kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
8: Mauba, be, mainom ko gamin gusko, bebe.
9: Asa magalo?
8: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
11: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
12: Oh, si Elisa Masuida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto, ang Nan's Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nan's Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120. Kaysa una, so wala pa may nag-inom og Nan's, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kayo kong mga gipangbati. Karon nag-maintain ni og Nan's, hasta po rin akong bana, nag-nans na good me kada buntag o hapon. O karon taloy si Ginoo, nag-anag din siya ma'am, nalagsik na. Nans Coffee, good amo ang ginainom. Salamat good sa Lord, nagigiyahan. O salamat sa Nans Coffee.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school, and office.

0: Supply, Construction Supply, Agrivet Supply, Water Refilling, and many more.
1: Many more.
0: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart. E and C Mart. Your all-in-one store.
2: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
3: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
2: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
3: Ay, kaloy gid sa Ginoo, maigid ang among pagkatulog ug ako pagdaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na.
2: Mm-hmm.
3: Ako nga nakaron taskog na magdula ay titing niwang atong wala magagamit sa Vitron.
2: Ah, pilay sa imong bata.
3: 4 anyos.
2: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
3: Ah, okay na kayo, baskog na. Sige nagpangayo kaon gani, pagupay na manog kaon, kaduha na mo kaon. Hindi ka sa panektor, ngayon sa kaon. Sana pasalamat ko sa inyo nga dunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
4: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Basta na ka star, sika!
6: Maria Bunganera on air!
7: Sana all.

0: Alright, welcome back, mga ka-star. Mamasyado na sa tagparayon para na atay abot. Yeah, kita, o panagnit mangani na mo di ay masima-sima samtang magbiyahe, hala pagsima-sima ara mo. Samtang magsudong mo sa mga kahoy nga naglagas-lagas. Samtang nagsudong mo sa inyong kaubang pasahero nga gipalit-palit sa hangin ang mga buho. Samtang nagsudong mo sa inyong kaubang pasahero nga naka-shade. Naabi ni mo, dito niya nagpasikla pero di ay diha ni mo. Ana ay kaubang pasahero nga nahinanok o diha nagka-unlan sa imong mga bukton. Alaw. Pasensya na ha, basig na ay nagka-relate diha. Ay nako niya na ay pasahero nga nalapaw sa iyang destinasyon. Unay gitawag og balod sa kapalaran. Yung tipong, yung akala mo, diha kamuhunong pero dito man di kamuhunong. Hindi sinasadya yun. Di ba? Labi na gabi ka magbiyahe. Matamatahon ka sa eksena. Seryosong usapan. Instead naabot kag tayasan, instead nihunong ka, kag atuo kag tayasan na apan. Sus pastilan, naapa man di kag ayungon nihunong. Last trip pagod ang imong gisakyan to the rescue. Ato na lang ka sa police station para dali. Ato na lang ta sa tinubdan po na mga kasaligan. Kaya at least ba, safety food ka. Oh, naragot. Bito mga ka-star. Anyway, oras sa Pilipinas, 49 minutos ang nakalabay sa Las 10 sa Kabuntagon. O katumong oras, getod ka nato sa Sheva Essential Oil.
1: Sana all.
0: Sakit ang kalawasan, tumarandayan og tambal, suloy og natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Sheva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo, Sheva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa may tayasan, mapalit. Diha sa may Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Diha sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax Labio Carinal. Og diha sa may Malabuyo Casibo, mapalit. Diha sa Bet, sorry store. Okay, in front of Malabuyo New People's Palace. Sige! Alright. Na may nahimuot noon siya akong gisigutan. Chan! Matod pang chan-chan sa palaslan. Relate ko ana DJ katong gabiyahe ko. Instead nga tayasan ko wastap mo hono. Naabot ko gimalalod. Agoroy! Yan siya o man to ni mo chan. Giyon siya to ni mo para makabalik kag tayasan. Hala oy. Maayon na lang kinay na looy na ako. Oh, kung masakyan may gani, kaya naapay sakyan, masakyan pa yung kunog tayasan. Hindi pa nga last trip ang akong nasakyan. Muna, di halag. Suspas nila, hindi gina na ito ano, mga ka-star. Muli by Bugoy Drillon. Requested ni nga song atong usa sa mga soking take paminaw. Pero silent listener siya ha. Gikuhit yun niya ako nga baga. DJ, dugin ako ni Muntik Paminaw. Oy! Ha! Maka siya, kaayo. Tapos ana siya. Dili ra ko tigreet, pero mo request ra ko ni Mog Song. Pakiplay ra ni nga song muli. Iyag yung gi sulat. Kaya ganan siyang maminaw. Ngano, Diyan? Ngano man, Diyan, oy. Nganong ikaw pa man ang pelmin akong ginauna matagabi eh o adlaw. Human naman unta ang atong mga papil sa mga panahon nga kitag doon naghinigugma ay. Apan nga no. Tungod ba nga nahimo na kang tipik o gabahin siya kung kinabuhi. Apan kinahanglan nga dili na ta magbalik pa. Wala na tayo igo panggaho para balikon ang atong kagahapon. Ay, nako! Sige, padayon ta. Ay. DJ Lina, good morning, Princess. Sa matatag DJ Lina, pa-shout out, Princess. Ni Ma'am Iba Orina, Sir Daniel, Sir General, Manong GN, Ate Alma, Ate Jolene, Jukinto, Princess, ko, Nanay Erlinda, Aliho, Tatay Sitoy, Chan Chan, Byron, Ibay, Inday, Jinalin, Pasiol, Tulumia. Salamat, Princess. Request sa Kog Song, When She Cry. When She Cry. Good morning, Byron, Ibay. Ang atuang guwapo. Tisoy.
1: Sana,
0: Ang bungal. Kugihan. Bita aktibo, very supportive po ni kayo. Kabanan sa buhay. Sir Ronnie Librado. Wag dyan to'y... Wag ba yan? Yung listing ko mukatawag yung pagkatawag ko kung Byron Ibay. Uy, mingo na po ni siya. Hindi rito tinood. Ito. Dili sa tanang higayon na nga ni katawa tadigil. Dili-dipinsan ko on. Dili-tinod. Normal ramanggod nga mga tawa ta mga ka-star. Oo. Ganapitong. Ito ganyan si Byron Ibay. Kumidyante manggod ni mga ka-star. Digid ni mahimong di kita kakatawa. Oo. Oh, yan ni si Byron Ibay. Usan ni siya sa mga entertainment, entertainer. Oo. Oh, dawing introduction pa lang na niya. Sa'yo, di ko mo ito yung tininood ng istorya. Tinood ba po? Akong tono mo ramang naabot na. akong tono mo ramang dito sa norte. Inay lamang. Pita, oy, sige. Good vibes lang po tayo dito. At ang hindi ang programang Byron Ibay, ang Andos Balita every Monday to Friday, last 7, tama na alas 8:40. O gayong programang mga lamang sa kagahapon, mataglunis hangto da biyernes, alas 8, tama na alas 10 sa kagabi. O gusto, maghihapong Facebook account, Ronnie Librado. Be updated sila hang mga, kung ikaw diha, wala ka na good vibes. For sure, kung makakita ka sa ilahang balak tubag-tubag na video with yummy EMA, for sure, makaagik-ik kag pinakalit. At least nakagitan na, di ba? At ang ginagay, every 11 a.m. every day, mag-post na siya dito content. Oh, di ba? Para ba ni usaga content nila nga? Perminga, alsada ang viewers. Oh, nag 1.3 million na. Sige, good job, Byron Ibay. Matud pa diri ni Ma'am Iva Orina of Dubai. Mayo nga buntag sa tanan, especially kanimo DJ Mariam Ping, and God bless us all. God bless you too. Hello, Ma'am Eva. Matud pang Ginalyn Pasiol Tulumia. Good morning pa. Shout out to my best friend, DJ Leonard. At all friends, thank you. With heart nga pula. Mayo kong pula kay na ay ining emoji din sa Facebook. Na apo emoji nga heart nga. Purple, black, blue, pink, pink. Di ba? Hi, Ginalyn Pasiol Tulumia. Kumusta man ikaw? Asa man kadapit na himutang sa earth? Asa man kadapit na kagsugbo, na kagbole, iti summer, mas bati, uban pang probinsya. Basta, din sa Facebook, manggod, accessible ta, not only sa tuang lugar, pati na sa lain nga lugar. Di ba? O, mag-move on na. Matod pa diri sa tuwa nga texter. Last 4 digit 9334. Good AM, DJ. Abi nato, dali lang mag-move on. Dali lang makalimot. Dali lang mag-pretend. Pero liso di ay, labi na kong ang gusto nato kalimtan. Ang tao gimahal pag-ayo sa tibo kasing-kasing. Hala, oy. Mr. J of San Remigio, Cebu. Oy! Mr. J? Di ba? Ano mo na, Mr. J? Mayo nga ga, DJ. Request ko Ali Kusong. Man Can't Cry by No One 9. Thanks, Mr. J of San Remigio, Cebu. Sakto ba? San Remi... Shortcut man, San Rem Cebu. San Remedio, Cebu? Matat... Matat lang, Byron Ibay. Byron Ibay. Tarungan, tarungan. Basta kay naranan ninyo ha, San Remigio. Pwede pa sa, pero di na tuloy to ko na kung utro. Parehas na ko na, uy, ang binisaya mong good og remedy is Remigio. Ay na kung bakak. Di ba Byron Ibay? Yung parang lit, yung mama mo nagluto, yung ingnon mo, ingnon siya nga, bana nga. Darling, naka-remedyo na ka diha. Maog yun na. Pero i-specify lang ha. Ay, naaranin. naka-remedyo na ka diha. Ka-loto. Then, ato ka silingan. Pag-remedyo sa dito sa tong silingan ha. Pag-abot dito. Silingan. Pa-remedyo ako diha. Ano siya may pagtarong ako bari medyo ko nog asin anak si mama. Okay sige. Mo nang inyo jong butang ag apelyido ha kay mo nang ako bitaw di ko mulingi dayog ingnon kong Maria. Astala. Bitaw no ginigid si Byron ni Bay. Ano ba? San Remigio? Na di San Remigio. Wala pa sa ilo adyon. Ayan, gituyo rato na ako kay may nalangpod mo ba ma? May ensayo po na to ang dila ba? Imbis San Remigio, masan Merihio na. Sos Mario Chef. Ito, chika lang. Ano kayo, Mr. J? Good vibes lang po tayo dito. Dapat makapapahiyong po mo diag na pita. Di ba, Mr. J? Balak niya o niyang Sunday, Mr. J? Pabuton di ka. Sige mga kastar, balikan na tamurong taon-taon. Stand by for now. Maminaw sa tag-importanteng painom-dom gikan sa Dragon Broth.
1: Bringing you the latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 10:59.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, welcome na po sa ato ang...
5: Astalaka Star, sikat!

0: You've got a friend by McFly. Kini mo nga kanta gidalit kana to sa Jerry Customized Printing Services. Ang ilang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental o ang lain branch na diya sa may National Highway Palaslan Tayasain tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirts, basketball, volleyball, jersey, tarpaulin printing, mugs, printing, photocopy lamination, bookbinding o daghan pagyod mga kastar. Ang Jerry Customized Printing Services open sila every Monday to Friday. Monday to Saturday, alas 8 sa buntag taman, alas 5 sa hapon. Niyagi pa nag-iya kini o ginumala ni Ma'am Neri Kaka sa Trias. O shoutout po kay Gretchen Kiliano sa ikuang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized friends. Shoutout po sa iyang motherhood. Hello, mother! Ang mother ni Ma'am Neri sa Kaka sa Trias.
1: Sana all.
0: I-check in yung orasan. Is it? Ilabi na kung taga-Pilipinas ka. Philippine Standard Time. Alas 11:06 sa kabuntagon. Katong mong oras, gihatod ka na to. Gihatid naman eh. Gihatod ka na to sa Nalencio sa cake shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagit ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients.
1: Sana all.
0: Modawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Ang Nalencio's Cake Shop. Super duper lami kayo kay wala sila gatipid og ingredients. Yung open sila daily alas 7:30 taman alas 6 kahaponon. Abre na diha sa nahimutang na diha sa may Bulonga Ita Street Poblasyon Taya sa Negros Oriental alas 7 na imediata man alas 6 kahaponon tapat sa Sonjo Anisi Dry Goods at Trading of Blow Baker. Ay diba Nalencio's Cake Shop gipanagiyaw gidumala ni Ma'am Ginalyn Ilamne. Pwede sa ninyo siya i-PM via Facebook account Ginalyn Villar Morados Ilamne. Shout out po kay Lilith Medis Inclinar ang iyahang assistant diha. And available po ilahang bouquet flowers kung naa kay ganahan nga regaluhay. Di ba? Affordable ra kaayo. Nara diya sa Nalencio's Cake Shop. Kung sa pahin yung gihulat, bisitahan ang Nalencio's Cake Shop. Kinadiha ang ipangitan ni mong tag. Salamian nga mga cake. Basin po diha inigpalit makita ni mo ang imuhang type. Imong type ba? Kumbaga, malay natin i-visit ka rito. Na apoy mo palit niya mo dito imuhang destiny. Woo! Diba? Unta kung makabaton mo o gugma kana bitang igalam po no? So sige lang. Anyways, atong tubagon ni si last 4 digit 3099. Hello, good morning.
2: Morning.
0: Hello, Ma'am Alma Escarpio, Barangay Matuong, Taya sa Negros Oriental, Philippines. Kumusta man ikaw?
2: Okay lang, gimingaw ra nimo.
0: Gimingaw. Kumusta man ang gimingaw?
2: Gimingaw
0: ba po ko nimo? Ay, hosto, ang inyong premium nga consolation prizes bitaw nga Lord, tuasa kanabitang in charge. Akong gipalo up. Paabot lang ha.
2: Gipalot ra ko DJ.
0: Ayaw ka balaka kung ikay maghulat, makalaom ka.
2: Laom ayaw salig.
0: Ay, salig yun basta ako mo. Pantay bitaw ka nga sa dihang ingon kong mag-abot na dito, nag-abot pa yung kita dito, di ba?
2: Oo, di man siya tumamot-wot.
0: Pero dili matuman na maangay ratag pa sa iludaan. Ay, naku, Ma'am Alma. Anyways, Ma'am Alma, go ahead sa mga greetings.
2: Greetings na ako. Una ni mo, DJ.
0: Sige.
2: Lola Iska. Dainisi. Deros. Day Solidad. Conchal Alvin.
1: Sana.
2: Ni Cha Mating. Kaya sige, talagubuwa na yung balay. Buris among doon.
0: Oy! Sana. Hala, salamat.
2: Ni Ma Josephine. Day Ria. Day Aileen. Dayunlin. Sa ako mga apo ni Jana Cyril. Kyle Sultan. Amir. O sa akong anak Jumar. Sa yung asawa Levit.
1: Sana
2: o sa tanan na lang Gigi kay mura o taas na kayo.
0: Ay, si Ma'am Eva nagtanaw, oh.
2: Ay, si Ma'am Eva nalimutan.
0: Naasya sa work.
2: Gana-gana. Hindi ko lang gigret.
0: Oh, di ba?
2: O, Ms. Arlene, mag-drama mo ron?
0: Oh, mag-drama mo ron.
2: Wow.
0: I-appeal tika?
2: Nagsibig ako paminaw.
0: Pwede ikaw ang kontrabida?
2: Ay, salamat.
0: Ma'am Alma, try ko noong ka ng kasok ako, tapos ing nga, in ani ang tono ha. Kaya ha. Ina ko nga kuan ka nang. Kaya ko din. ina. Wa kay po angod. Wa kay po angod Maria. Go.
2: Wa kay po angod. Wa kay po angod Maria.
1: Sakit.
0: dalawang kaluoy.
2: Dalawang
0: hindi
2: mali
0: ang kaluoy
2: na
0: mo. Ay, nako. Ito, chika lang. Salamat kay Mama Alma, ha?
2: Salamat.
0: I-update lang niya, tika.
2: Ang request dahil ko, DJ.
0: Ang sa isang iyong request.
2: Power of Love.
0: Akana, Power of Love. Para ni Sir Julio. Akana. Thank you, Mama Alma. Nata copyot basta na ka-star.
2: Yeah.
0: All right, thank you so much for all my Scorpio matuog te ya shine. Sige pa dayon ta diri batad pa ni DJ Marco. Oy. Hello DJ Prag, up notch ko nangan. Kumusta na mga DJ Marco? Ay, naaman jo kag San Carlos, di ba? Naana ko sa work. Thank you. Amping Mam Ev, salamat ka ayo. San Remihi yuna. Ah, tora. Sige, salamat ka ayo Ma'am Eva ha. Kuan syempre kung pananglit dili kay familiar sa word, duha ang option. Pananglit lang ha. Example lang ni pananglit og dili gid familiar sa word, duha man gid ang option. Pwede man nimo i-litukon og Remedio or Remio. Naa gid ana. Diba? Sige, padayon ta. Ma'am Helen Mundido, good morning Eva Orina. Amping ka na na, God bless to all family. Edna Kinyo, good morning, Edna. Diyan sa may bakong. Sige, tangi later ha, para sa sumpay sa tuang drama on the spot on air segment. The standby. Lord,
3: ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Ito, balagosa.
6: Kung saan may ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay litri bayo o kanang kung saan na isa o DTX 500.
6: So, kung saan may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
5: kuan yung sakit. Ihan, murag ni Muminor ba o mata? Tumal kita sa state ani ma'am. Kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state ang tumar ani?
6: So wala pa na siya nainom anak. Sa diyang gibati ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
6: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Nambewan yun ni ang kuan. May kising. Litri bayo o
4: ng TX500. TX500. Mabilis sa mga butika. T3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
4: GTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
4: White Nights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Nights Dumaguete Pension House.
8: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong NANS product ay NANS Coffee, NANS Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang NANS Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ko makuan pa at mayo man ako. Gagamit na ko ano niya kay nagpost naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang remind naman, hinay-hinay po na makaremind. Kay limtano nung put ko kaayo. Tapos ang eye drops, kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay-okay po magbutangan na mo sa gabi eh. Mara gilimpihan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Gimintayin kagod gihapon na mo ang mga product ninyo. Kay maayo man siya.
10: Mayong hapon. Ani akita karon sa Barangay Kawit. Kaya to ang kuanong statement. Ang usa na to ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So, mama, yung hapon, Ma'am Shane?
11: Mayang hapon. Ako si Shane, taga Barangay Kawit. Certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong diligid ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jog kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
10: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usa ka gabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo, nagtukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa dragon fruit herbal capsule. Pinarisan ako sa Alkasay. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, antod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
13: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Aminaw na ang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
16: Igila, kagaanan. North na pa ang kurot-kotro.
17: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
16: Oh, naa, ma'am. 4 months.
17: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
16: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya at kung wala pa siya 1 month. Nung ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit nga, tatulitang kalibanga.
17: Then Vitron Drops, imo hanggi pa inom sa iya, ha?
16: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyang saltutoy. No, hantad ka rin, ma'am. Maawa din akong gimintin.
15: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kasi nati ka ba? O kalit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Maria Bunangera on air.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 23 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. At umuong oras, gatod ka nato sa Amigos Capsule. Nalo na 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubo, hilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio, tayasan ng ilang programa. Matag-Lunis hangtod Sabado, alas 6 hangtod alas 6 si media ang takna sa gabi eh. O ba ni Kuya Angel? Diri sa tayasan mapalit diya sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa magbago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Ang giyausap sa Sugbo, Bohol, Siquijor, Negros Island Region. Mapalit ang Amigos Capsule sa inyong mga suking butika o gag-pharmacy o mga tindahan, mga ka-star. Salamat kayo ni Boss Angel Blaze Dasheson. Sige, ni Anata sa ito ang Drama on the Spot on Air segment. Ni Anna si Sir Leonard. Yes, hello, good morning.
1: Good morning,
0: Good morning, Sir Leonard. Kumusta man ikaw?
1: Okay, kaya puting inipes
0: pa na. Naon siya magkanardo. Wait, oh, sige, sige. transform sa transform. Oo, sige. Alright, before, niya na ka mag-greet or mag-greet sa ka?
1: Wala lang
0: yun, human. Okay. Sige, paki-recap sa mga panghitabo sa episode kagahapon.
1: Star Radio Tower, yes, and hardly present. Ang diagi sa itong drama.
0: Mm-hmm.
1: Na nauli na si Hector, kaubanag si Ivan ngayong amigo, bitan sa abroad.
0: O niya.
1: Na nasakit ako try din si Arthur.
0: Mm.
1: Tungod kay... nagbubuno sa yun. Si Luna Iska o si Kinag o doon ay gisulti si Ivan na doon ni Elaine o karon adiya ang sumpay sa ating sigilanon akong mga anak.
0: Action. Nibalik malagi ka burnok. Aw, Ivan, naunsa naman ni noon ay nandum akong burnok. Ay, Ivan, ganong nibalik lang ka?
1: Nibalik ko kay... Juan, gusto mo kasi tarin
0: mo. Gahapon pa gani ka ni Aridiri. Kumusta man ni Mohang ginikanan dito?
1: Nagkita nga ni Daddy. Kaya, sa ban ko niya. Kaya nga nang...
0: Daddy?
1: Iwali ko nung ko.
0: Maikog man sa taan eh. Kuhain ka ng, yun na pa ha, yan sa tika kadali. Nasa ko'y tuyo dito ni Nanay Iska o tatay Arturo.
2: Arturo. Arturo, pagmata na, pagmata na. Kay buntag na. Ay, bubuan tamang karugo sa kabalding tubig. Pagbangon na diyan rin na.
0: Ay, basta gidamgo ka man. Ani sa pao na lang tika. Da sana.
3: Mauba?
0: Naun sa kamaninuan ka ng imong damgong gira-gira diha. Oh. Tempa, si Elena ay bisita. Murag si Ivan man na katuganing namisita niya gahapon ni Balek. Ako isip, bisag dili ko tinuod nga nanay ni Elaine. Musimpatiya po ko sa iyang gya. Ugun sa mangani ang plano nila. Ikaw, Arturo, amahan man ka.
1: Ay, kung ano isang bahala na sila. Mahigta na ito kayo. Gabi yung panali. Mahigta na
0: ito. Nangatulog naman din sila nga tatay o nanay. Balik ko na ako si Ivan.
3: Ivan?
0: Asa na si Kuya?
1: Kailan? Ivan? Nagbalik na siya. May naman kaya. Basta ko na siya magpainit.
0: Di ay?
1: Gamer ko.
0: Nakabalo ka ba kung kinsa iya hang hinigog makaroon? Dili, namagoy na mutanan ako. Bakit kapag nakikita ka? Kuay, mga nakay na ko, no? Bakit kapag nakikita ka? Naa si girlfriend dito sa Lagnasod?
1: Oo. Na.
0: Nagpailamagod siya nga. Dito po daw nagtrabaho.
1: Ako na ka, nakailan mo.
0: Same company.
1: Napot dito rin. Nakadirik ka.
0: Di ay. Masig magkahimamat mi niya, Ivan. Excited naman sad ko nga makakita sa akong umaalabot nga pag umangkon.
1: Oo.
0: Sige, Ivan. Pero, gabiin na po di na kang makauli.
1: Pwede, ari ko matulog.
0: Nganong ari man ka matulog nga gabiin na, pwede na kang makauli.
1: Ay, mahadda po kayo. Ako sila'y awad din
0: eh. Kalalaki rin mo, mahadda ka. Ay,
1: tantayan ta ka.
0: Adili na mahimo, kung parang let. Kuhaan na lang tikad banig. Dili ka matulog.
1: Okay.
0: O, online.
1: Kanang, Elaine.
0: Nga naman.
1: Kanang, good night.
0: Sige. Good night, Ivan. Time pop, Arturo. Nagug ba na gini si Elaine gini doon?
1: Kanang,
2: time pa. Murag wa magudi uli kadtong Ivan. Dayang gipatulog dito sa ala oh. Tan-awa ra gud na. O dagan ra bang lamok oh sa pastilan. Pag pagduslit dito katol.
1: Asa wala ni mga anak si Hector.
2: Ambot lang, murag na bisita po to atong iyang wadi ka masayod, Arturo.
1: Mga butakal din akong mga anak.
2: Ay, pag-ilom di Arturo, ikaw utlobay, utlobay at bukang butakan, dako. Wadi ka masayod nga, naman kay umabot nga apo. Relax lang, relax lang. Hindi na ka malipay, anak.
1: Bote si Elip. Ambera sa kong sandali, tigbasa ko ng Ivan.
2: Oy, dili, dili, dili. Dili si Elip, naunsa ka ba ya? Ang imong anak nga laki. Na anak kay umaabot nga nalagi. Ay, butang diha ng sundang habol, ha? Butang diha. Ang digani na kapatuon ako ron. Hambawan ko na rin kang kogo ron na nga kong sika. Ay, buntag naman di ay. Hala. Ito si Ivan. Yan, nagipilo ang habol. Ang banig ilokot na.
3: Bakit ka?
1: Good morning.
0: Good morning, Ivan.
1: Salamat
0: ka na. Wala'y problema na. Sige ha, kay magkwasa ko dito ga. May inom nga ininit. Na may pila kasashi dito ng Amigos Coffee. Magtimpla ko. Hasta po silang hinanay yung tatay.
1: Mapaulin po ko na kay. Pumili ka ngayon akong
0: dati. Ayisag uli. Mamainit sa ta. Bakit ka pa?
1: Okay.
0: Diya sa kaha kay magdagan sa kumpan dito sa itong silingan. Oh, nga naman. Bukuyog ka?
1: Bukuyog ka naman siya.
0: Oh, tara.
1: Tara.
2: Pastilan gyud hinuon inom do man ang kul kani addo Arturo. Katupong dito ka na bisita sa umuha ba?
1: Wa pagi mo uli ning tawhan da oi.
2: Ay na hinom do ra ka kani addo ikaw apo kani uli dayon sa una. Ang ako lang, ang ako lang bang maparihas pud nato nga wa ta magkadayon sa una. Nagkadayon ta nga si senior citizen na ta. Ya kani adto nya kana pala si Ilin ba og kana si Ivan. Ang ako ra pud og ambot na lang gyud ani ba Arturo.
1: Dapat na dunggan nga. Dapat na yung naging spot mo itong dadis niya.
2: Ay, dako makang marisol, oy.
1: So, meaning to say,
2: oh.
1: Ivan is a rich man.
2: Ay, nagbasihi, oy. Basig maurag itaw ganan niya, gudseya nga dadi.
1: Kung panalit na dato si Ivan,
2: ay, paghilom di hato, Roy. Ay, na, nagpadulong na sila o nagdala, nag... Kuan ka ng... Masa man na, kaging-kaging man ang apan.
1: Okay.
0: Alright, sige. Oh, ito tong episode, wala. Ano sa naman to? Ay, Ivan? Toasted bread, di ay. Sakto ba na? Itong kagiba.
1: Pinagahin nga
0: ba? Ay, nako. Pinasigin ko ay sa mong great thanks, Arlinar. Salamat kayo.
1: Okay, pahabol ka sa akong family dere, princess, sa akong papa nga mabot sa rabot, sa wanantay, sa akong mga magamangkot.
0: Alright, sige.
1: Tita
0: Carla.
3: Sana.
0: Dakong ispat kay maispatan gani kaniya makit-an jud ang imong dagway. Agor. Sige, Sir Leonard. Salamat kayo sa pagkatagog kinabuhi sa magandang kalaylay mga ikas sa ating drama on the spot on air segment. Tagang salamat. Basta naka-start.
1: Sigata.
0: Alright. Thank you, Sir Leonard, the founder of Dumanog Cebu. Oh yeah, itong i-check diri ato ang Facebook Live. Kung unsa may naadiri, Edna Kinyo. Good morning, Ma'am Edna. Miss Edna, asa magkarunay mo tang? Naaka na imutang sa bakong, no? Asa man ka sa bakong? Oo, kinapoy bakong tayasa, napoy lungsod ga bakong. Diba? Ano mo lang bakong man, ha? Doon naman ko'y legend yun ang usa ka place. Diba? Every place, doon ay legend. History kung anong nanganda na siyang ingon, ana. Sige, oras sa Pilipinas. Alas 11:34. Katong mong oras, gatot ka na to sa Astasan. Ang Astasan na dunay mga health benefits nga makaayos sa atong kalawasan. Improves muscular performance, makatabang sa mga tao nga nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minos og similya. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer. Anti-aging effects para magpabiling batanon og daghan pa. Mapalit kini sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon, mapalit sa butika Gail og Lorena Drugstore. Diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak Slabioga Karinas.
3: Sana.
0: Balik ra kurong taon-taon para sa last portion sa tuwang program ang Morning Pasada. Maminaw sa tag, pipila ka mga pahinumdum. Stand by!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon na ko'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo o tumara.

0: 0917-370-2912.
1: May adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako'y sakit sa tawag ang kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako ng Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasko. Yun, sigurado yun. Then naman paggabi eh, murag, manginit ko permis akong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
5: Sa panahon karon, naanda na. Pero may tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
7: Ako si Idlalin Balansagong ko, taga-Prokotso, Kabanga San

0: effective nun. Gigamit na kong product nun is kuan, Sevicare, kay kuan, magutuwan ko ng dysmenorrhea hun. Tapos, kanang every time na magbalo ko ng station, isip ko sa kay estudyante, paka-absent din ko tungkol sa kasakit. Masalamat din ko sa Sevicare, kay tugod na nagtumay ko naman kay okay na karoon nga, okay na kong menstruation. Salamat ka.
1: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Who Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.

0: isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Mama Maria Bunganera on air.

0: Alright mga ka-star, this is the last portion of our program. Kaya manamilit na po na karong taon-taon sa kahanginan. Oras sa Pilipinas, 6 minutos sa dili pa mag alas 12. Ay, 8 minutos di ay sa dili pa mag alas 12 sa kaotohon na. Paniod to na mo ha! Dapat maniod to na mo diha. Paglungag o wala pa mo kalungag. Okay, ting paniod to na gidron mga ka-star. Ay mo kalimot ha! Ako'y hokay. Sige. Ay, salamat kayo sa itong mga major sponsors and of course sa itong mga minor sponsors. Dagan kayong salamat. Ayo sa Buena Beauty sa Pasta Sign, Amigos Capsule, and of course sa itong Herbs Meda Pharmacy by Essential Oil, Jewelry Customized Printing Services, na Lensho's Cake Shop, and of course ni Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Dagan kayong salamat sa kanunay nga pagpaluyo sa programang Morning Pasada mga ka-star. At ating itimbaya mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Equilibrado Family. Hoy Ma'am Jen o Sir Deacon Papuga, shout out po kaninyo dihatanan nung Jinikon Day Jenica sa mga Hinoo Family, Garunita Family, sa mga Vidal Family ni Day Ivy Tanaid nga nag-abot may naganina. Shout out sa mga Amihoy o Bakilo Family. Shout out kaninyo dihatanan. And of course, ito mga hapal-hamal na driver diha nga nagbiyahe. Mayong nga pagbiyahe. Sa mga e-bagay driver, sa mga pot-pot driver, public and private utility vehicles, sa mga drivers diha, passengers. Sige, sa itong mga nagkadayang mga department, sa itong mga public sector, sa mga small and big establishments, maayong pagpamati. Maayong pagpamina. Oo, for sure, kamo diya, bali na mong higop o sabaw, bali na ninyong inkib diya sa mga adobo, and sa diya, bulag, ginamot, o ban lechon nga talong, lechon nga kalabasa, pwede man naman lechon sa? Ano po na yung lechonon diya? Ang okra tuhogon, dayon, ituyok-tuyok, ibabaw sa abuhan. Lechonon na diba? Bito, seryoso. Kamu diha, ha? Dilibang po ba yan? Dagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Og manapod pohon mga ka-star. Maninapod ko sa programang Morning Pasada. Tungod kay, it's time for me to say bye-bye. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na nila hato. Sa kinatibukang Pursa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa gihapon, kinilang ang inyong ubos nga amiga sa kahanginan si
1: Maria Bunangera.
0: Ako moingon, bisan naloka pa ka man, barog og padayon sa unahan. God bless ka natong tanan, enjoy the rest of your lunch. Maayong pagpanioto, bye-bye! I love you!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 11:56.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit, Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay,
7: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
8: Tama.
7: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
8: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee min mga sokin tiko minaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tiko minaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, no? Di ba musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Higala krisya usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tikoy ang naasa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
7: Yes, Doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
7: kaya wala.
8: Maka na mga sokin tiko pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tiko pinaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga na higala mga pinalangga kong tiko pinaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kun Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai doc, mm-hmm, Indonesian ug, yes, Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning yes mention ni Doc Alan, mm-hmm, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
8: Yes.
7: Ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
8: Yes.
7: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, ug hatag Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
8: Yes.
7: No? Especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili puti gulang Doc,
8: yes,
7: naaray edad gamay.
8: Okay.
7: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting.
10: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12. 2.

0: Bandita News Break. Andos Bandita News Break.
1: Maingkod ka maghandos, adlaw karong Martes, pitsa 15, nimaong bulan sa September, tuig 2026. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron ni Bail Librado, o karon sa kompleto ng detalye sa tuangan News Break.
0: Handos Balita News Break. Handos Balita News Break.
1: Nagpahigayon og inspeksyon si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kunti sa Chief Operating Officer Mark Lapid sa shrine sa nasudnong bandila sa Imo City, Cavite. Kining proyekto sa TISA nagpunting sa pagpalambo sa central hub sa maungan lugar. Tumong sa mga proyekto nga mas mapreserba og mahatagan og bagong kinabuhi ang maong makasaysayanong dapit og mas mapalambo pa ang heritage tourism sa siyudad. Kabanin nagigpunting pulong si Kuya Mark Lapid kang Imo City Mayor Alex Advincula og dungan sila nga nag-inspeksyon sa proyekto. Kabahin kini sa padayon nga programa sa TESA nga magahin og pondo alang sa mga infrastruktura nga makatabang sa turismo. Lakip na ang tourist fresh areas, tourism enterprise zone, heritage sites, cultural destinations o guban pa nga mga pasilidad alang sa mga turista. Padayon-usab ang TESA sa pagpalambo o rehabilitasyon sa mga tourism infrastructure project sa naklanlaing bahin sa nasod aron mas mahimong hapsay, dali nga madtuan o luwas ang mga destinasyon sa turismo. Pinagin ini nga mga proyekto ha tumong sa ahensya nga mapalig-on dili lang ang turismo kundi apil na usab ang lokal nga ekonomiya, negosyo o pagmugna o trabaho sa mga komunidad. Samtang matunilapid nga importante nga mapreserba ang kasaysayan o kultura sa matag lugar dungan sa modernisasyon o pagpalambo sa mga pasilidad alang sa mga turista.
0: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.
1: Maugad to atong news break nining mudtuha gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Rony Bay Librado Mingon. Maghandos bisan kabuskaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Maingod to, pag-usab ka natong tanan.
0: Handos Balita News Break. Handos Balita News Break.
2: Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Apalit sa mga butika. Victory Bayo.
5: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mapali sa mga butika.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
6: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am?
7: Sa kuan yang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yang sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati?
7: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
7: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
7: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Jonel Brand. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Po, si Samili Tabalibis, kaka Kuroso is, we got food with Sadiq from Walker Store. Nako yung customer, pag panganak niya, mag-okit yung kayo, wala ganit, tumala na ba, gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Tamo nga wapag kagamit ka na, so layo din niyo gamit, eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nakuhiwan ko, dahil
9: Wonder Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Max.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Max. Extreme na.
13: Ako si Dina Adrianuset. Agpili-agpili sa Purok 2. Yes, Poblasin, Ibawi, Bukidnon. Ang akong dipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko, Nance Coffee, and kapalit po ko, Nance Eye Drop. Then, ang akong dibatik din, kanang usahay, ang akong BP mo, saka din, di ba po gusto nga mag-mention ko kay mga para sa high blood nga, kapaliton sa butika, kay madlock lagi ko. So, hindi po paminaw aning sa sincerely at the island, dagan man kayo, o mga testimony nga, nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryer ng several capsule o UAID akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mintin. O, dagdan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Your energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Your energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
14: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
16: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
17: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: pre-membership education seminar. Matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay. Permente nalang magsinakit.
3: Oh. Ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
2: Usama.
3: Kaniyo?
4: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
3: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
2: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
3: Asa magalo?
2: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
5: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Ay, ang akong ngalan, Dermeto Biobao Palaran, nagpuyo sa Prof. Abakawan. Ang akong product na iuyon, ang katong non-storm coffee, ma'am, o katong yung aid na mayo na akong pagbawas, ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto. Salamat sa Fruit
8: Plus. Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
9: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
10: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Imo na bukong binuangan, ha?
11: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
10: Dagana din ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
11: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon

0: herbal oil with subaki?
1: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
0: Dragon herbal oil with subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 12:45.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adtong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kwan kanini ang naay sana naay problema natong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matres, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem og kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana day nga to ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Managsama man kadako ang gugma nga gibati ning atong dughan.
3: Apan migitib kini og mitubo sa sayop nga relasyon og kapanahonan.
4: Sa sud sa akong kasing-kasing, nasayod ko nga wa kini maayong kapadulngan. Kay muabot ang higayon sa akong pagmata, mahanaw kada sa akong kiliran.
3: Bisan pa kun sa kanindot alang kanato ang mga plano sa unahan. Panmahimong sayang og kawang lamang ang tanan pag-abot sa kaulahian. Sa panahon nga gusto mong musubay sa sakto og tul-id nga dalan. Sa likway mo ako nga nahimong tipik og kabahin sa imong kasaybanan. Sa imuha unyang pagtalikod, ang samad sa hapo nga kasing-kasing magpabilin.
5: Walay sarang tambal nga sa kahapdos pwedeng makawagtang ug makaaling. Antuson ko na lang ang kapait ug ang kasakit nga nag-umiduning galamhan. Tungod kay misod ako sa relasyon nga wa gitugot sa kahinasan. Kinsa man ang atong basulon ining sayop nga relasyon nga atong gisudlan. Si kapanahunan ba nga mitugot nga magkabagat ang atong mga dalan? Ikaw ba nga naghambi ni anang katahuman ug makabibihag kalarawan? O ako nga igo lamang intaw nagtug-an sa gipitik ning akong dungan? Si Bathala na ang bahala nga muhukom ning akong gibati. Kay siya lamang ang nasayod sa inoylap ning atong dungan kung unsa kini kaputli. Andam na akong mudangoy-ngoy ug mubakho kung maokini ang bugti ni ining tanan. Bisan gamay, huwag akong imahayan nga mibutho ka sa akong kalibutan. Nangandoy ako nga pag-abot sa panahon, maangkunta ang kagawasan sa gugma. Apanasayon ako nga dili matuman kay sa atong kapalaran, wa ka na gitagana. Sa laing kalibutan man lang taka makauban hangtod sa kahangturan. May patingaling sugdanan ako pagkalot ang akong kaugalingong lubganan. Ako'y gabuhat aning abalak. Ako mo'y composer aning. Murag na ina, utro aning gamay, disto mo'y.
4: Oh, munang kabisado na ko ni Balak kay ako ang gakompose ani nga Balak mga pinalangan digpamina. I'm proud.
5: Alang ganin yung tanan, tuling sa mga garay.

0: Oy, pag-ibig na walang dangal. Atod kaninyo sa Juander Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Juander Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Hipiktibo kay paminawa o ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Juander Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Na ako'y gibati o kanang kabuhiun ko kanunay na pagkauman o akong kaplas, nawala siya. Kada na ako'y ubos, maghaplas lang yun ko, kanang mag-cramps akong tiil, pati skin allergy, akong haplasan sa Juander Herbal Oil, wala siya. Katong wala pa ka na, nakatesting ining produkto nga Juander Herbal Oil, na-prove and tested na ko nga kinisya maayo nga haplas, labi na sa aduna kay mga panuhot, na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot, kay kinisya nga gamiton, halang-halang imong pagbati niya, pagkahuman, taon-taon, di madugay mawala na sa imong kagalingon ng mga sakit.
0: Ona ang nakanindot, anang ato ang produkto nga Juander Herbal Oil, ha? Ania, gatong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naapod tayo Juander Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Juander Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
2: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
3: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Okay. Among baboy po nagibawgan, among sagulag, Animal Vita lagi na.
2: Oo. Oh.
3: Dagko na ba karon?
2: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
3: Kuan pa kuya, mga tulok kasimana. Tulok kasimana pa ako naggamit ani.
2: Tulok kasimana, sugod karon?
3: Oh, sugod karon. Atong pag kuan at tigsa ko sa imo.
2: Daghan mo dahil gagamit og Animal Vita, sir?
3: Oo. Oh.
2: Oh, igna imong mga silingan diyan nga maggamit og Animal Vita.
3: Oh, ako lang gi kon sila nga mogamit pud sila. Gi kan po nako ba ipatanaw po nila, ipatanaw po nako kung baktin sa ila ba.
2: Anya nakita gid nila ang resulta.
3: Oh. Kita gid ang resulta nga gid mukaon ng mga baktin.
2: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita.
3: Oh, gisagol na ko sir, gisagol.
2: Sige, sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
3: Oh.
2: Taga Upol Misamis Oriental.
0: Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Juander Animal Vita, na? Kanang Juander Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Juander Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Juander Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Juander Banaba Plus. Distingi. So ay gamita epektibo kami na ba? Testimonya. Nagamit ni Juander Banaba Plus.
4: Meredith Bautista.
2: Taga.
4: Tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
2: Juander Banaba Plus.
4: Oo. Katok mag-try ni kaya nga ang bana di sa kalibang kayo, di kabawas. Kaya tanang wasay ka na kayo mukhaon. Kaya luya na dyan siya. Di kayo katimbol sa nawadan sa kuso. Itryan ko na ko siya upay ng ato sa Juander Banaba Plus. Akong gitrayan sa painom niya, to di ko sa butika, kaya akong gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya. Ngayon nato pala kadlaw, na ulihan doon siya, nakalibang na siya, kaya sige mo kung mga niya, o kumusta na, nakalibang ba ako. Kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ako, mo ito, ako gimintay niya. So, nara kadlaw niya, gininom ato, na okay na siya.
0: Oh, di ba? Juander Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Lagos, pag-aray ko ni Jan Barquia sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Joliver Tatsado, Zamboanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan umunay. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remar, Jimboy, Risa, Jerick, o akong bana nga si Nestor Tanio. Minaw ni mo nagpag-aray si Emeline Tanio from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Garay ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Tag sa akong anak nga si Shilami Yuluhiyo o nag-eskwela ko kalid sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares. Tag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril Magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, kung anak nga nag-study Luizal Salde Cabantao ni Prof. Jis Base Camp Maramag. Pag-aray ko akong pamilya diya sa Puro 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpag-aray si Delphine Patambag from Davao City. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1-year-old, kani mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1-year-old, Vitron Drops. Pero tinindotag yun, ang Vitron Drops.
5: Ako dahil si Rodelma Lumantan, taga Dami, Sumbanga del Sur.
2: Okay. Sige, ma'am. Sultiin daw mi, ma'am, kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako manggad ka nang di ka ng hospital ato kay na hospital mang kupad po nga nakana kung kinamanglihan. Mm-hmm. Sige sa gila kanang dali na kayo sa kanang hutingan at tiyanda.
2: Mm-hmm.
5: Hindi nakatulog. Sugod din na kanang mga alas city, ang sugi ng tadayon. Namun ka, sige mga tanong na sa inyong programa ni Kaya Cardin, kanang palit mo ang kuwan. Isla yan, namo.
2: Nagpalit mo og nagpalit mo og Vitron Drops.
5: Oo. Oo, Vitron Drops yun. Mahal sa kabulan din siya, nagsugod to yung lakilak, bayin ka lang buto diyan siyan.
2: Mm-hmm.
5: Yung nito, di palitan, naman ka ng Vitron Drops sa kumbahan kay. Sige ba, ito nila ni Kaya Cardin rin, makakapamina ko sa mga pisino sa uban, di nito ni palit ko. Mga tulog lang buto ka adlaw, na nakatulog na nig ka ng tarong.
2: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya, nagbis kong banag ka ng sayo. Kaya nang mananalagi, di katulog niya. O ko na po siya, di na po siya dalit ka ng subawan. Kaya kato, itabang mo ka, gihubak ba, giubo.
2: Gihubak, giubo.
5: Nagbis ko siya ginawa mo rin. Maka sige tayo ng program mo. Wala, hantag ka rin. Okay, nag-iapit ang bata.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag dosi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, makabright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo mga nalanggang tigpamilya.
6: Ako si Monina Kudinira Atis, Barangay Central, Mate. Kung apo nga, 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod, dili po siya kabalong mo sulti niya. Sige ma'am, ipaminaw anang Vitron Syrup. Akong giin akong anak nga, try ninyo palit o Vitron Syrup. Kay basindig, makatabang po na sa bata. Kay sige gunan ninyo o patirapi niya, buragwa may alibyo. Motong gi, patry sa akong anak, kalaw isang Ginoo, kabalo na siya mo, sampit o mama, papa, basta kay nindot siya kay ang Vitron Syrup.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maay po ni. Para po ni mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan niya nga wa na'y ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya o produkto nga Vitron Tablet.
2: Pangalan sa natong address?
7: Akong pangalan si Harding Malina o Relocation Mainit, Katil Davao Oriental.
2: Salti, Amy, sir. Unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet?
7: Taon, sa dili pa magamit ang pangkasulihan ng Vitron Tablet. Ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog.
2: Mm-hmm.
7: Pero suka, nagamit ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5. Eh, nakuhalos ka mata, madisugong-hihika siya pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
2: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog.
2: Mm-hmm.
7: Mahal na akong kingon na akong nahal pa, Vitron Tablet di ay. Kaya suka, sana, nakababi ko sa ako, ang kanyang ma-advertise di sa ako, ang ni Kuya Cardo.
2: Mm-hmm.
7: Matong isulayan na ako ang Vitron, isulayan na ako. Sinod man yun. Maayogid gamito na Vitron Tablets.
2: Okay.
7: May nakong taon.
2: Mm-hmm. Sige, so, salamat.
7: Ako na ginamintin. So, nagyad Vitron Tablets.
2: Mauna na yung ginamintin ka ron?
7: Oo. Akong ginamintin ka ron.
2: Sige, salamat ka sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, mangutan na kung sa di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars. Tiyan. Murag ba? Ito galing, tistingan mo ng otong Wonder Bumira Juice, pusing makatabang. Garay ko akong ay gagaw sa makilala North Cotabato. sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpag-aray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis Occidental. Kuya Carlos, pag-aray ko tanan aminaw diya sa Landing, Baliangaw, Misamis Occidental sila si Iling Akain, Gingging og Nining. Pag-aray ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy, taga Sinabuagan. Pag-aray si Angel sa Poblacion Valencia. Pag-aray ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Pag-aray ko akong maigsoon, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ognoy, Bukoy. Kuya Carlos, adlaw-adlaw, giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan family sa Kiharo. Garay na ko akong pinalanggang uyab, si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara, Kuya Carlos, si Giovanni, din from Dumaguiting. Wonder Cardiocare. Sabi na, nakay problema sa imuhang blood pressure. O gina. O gina, itong ikinahanglan kayo kanang Wonder Cardiocare, mga pinalanggang digpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman lang nanimo, no? O niya, labi na og high blood ka, kay kana mong kung blood pressure, problema na. Problema gina. Kay may pagka-tridor ginang mao nga sakit ka ng high blood. O na, kung naa kay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay og Wonder Cardiocare, kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Who Wonder Cardiocare. Indot na. O, kanang mga tag-as kayo diya og blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akana mo'y gamiton. Who Wonder Cardiocare. Who Wonder Himoid, o katong na ay mga colon problem o almoranas. No? Kana bitong almoranason ka, o niya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid. O na ito imnon mo. Available na sa mga pharmacy at butika. Available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinagpangapi. Kaya muna hinungdan, may taas na imong sugar. Ingnan ka na. Di ba ba muna yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kaya kanang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh. Ilisin na imong kapi. Kasi pagtinira na nga, mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh. Pag Wonder Herbal Coffee, dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga kana bitaw naka sa field bitaw, kana ka sa field field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay na naman may drafts, naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao taman 1 year old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kadang imong anak nga duha ka tuig ta mag 12 anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag mo na atong gikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Mo na ginainom nako. Ako gainom ko nang Wonder C Plus sa kapsul kay say, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta na kang ginatrabaho, o say, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. O nang kakinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. O na itong ginagamit, ng Wonder C Plus. O na ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga, duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus na kapsul. Kompleto, di ba? Usap mo imong problema hon na kompleto naman na. Wala naman kay angang problema hon. Pa-shout out lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shout out lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsoon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shout out si Mary Jane Balag Andino sa Miputak. Salamat. Shout out ko ni Mother Alma og ni Papa Ping, dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carlo. Garay ko tanan arang ka kusog diri sa Tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino in Morial Senior, more power sa programang tudling sa mga garay. Pa-shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Rilaiza Kulin and May Azilea. Listening from Tanggob City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruil og dia sa Lumanon, Dudong Sulay, ako mga igsoon sa Tampilisan. Pwede mo request og ganta, Kuya Cards, paminsan-minsan palihog pagtugtog. Kuya Cards, pagaray ko, Barangay Upper Diuyo. Bueno, ato ni nga tagag pagtaga ni Indri sa Balak, pinada ni Juanito Liogon. Taga Sitio Baiting, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang title siyang Balak, Paabuton ko ikaw. Ato ni nga taga no kinabuhi. Pinangga, nalilang ikaw sa ako mga daman og damgo. Hari ning kasing-kasing nga nangalimyon sa pagmahal. Ang kaaghop mo mao'y tuburan sa akong paglaom. Mao'y mithi og lamdaman ning kinabuhi, gitugyan mo kanako. Ang dinagaang sa imong mga pag-amuma. Gidasig o gidagkutan ang lampara sa himalatyon kong paglaom. Sa imong mga bukton, ako nagpauraray nga pinulog sa kamaya. Kalipay gihambi ning diwa way sama. Di ba nanumpa kita nga maginunungay? Uban kang bathala nga bugtong saksi sa atong pagminalay. Mga sad og panumpa atong nagambalay nga mag-uban kita hangtod ikamatay. Apanahanaw kasakalit nga kanako wa manamilit. Gitalikdan mo kining nagsaluma sa kagol. Baya sayop ang pagtuo mo kay kanus adik ko mahimo ang pagbudi kanimo og karon niya ako na imong gitalikdan. Nangilaban nga unta mo balik ikaw nining dughan. Palihog dungga sabta pa sa iluak kining timawa. Nagimingaw sa imong hagna pinangga paabuton ko ikaw. Sagway timailhan sa imong pagbalik paabuton ko ikaw. Paabuton ko ikaw, Juanito Liogon, City Baiting, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: karaoke. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digpaminaw. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte maingon ng Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kamusta maeng adlong Martes ka natong tanan? Sa makausap pa, welcome! Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabistan pa man, o gilumutan na sa katuigan na ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 15, 2026. Lais mo tampo no sa mga itong paghahatag at pagtagadan. This time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Gail. Bueno, stand by Gail. Alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lowers.

pagpadangat sa akong kasinatian, ate. Pamasin, matagan ko din yung tambag sa akong suliran karon. Ate Arsukad Elementary, mag-best friends namin ni siya, Ina. Dili lang ordinaryo nga classmates. Kami ang kanunayng kuyog sa among mga barkada, lima mi kabuok ate. Apan kaming duha gid ni siya, Ina, ang halos dili magbulag. Classmates mi hangtod high school. Pareho mi nga apil sa journalism. Kung adunay contest, kami ang kasagarang ipadala sa eskwelahan. Kung adunay honor roll, kasagaran makita namo ang among mga pangalan. Gikan sa junior high school hangtod sa senior high school ate. Kuyog mi sa mga assignments, projects, competitions, exams, o mga pangandoy. Kung may problema si Shaina, ako ihang tawagan. Kung ako'y problema, siya ang akong pangitaon. Pag-abot sa college, dito nagsugod ang among pagkabulag, ate. Siya nagpabilin sa among lugar, samtang ako sa Cebu, ipatungha sa kumaginikanan. Sa laktod, nagkalagyo mi ni Shaina. Unsa pa namo kabisi ate apan do naghapon mi panahon sa usag-usa. Matag adlaw gat chat mi. Usahay mag video call. Nagsabot mi ate nga di mi manguyab. Mingo sa siya ina until graduation. Akon tubag. Why not? Mga tawa lamang mi ate. Matod namo study first, love later. Mao ka nang among friendship ate. Nang labay ang mga katuigan. Dali ra kayo ang panahon ate o pila na lang kabulan mo graduar na mi sa college. Hangtod sa kaadlaw, miingon si Shaina kanako na ako na siya lalaki nga nagustuhan. Ug mag-confess ko na siya. Nakurat ko ate nang utana ko kung kinsa. May katawa siya ate, matod niya, secret ko no. Unya na ko na kunisutihan pag-abot sa iyang birthday. Matod ko ni excited na ko kinsa ang maong Prince Charming. Ngayon giingon, Ate R, abi ko bag crush lang ang iyang gibati. Apan ako masayod. Ang tinago nga pangalan, mausab ang pangalan sa tao. Nga hinahinay may sulod sa akong kinabuhi. Si Clint, ate. Batchmate na mo siya sa high school. Nangulit tao siya na ako kaniadto. Ug ang tinuod napod ko'y gamay nga pagbati nga to kaniya apan kabaw ko ate. Nag-crush siya ni Shaina. Apan kabaw ko nga ang bugtong nga tubag ni inimaw ang pagbasted kaniya. Mga gibasted ko siya ate. Dili tungod kay ako'y gusto kundili galikay ko. Tungod sa kong higala nga si Shaina ate. Para nako unsa man ang bilis sa usa ka gugma kung ang kapalit ni ini ang pagkawala sa among panaghigala ni Shaina. Mao nga nagpahilayo ko ate kang Clint. Dugay pud mi nga nagka-communicate balik. Siguro tungod kay ako siyang gi-reject, wa na siya nagsinamok nako. Hangtod October, mid October last year ate. Kalit siyang nag-chat nang umusta nga ri kanako. May reply pud ayon ko nga okay ra. May balas ko nga ikaw. Okay, rapog ko na siya ate. Amin ako dito na kutob apan nahimong taas ang among conversation. Gikan sa pangumusta, nahimong istorya sa among mga adlaw-adlaw ng kinabuhi. Gikan sa mga jokes, nahimong mga tawag. Hangtod nga kada adlaw na siyang mumessage nga rin ka na ako. Sa mga tagminsahin niya, din ako malikayan. Magkapahiyom ko ate. Mangutan na siya kung nakakauna ba ko, nag-study na ba ko, kumusta akong adlaw, mag-amping ko na ko kanunay, good luck sa exam, dili ko na pasagdan akong kaugalingon, mga pahimang no. Naangkunan ko ati gapakilig ka na ko. Din ako malimtan nga, dugay na pod kong ngawa makadawat sama sa iuni-ini nga mga message. Ang last, gikan gihapon kang Clint na itong high school pa mi. O karon gikan gihapon kaniya. Ate mga simpleng pulong apan para kanako bililhon kini.
Kay human sa pila ka tuig na sayran nako nga nagpabilin gyapon siyang nag-care nga rika nako ate. Hangtod sa kaadlaw, formal nga naulitaw ka nako si Clint. Miadto gyud siya sa Cebu ate. Para personal. Nga mipadayag sa pagbati nga rika nako. Wa na ko kapugi akong kaugalingon. Gidawat ko yang kugma. Ate, gisulit na mo ang duha kaadlaw nga nag-stay siya sa Cebu. Nangaon mi sa gawas, nag-bowling, nananaog sini, nanoray sa mall. Nga magka-holding hands, ate. Kipalitan ko niyag teddy bear para kuno nga dili kumingaw niya. Sadya mo balik na siya sa Cotabato. Ambot nga nung naghinilakay mi sa airport, ate. Murabag, babati na mo pareho ang sobrang kamingaw sa usag-usa. Nga magkalagyo na sabmi. Pag-uli na ako, gika naghatod kang Clint, grabe na akong hilak at ER. Ambot ba? Bag-uhay palang gami ng uyab, pero attached na kay kong ato kaniya. Uy, adlaw nga, dili mi mag-chat o mag-video call, ate. Gitago sa nako sa kong mga higala ang among relasyon ni Clint. Labi na kang siya ina. Matod ko kang Clint, pag human na lang sa amuhang graduation sa college, sultihan ako siya ina. At ER. Naara ba mi sabot? Nga iha na mi manguyab kung makagraduate mi sa college. Dili mi pwedeng manguyab ate. May katawa si Clint. Sige, ako kuno'y masunod. Kung unsa kuno'y akong gusto, iyang tumanon. Mi samot ko ka-inspired ate sa akong pagtuon. Sa unang higayon, nabati na ako nga mas malipayon ko sa dihang miabot si Clint sa akong kinabuhi. Second week sa December, ang birthday ni siya ina. Gusto man ko mo pauli apang dili pwede kay exam na mo ate. Nagsorry ko sa iyong dili gid ko maka-attend sa iyong birthday. Mamawi lang ko, iniguli na ko sa Christmas vacation. Usually kiniman ang akong ginabuhat pa makapauli ko ate. Magbanding mi ni siya ina, kaming magbarkada. Kay kiniraman ang panahon nga magtapok-tapok mi, ati R.

ang pagpauli atin na ako'y dugang kahinaan sa kong panahon. Of course, si Clint, na naghulat ka na ako. Sa adlaw sa birthday na siya ina, sobra ko kabisi sa buong maghapon kay lagi exam lagi at ER. Nasayod kong invited si Clint. Huwag na ko kinahatagig pagtagad kay lagi invited manusab ang iyong mga barkada o ba namang mga batchmates. Pag-abot ako sa boarding house, may tanaw din ko sa live sa birthday sa kong suod nga higala nga si Shaina. Excited ko ate ug happy ko sa iyong birthday. Bibok ay sila. Na yung mahigayon nga makita si Clint sa video, magkatawaha ko ate. Nanganta sila, nanayaw, of course nag-inom. Ate R. Sadya ang tunga-tunga na sa gabi. Halos hubog na ang tanan sa diyang nag-istorya si Shaina sa atubangan. Nakurat na lamang ko sa diyang nagkalakas loob siyang nag-confess nga to kang Clint. Nakagusto siya ni Ine. Gani sa last niya nga gipamulong, nag-I love you siya kang Clint ate. Grabing siya nagita sa mga barkada. Gipakita sa Clint sa camera apan, may pahiyom lamang siya. Namugnaw akong kalawasan. Huwag ko magtuong ang lalaki nga giingon ni siya ina, si Clint di ay. Hangto din na nawag si Clint nga papauli na ko na siya. May uli ko na siyang una. Giignan ko siya na nakita na ko ang live. Ang pag-confess ni siya ina nga to kaniya. Matun niya, wak ko na siya may tubag kaya di siya gusto nga maulawan si siya ina sa daghang tao. Matun niya, sukad nga gibalhin siya sa Parihong University nga giskwilahan ni siya ina. O nagkita sila kanunay na kining mag-chat o mangumusta kaniya. Usahe ko no, kalit lang ang muadto sa ilang classroom ate para manghulam o mga calculator o books. Usahe magpauban usab kaniya kung naakini lakaw. Usahe ang ubanan, usahe po iyang malibaran kay lagi busy po siya. Nagtuo siya nga walay malisya lamang ate. Kay lagi, suod kaming managhigala. Ate R, wa siya masayod. Nga lahi na di ang dating ni ining at tukang siya ina. Kung kabalo lamang ko na siya, iya kiningili ka yan. Dignan ako siya nga, mura ko na guilty. Nga wala namang sutihin siya ina. Apan mato ni Clint, waman may angay kabalakan. Nato gabi una, gisent ni Clint ang convo nila ni siya ina. Nag-confess ka ni ate o nangutana nga nung may una kinis sa pagpauli. Nahigayo na iyang giturn down sa Shaina. Iyang gireplayan, nga naanak ko na siya ay hinigugma. Ug nag-inusarang babae, nga na nag-iya sa iyang kasing-kasing. Iyang giprangka sa Shaina nga managhigala lamang iyang pagtanaw ni Ine. At erwa ko makasabot sa kong gibati, proud ko nga naging honest sa Clint nga to kang Shaina. Apan nasakitan ko para sa kong best friend. Tungod kay, nga no si Clint po doon iyang nagustuhan. At ang gabi una, nanawag siya ina nako. Naghilak ni Sumbong. Naglagot to siya kang Clint ate. Kagi-turn down ko na siya ate. O curious ko na siya kung kinsa maong babae nga hinigugma ni Clint. Ate R, natong tungura. Di ko makatingog. Nagsigig siya git si Shaina nga I hate her. Matagsulti niya sa maong pulong. Murag buboto akong dughan. Humana magsulti na guol ko pag-ayo ate. Tuod man, pagka-December may pauli na gid ko. Wagihapon siya, naka-move on. Matod niya, amo ko nung pangitaon kinsa ang girlfriend ni Clint. Ate, grabe gud yung kayubos kang Clint. Usahay mo, hilak siya kalis akong atubangan. Naulaw ko na siya sa iyang kaugalingon. Ako'y igong katakos ating nga masumbong kaniya nga ako ang hinigugma ni Clint, ang iyang kalagutan, ang iyang gikasilagan ate. Usahay, gusto kong sutihan si Shaina nga uyab ko si Clint. Apan sa matag higayon nga musulti ko ate, di ko tuyuan. Murag mawala ko sa passing.
kay maunhan ko permanente ni siya ina. Masabay ang ikong pagabuhaton. Bulagan ko na lang ba si client? Or prangkahan ko na lang si siya ina? Bahalag mong guba nga mong panaghigala. Sincerely yours, Gail.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humano pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nan's and Gatorade na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kisyo ka niya nakaundang kong inom-ini. May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Manadagas salamat ka ni mo, Gail. Sa iyo papadangat ni mo swatampo. Actually, sige siya follow up. Kanun sa kuno basahon ang iyong letter. So, this is it. Muna iyong gihatag ang pagtagad, Gail. Ang imuhang letter. O sabay angayang buhaton. Ipaglaban pa ba niya iyang gugma? Kang Clint? Or prangkahan na lang siya ina nga uyab mini Clint. Gubo na lang ilang panaghigala. Kana ang atong sulbaron. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
3: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjonos na na itong mga suking kig-subaybay.
1: And of course, ang itong URP professor, kini mo naghawad ka ani, Capjon John de Asis.
4: Yes, maswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
1: Kailangan mo ko rin siya mga komplikado nga sitwasyon ba?
3: Lihat na.
1: Mga complicated nga stories. Mani ang gusto kaning pareha ka sitwasyon ni Gail karon nga. Imong best friends, gusto ni mo sultihan nga imong kikalagutan ang imong hangkuan ako na. Ang imong gi kasinahan, kasuyaan nga babae nga nagustuhan ni Clint, ako na. Pero usaw niya pagsulti kung best friend niya. Pero ako, kung nagugma ko, pagkanta ka, hindi masuko ka na ako, basta mawala ito pagka best friend. But anyway, did you know ba, Abuniel? Ikaw doon, sa'yo mo buhaton.
3: Before ko masulti sa kung sa'yo buhaton ni Gail, mamba, kanang makatawa ko kay common kayo ni siyang king-ani nga situation.
1: Pero,
3: kanang itong mag-best friends mo nga, isa ra kalalaki niyong gustuhan.
1: Nakatry ka, ana.
3: Nakatry ko high school, ani, ma'am. Karo ba ko ka-recall nga, kanang pareho may crush sa ako ang friend ato. So, ang ending ato kay Morgs, ako ay nanguyab ba? So kami ang naguyab sa katong crush na mo niya. Mm. Ang kata kong classmate kay, di na din siya managad sa ako. Pero after na mo nagbulag, atong katong laki, nag-friends upon me balik. So, naingan na ba nga, iyagi kong gibungulan. Pero nasuko gito sa kuwa niya. Masa may salala ako sa kuwa ng nguyab.
5: Siyempre.
3: Oh, so, di kita mapatumpik-tumpik niya kayo. Waman tayo sala. So, muna akong ingon kang Gail ba?
5: Ako nakatry ko. Dili gito siya lalo. Agaw gina ako ang kuwa.
3: Mas grabe to yung mga ma'am kay kadugong
5: gina. In love kay ko sa kuwa. Nakagusto ko sa kuwa niya. Actually, nakagusto po siya. Gashare siya sa ko. Gashare po ko sa iya. Yung mura din nga. Gawin mo na gusto.
3: Pariharo din yung tao.
4: Sa pinakaangko na to ate.
5: Ha? Wala bing duha. Amo ba? Igagaw man. Hindi nilabanay na lang. Hindi nalabdaan na. Oy. Pero gipang tawahan po. Good. Nangay tao. Good po.
4: Iya po na itong laki.
3: So, ikaw nga na ba? Nga ni nga situation. Sa ako ay yung kanggil nga. Kanang iya na lang yung prangkahan si Kuan, si Shaina. Kay unang-una, wa man siya'y sala, no? Kay dili man sayop ang iyang kanang pagsugot kang client. Kaysa, kana bang wala man siya, dili man sila uyab yun ni Gail. Nakagusto lang si Gail. Yung saan tamang gudog si Kuan man. Si Shaina, nakagusto lang yun kang Kuan, kang sige nga lang sa lalaki. Dali kay si client. So, unang-una, si Gail, no? Ano bang... wala siya sala kung nakagusto po siya kang client. So, ano ba? So, unsaon taman yun, o siya'y naibgan. So, ang pagdawat na lamang yun ni Kuan-ana, ni Shaina, o kung saan niya pag-accept ba? Kaya
5: ba imong sumbunganan nga? Kaya na close friend kay nimo, as in, imong close friend niya, may sumbungan ni Mutanan, yung ending, siya man di ay ang imong problema. Kaya siya man di ay ang uyab sa imong...
3: Muna sakit. Sakit kayo na ang mga Kuan, ka nang ma-discover ni mga late na. So, mas maayo pa nga, as soon as possible, i-istorya nito ni Gail. Kaya rin, dilira kayo mulalom ang kasuko ni Kuan ba?
5: Ni Gail nga to kanya.
3: Ni Shaina.
5: Oh, yes.
3: Okay. Basin gani o Kuan, ma, maulian rin na si Kuan. Kaya muna ako ang, muna ako panglantaw. Okay, karabang, matakabaloon si Dagan sa relasyon ni Clint o ni Gail. So, matakabalo, magbulag, mag-friend rapon sila balik. Ano ba?
5: Correct.
3: So,
5: in fairness kang Clint, ha? Kanang tigit siya matintal. Ako tanaw niya, grabe yung diba? Love o commitment kang Gail. Kay, yan mag-gingiprang kasi siya ina nga, na yun ay babae sa
3: kinabuhi. Muna'y sakto nga laki. Yes. Dilip kay, mag-kuan-kuan da yun. Kana bang tuhugon ang mag-best friend.
5: Oh,
3: diba, nagabi ang mga lalaki nga, hilig mang tuhugon ang mag-best friend.
5: Nakasuhay na ka nga, barkada imong giuyab sabay.
4: Wala gari ko kagi kuyab sa kadyo.
5: Ano
4: kung ano niya pagkutan on
5: niya? Ano niya mga retired playboy? Kung wala kang kagi kuyab. Ano ang tapitan?
3: Wala lang siya ni Angkon.
4: Nahimo ko playboy, pero wala ko kabalong uyab me.
3: Ah, di ana.
5: Oh, na din ha. Di lagi
4: anyway, ate. Anyway, ate. Kanang dagan man, nagpamina mo si Gail. Experience man sa tanan. Pero ako, sa panahon ako, ate, kanang ako lang gi kuanjud.
5: Adi multiple mo na iya. Adi kay duha lang. Di multiple. Duha.
3: Kay di ba siya ganan ng duha? Kay inigma bulambog.
5: 1 plus 1 equals 0. 3 plus 1 pag yun.
4: Dili, isa ragid ko ate. Yun. Yeah. Kung na ako'y hinigugma, dili igugapakita ang intention sa lain. Muna nga wala gay komplikadong naitabo sa akong kinabuhi.
3: Yeah, grabe yun eh.
5: Sana on.
4: So, kahit tabo raman ko na, sa mga laki nga kanang nanay hinigugma, kunya mag
5: Abi kong retired playboy.
4: Dili man. Kay katong pagka retired playboy na ko, katong bata ba mong ayaw ko rin yung pagkutanaan mo nga kikado ba
5: tinangutan naman may nakasulay baka o ganabang
4: wala ko
3: iba mag-amigo mag-amiga
4: hindi ko kay gamping ikuwati ka ng mga kuan
5: gamping okay
3: ang basta sa
4: gamping nga yun ako kasing-kasing sa usa ka babae
3: nga nung naay mga lalaki nga kaya nila nga kanabang mo kuan ba matuhog o mag-amiga mag-barkada
5: nadagan
3: diba
5: common gigi siya story pero actually sige magiging pangutana sa kung sa basahan yung letter pero taga na ito kanabang chance na mabati po na to ang kanabang iyahang side
3: pero dili begin ni siya lali ma'am sa actually karon maka ako ha sa ako experience makakatawan ako karon pero sa una masakitan biya ka nga ang imong friend na suko sa imo kay kamoy naguyab sa kuan sa iyahang
5: pero,
3: crush
5: sa tinod lang, tinod yan, ano, kanang pareha mo nagustuhan.
3: True.
5: Muraglayan yung paminaw sa usag-usag. Yes. Feeling niyo, kalaban
3: niyo. Kalaban. Ibig sabihin, mag-best friend mo, kaya mura mo magkalaban. Mura nakikompetensya na ka ba? So, mura na siya. Sa'yo, mura kayo nag-gail. Uy, dito na isuti. Kaya rumahawasan rin na si Shaina sa iyahang kakuan. Kaya the more nga, yung isikreto, the more nga, mabalaan mag-in eventually. Kaya labi nag...
4: Di wala lugar niyo mag-ikuan ang pagka-friendship ninyo.
3: Dili, manggood ka. Po, mag-uisala si Gail.
4: Dili ka maluoy sa iyong best friend niya, masakitan. Ah, mani mo kasing-kasing karon.
3: Dili man kay
4: inya maghinaka to karon.
3: Nahigog
4: man. Inya mo ambak to karon sa atugan.
3: Ay grabe. Hoy grabe.
5: Hoy at para laki
4: maghigog to karon kay kanang
3: si Bako.
4: Nahigog ma ba yagyod? Nagsiyagit gid ba sa pagkabaloy nga nag-reveal
3: si Jimmy. Adi man ginalalim kap kay syempre si Shaina. Ni confess ba siya? Talagsa ra binang babae mo confess sa lalaki.
5: Talagsa ra kanya. In front sa mga friends.
3: Oh, in front sa
5: I love you siya at ubang sa mga. Pero professional lang gid si Glenn.
3: Yes.
5: Wala siya nag-comment, nag-ilam na siya.
4: Ang point ko is ikaw nga best friend, ikaw ang gisaligan nga musabot unta sa iya.
3: So unsa lagi
4: ni karon imong pragkahan noon?
3: Ang isakripisyo lugar ni Mokap nga kana magbulag mo sa imong uyab kay para lang
4: gid ka kuan.
3: Ay dili pwede kay ako'y nauna. Ako dapat ang magwagi. Sorry.
4: Nganong dili man ni? Nganong dili man ni mo i-share ang imuha kay
3: best friend ta duha.
5: Uyab i-share? Uyab i-share?
3: Sa wifi sharing.
5: Sharing is caring ang lugar.
3: Di agi ta padulom pero ibas
4: di ang ako mangkot ate. Tingala ko ani kang DJ Nova. Nganong ahaman ang kasing-kasing gibutang ani nga. Iya man ang pagkahan.
5: So imog yung panindigan nga di gyud itago ra.
3: Itago ra lugar nimo. The more nga masuko si siya ina ko iya ma discover.
4: Amigo man gud.
3: Dili man gud kap.
4: Dabi magkuan na karon maglaso na karon magubog na karon mapariwala na karon.
3: Dili oy ginoo ko.

purpultahan kimugawas ang tigiya. Akong tubaglong nagbulkit og ligid. Gikan kuno kang Ismi Buhol. Aga di apayod. Akong tubag. Abalong anang imong tigmo. Ang tubag anak kay nagkagod og lobe. Uwap agi mo. Dayon ang tubaglong sa tigmo ni mo. Unsa ni? Okay, tubag analong sa imong tigmo kay naglubok. Nag-add-add og banis saging rimi sa buhon. Uwa ay pagyapon rimi. Og nagkaog abukado balong. Og ikan daw agang tesa si Kihor. Musta man mga taga si Kihor. Og akong atubag anang imuhang tigmo longkay. Nagbughag kahoy. Ang way purol ang atsa. Pwede mong yapong purulan na mong ko. At sa kay purma sa atsa kibutag purul sa. Og akong tumaglong anang emo ang tigmo inapa. Computer. Uway pagit gihapon. Uway pagit gihapon na ka. Asak dog tubag mga silingan ng mga kurimaw. Akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay pusil gikablet. Ikan daw kang makiboy ng buhol. Tumos namang buhol makiboy. Ha? Dito may gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang inting dumagiti. Magdiayong balo og tikla. Kanahang balong text. Og makwartahan ka long. Mapareha gapon lang ubang laki nga mamadje. Ja? Og makwartahan ka ba? Mapareha ra bagay hapon ka ng baba, mga laki nga kusog na dayon mamadje. Mana di may tabo day? Sure ka? Oh. Sure ka nga di ka mamadje? Sure ko nga dili ko masapian. Ngano man? Kung saan ako pagkasapian, taod-taod, mga ayaw magkwarta imong nanay. Abing tikla nga, sure nga, di may tabo nga mamadje. Di mo di may tabo nga makwartahan kasi pangayo ang nanay ni tikla. Eh, kada bulan nga pariban. Mapunta di may tabo. Di man pwede. Okay, padayon tamigala din sa toag. Pag panaguban, long akong tubag anang imuhang tigmo. Akong tubag anak balongkay. Okay, tubag na kulong sa imuhang tigmo ka siya. Sir Bato, YouTube. Waay pagyapon. Ikaduang lingaw may gala, numero dos. Pabuto din isa para makumpleto. Akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay nagkuskus og butong. Piyuto. Waay pagyapon. Akong tubaglong sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay sugong. Nag-able o kandado gamit ang susi. Gikandaw kang Chris Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og akong tubag balong anang imong tigmo. Akong tubag anak kay
Pustart. Oh, Pustart. Starter, iduot di mo. Oh, God. Panyahon. Long ang akong tubag. Anang imo ang tigmo kay Pultahan.

0: cellphone along kay gigamit og text-text ang cellphone niya, nagbulag ang magdiayo. Pyuto! Why, pag-apon? Narito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Ramil sa Bohol.
1: Kanang bayhin? Oh, lahir gining uyab og asawa, no?
0: Ano man?
1: O ka nang mahigda ba? O gubuan ni mong uyab kay magkipi-kipi man.
0: O niya asawa, magbikang kangra, murag bata.

0: Ini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ningkiyos na alibyuhan siya, ningkiyos sa gamay, ningkiyos. Hantod garon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ninggawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kaas. Pag-ibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, gamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa na say delikid sa ko yun sa mga ubang dating. Iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, delikid niyo gamit o ubang kape. Kaya kana diyo ang Nance Coffee ang gamiton. Pitbos din nyo, dress sa kapang, libungan o tabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng magdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sa dito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligan. Dari sa ito ang pagpatagoban. Long akong tubag anak kay lipstick mga. Ay, kinauban dyan mga lipstick mga lang. Mga abot, mga ngipon. Inigis mo yun, nasa lipstick at pinipo. Nga panggawas, pag-grabbing make-up, may gala, pero ang blaybos nilang nga panggawas. Murag na yung uk-uk, nagtago, bitaw, gagawas ang tiil. Tay, murag na yung uk-uk, nagtago sa imong tiil, tay, imong ilong, tay. Ano man? O, nang gawa.

Okay, padayon tawag kay Kela diri sa to ang pagpanaguban. Long akong tubag. Anang tigmo ni mukay sultahan. Ya pagyod kandado giyawihan. Kompyuto. Ya pagyod balong presuhan na sa politiko nga nangurakot sa flood control. Presuhan sa kompyuto. Wap agabon. Og balong ang akong tubag. Anang imuhang tigmo? Ang tubag anak balong kay. Unsa ni? Pressure cooker. Computer. Agapon. Akong tubag long basurahan. Nga tumban onya muable. Oh, way nga address. Og akong tubag balaw. Ha, anang imuhang tigmo? Kay Neil Cator. Neil Cator. Unsa ilo

0: bangag, giyab ag dam truck. Giyab ag dam truck. Pagkawag iklar. Og, balong, agong, atubag sa imo ang digmo kay, o, remote niya po. Piyuto. Oh, katong si Batik lang ang oyab ni Balong ngaway alam mag gihanggad sa ni Balong 69. Oh, samtang ka 69 sila nagkaotot si Balong katulo. Tindog, di ba kaya lang oy? Katulo pa ganito kaotot ha? Di na makaya na pa 66 million. Wah, gini stick lagi apa? Abi ni yang 16 ke otot. Long agung tubag, anang imo ang digmo kay pusbutong ya. Og ang tubag anak balong sa imong digmo kay dulaan. Kompyuso. Wah, pagigya po. Mouse na lang sa computer. Katapos ang ibili, may galas ko rin mao, number one, numero uno. Watang oras, salamat kisa pagpapinaw. Og manasab po sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Radyo Kidlat ni Royco Uno. Atong mga higalang nagpaminaw karon diha mayong hapon kaniyong tanan. Kaniyong higala Alduin Gravador, yung makauban dari sa Sugang Dagita, alas 3:30 nga doon na sa alas 4:30. And simulcast sa atuang Star Radio Tayasan, makauban si Boss Ayan Lahato. Huwag sa itong mga tigpaminaw sa Star Radio Tayasan. Ayong hapon kaniyong tanan, Katap Negros Oriental nga mabot sa Star Radio Tayasan. Unsa pa laing radio station, mora? Akong kauban dali karon si Jaber Distrito. Ato ang hisgutan ng mahitungod sa mga Institutional Services Department or ISD. Doon ay mga information nga ipadangat pinagi ni Jaber. And then, good afternoon day sa ato ang management sa Noreco Uno. Ato ang General Manager Engineer Elvin Dinuyo. O sa tanang mga department heads, mayong hapon kaniyong tanan, mga supervisors, usab mga section heads, mayong hapon kaniyong tanan. O sa ato ang mga empleyado sa Noreco Uno, mayong hapon. Akong ihatag ang mikropono sa ato ang kauban, Bamboo ng Noreco, Jaber Distrito, mayong hapon. Katawa niya.
1: Sige, maing hapon sa itong mga member consumer owners nga nagpaminaw, labi na gid nga nakasunod sa Star Radio, mga ka-Star Radio, nag-hook up na karon sa Star Radio FM sa lungsod sa Tayasan, sa itong mga member consumer owners dyan sa Tayasan. O gato ang board of director, si Engineer Larry Barrera, itong board of director dyan sa Tayasan, ito ang board president dari sa Noreco One. And all the board of directors of Noreco One under coverage area from Baez up to Canlaon City. So wala pa man tayo board of directors sa Mabinay. And to the Noreco One management headed by our general manager nga nangapi pa man dias kante. And nangapi day mi pod ni Kuya Engineer.
0: Dali dali lang inom, no?
1: And maayong pagpangapi sa atong mga kauban nato sa atong mga kauban nga empleyado diri sa Noreco One, especially sa atong mga guard pod diri nga alerto kay sa mga MCO nato pagpasulod sa atong gate. Eh, sa ito ang mga motor pool nga mga kauban na to sa ISD Department, especially ni Ma'am Juna Maxino, ato ang ISD Department Manager, si Ma'am Nelfa, si Ma'am Dalia, to the ISD family. And to the Noreco One Management, sa ito mga Department Manager, and to the NICSI family, nga permitting na kung naibugat kang ipaminaw, doon lang ka sa NICSI. Oh. Kaya naay gaan nga dalawaton dito. And sa next week canteen pod, so lami kay nila mga kapino, kay init kay ila mga kape. And to Kuya Engineer Alduin Gabador, ang ato ang mentor dari sa ato ang station dari sa Radyo Kidlat, Noreco Uno 104.9.
0: Okay, ato pong mga viewers, natay 6 million viewers, 11 million viewers sa ato ang Facebook Live. Sa ato ang Negros Oriental One Electric Cooperative Facebook page.
1: Bakit
0: mo makita
1: ito itsura lagi dia?
0: Ay, bitaw, no?
1: Munang
0: mo hawa dahil yung uban. Saki, wala din siya kita.
1: Wala man kita sila mga
0: guwapo
1: sa.
0: Oh, sakto tawa da. Sige, ako kaya abli hana. Kine, o kine, o. Tara.
1: Late na. Okay.
0: Sige, abri na ang ato ang bintana para makita ninyo ang mga guwapohon dere. Magtapad ming duha po. Pili ramo diha kasi guwapo.
1: Sinito og sinita.
0: Sinito og sinita. Sige, maghisgutan karon daghang mahisgutan, pila kamuk na imong hisgutanan diha, 5 ka unom. Unom ka hisgutanan ato ning
1: paminahon. Paspasan. Okay.
0: Ayaw. Ala igo-igoon jo nato kay.
1: Igo-igoon na nato.
0: Si Sir Ayan po dito magkuano to, magpaabot mo to.
1: Dinaw paspasan.
0: Oras. Kay paspasi kay.
1: Okay, may hapon pag-usab no sa atong mga member consumer na puto sa ato ang Sugang Dagita every second on April 3rd Tuesday of the month. So karong hapon na atong ihatag ato ang topic karon sa ato ang Institutional Services Department kay gangyang ugto. Sa Technical Services Department po to, nila ni Engineer Floyd at ni Engineer Baboy about
0: Babor.
1: Babor. Sa about sa Situ Education Program. And sa ISD Department karon ato pag-aisgutan ang kaning gitawag na ito Republic Act. This is a national law, Republic Act 11552, or kaning gitawag na ito karon nga libre ka na. Walay libre ha. Lifeline rate lifeline discount sa mga member consumer owners nga membro sa purpose o kanang dili membro sa purpose. So ato madungog no
0: Sana so, all, four piece.
1: Oh, sana all. So, lang four piece. Upat ka.
0: Kanang mo-attend kag seminar gani sa PMES na pungko-pungko, niya, pasinaw-pasinaw. Naalalaga na. Four piece.
1: Okay. So, under the National Law of the Republic Act 11552, the lifeline rate discount, 100% discount sa inyong electric bill, katong mga nagkonsumo lang og 50 kilowatts paubos.
0: Ah, so
1: klaro ha. Klaro.
0: To, dili kaabot og 51.
1: Dili kaabot og 51. So 50 kilowatts paubos nga monthly consumption na nga konsumo sa paggamit sa kuryente kada bulan.
0: Mm-hmm.
1: So katong mga member sa Purpose at the same time member sa Norarco, kay ako membro, for example, kung mag-membro ko og Purpose, niya membro po ko sa Norarco. So naamaning balaod nga 11552 nga lifeline rate, pwede ta makaabil. So muabil ta as Purpose member nga member po sa Norarco nga nagkonsumo og 50 kilowatts.
0: Mm-hmm.
1: So unsa may mga requirements sa mga Purpose member? So tulo ra ka requirements ang gikinahanglan i-submit para pag-apply sa maong discount nga i-avail sa ato ang Norarco One nga inyuhang electric bill is kana lang nami form nga application form dayon usa ka valid ID or katong pantawid ID or katong Purpose ID ninyo ipaserox copy og usa ka electric bill. So maura na yung mga requirement sa Purpose member nga registered member pod.
0: So moaring yun sila sa atoang opisina?
1: Yes, Kuya
0: so Engineer. So pag-ingon nila nga bahala na si DSWD mo submitar sa ilahang mga list of Purpose beneficiaries dito sa NEA?
1: Sa Ottawa.
0: Yes. NEA, then ila i-qualify, ila i-verify kung tinuod ba, then padala na sila ni mga pudapod adult sa mga kooperatiba nga kining mga tawhana na mo ni sila yung mga verified for peace.
1: Verified or registered for peace.
0: Oh, so dayon
1: pag sa ato na ko i-verify na to kay namo koy mga bagong member nga bag-o ra na registered
0: wala
1: for
0: mapadala
1: peace. Oh, wala ma-appeal. So kinahanglan po siya nga ato i-update sa ato ang system po. Ah,
0: okay.
1: Usay ang ilang record nga naa dito sa national and then sa ato naa day mga bagong na registered sa maong pantawid program.
0: Ah, so yun na. So pwede rin yung magpaabot ka sa inyong balay nga inig sunod billing zero na leka?
1: Yes, Kuya Engineer, as long as ang imuhang kuan, ang approval sa imong application, once ma-approve,
0: approve na gid siya.
1: Oh, approve na gid siya kay after verification and kuan kanang i-check pa, i-double check ang imuhang registered account. After that, kung ma-approve na siya, automatic by the next month billing, mas zero billing na ka kay naka-avail na ka sa maong 100% discount sa lifeline rate.
0: So dili ta nang nagdaldala diha 4-piece ID maka-avail ani kay naay ubang mga nagdaldala ng 4-piece niya ni graduate na dahil sila.
1: Naay mga ina
0: na graduate na sa 4-piece. Atong wala sa una na beneficiaryo pa sila kay naa sila siguro anak nga eskwela pa karon wala na or na-disqualify tungod kay dato na, dili na na sila pwedeng mukhaan kay ma-verify man dito sa, of course, sa National DSWD o diri po sa toa sa Norarco One.
1: And the good thing, ana, Kuya Engineer, kay katong mga ni-graduate na sa Purpose, bisag dili na sila pwedeng mo-apply sa Purpose nga qualification, adto sila mo-apply sa dili Purpose.
0: Ah, so, sa in

0: nga member diri sa Noreco, dili na siya pwedeng mulusot. Ha? Atong klarohon ra gyud nga kun kay base ninyo magkayagaw na diyan napita. Murag nag-implement naman ni eh, no?
1: Yes.
0: Na kadawat, wala kadawat.
1: Oh. Yes, Kuya Engineer, naa na. So, na, na. Na. Na,
0: so, na pero naa gyud nadunggan nimo nga wala ma-qualify tungod kay iya asawa moy 4P, siya moy Noreco.
1: Yes, tinood. Ang uban na diri ginabuhat sa uban, mo attend sila og seminar para ra gyud mailisan nila ang ngalan sa membro sa Noreco ilang bana. Kay ang asawa membro sa 4P.
0: Kay di man pwede nga ayos din na kay ako ang bana ni ilis di man pwede kinahanglan mo seminar man kausap malisan no.
1: Yes, tinuod. Okay. And kaya then para... mo na ginabuhat lamang sa uban pero costly na manggut siya. So we advise manggut sa uban nga mo attend og seminar na during ugma na matay pay gayon nga seminar. Na uban gud nga ako maiskutan or maistorya na ako nga kay mangutana man ko nila nga unsay imong kwandre ma'am mura bag mangutana ka unsay katuyuan ni mong anong seminar
0: nganong seminar seminar pa ka ma
1: okay pud na lang grabe ra pag so unsay di mga reason, so na sa mga questions na mangutana or motubag sila so ma istura nako nga sir na may mangutana nga sir member ko sa purpose mo na ni seminar ko kay akong bana membro sa Noreco. So pwede ra nako silang maingnan nga ma'am ang proseso mangod sa change of name na amang payment.
0: Okay.
1: So kanang imong payment instead of mo ilis kagalan kay in a way naka-benefit nang baka as 4P member, imo na po, imo na pong bana mo imuhang prosesan lamang for that may, mo apply sa maong discount nga dili membro sa 4P adto lang ka sa dili 4P member qualification.
0: Bitaw do indigent kay
1: indigent na lang ka kay in a way sa inyong consumption naman mo masulod sa kuan yun, low income household sa paggamit sa kurente 50 kilowatts paubos niya imong bana mo i-membro imo na lamang bana ang imong pa-applyon for the lifeline rate discount. So dili na ang uban dili na lang mo padayon no, apply yung change of
0: name na lang
1: kay murag kaingon sila costly gituod kay oh. Pag seminar pala pag ani nila pliti sila
0: and then bayad
1: and the application for the change of name ang payment is almost tag 700 pesos
0: 700 na yeah, mahal
1: kaya na may bill deposit ah, okay, 500 okay, okay. Plus ID nga 100 and change of name 50 and membership fee is 50 so total of application for the fee is 700 So, dako na kanila nga savings na. Instead nga, pwede rin sila mag-to sa disability, mga yung oras sila certification sa ilang bana.
0: Ang imong bana na ipatangayon o certification dito, indigence, no? Para siya qualified na siya dito sa Noreco, kay siya may nakapangalan sa Noreco yung bana, and then iya pong ngalan dito sa certification sa DSWD, so tukma, no? And yes. Maka-apply na siya og mura magayapon sa 50 gyapon pa ubos.
1: Yes, 50 pa ubos sa imas kuan. So muna siya ang atoang Republic Act 11552 sa mga 4P member or pantawid member and katong mga dili 4P member nga member sa or registered member sa Noreco.
0: So dili dita makaingon nga sana all 4P kina pa day indigent. Sana all 4P og indigent kay.
1: Indigent.
0: Bitaw kuan ni no ato apo ning kuan na magtabang ba sa ato ang mga higala. Mo ginay nindot nga tabang unta no dili na mga bugas dia mga sardinas ug uban pa kay pilar man nakaadlaw. Kani kay binulan yun eh, no? O mag-maintain mo nga di ka mulapas o 50, libre yung ka kada bulan sa imong kurente, no?
1: Ma-discounted mo.
0: Discounted, oo.
1: Discounted, kay kanang term ngun nga libre mo na gigamit po nila mostly kanang motel o seminar. Sir, kato bang libre nga ako?
0: Diba mo zero mag-iod? Mo zero
1: yun eh. Zero billing. So, na-applied or na-approve ang iyang 100% discount.
0: Oh, discount niya, 100%.
1: O, kung mo na'y termino yung
0: ginagamit. Pero kung mo... kung mulapas siya na wala gyud bisag zero bisag kuan bisag gamayng kus
1: wala kay 51 dili na siya pwede wala na. Okay sa balaod is 50 kilowatts pa ubos kay siya
0: sige so ato nang timanan ha and then kinsay asa gihapak ang kuan ani kaning pananlitan wa man bayri ang ilahang 50 kilowatt hour nga konsumo kuya wala bayri nga daghan sila kinsa may niabaga sa pagkuha si Noreco or kinsa
1: kato mga registered member nga nag above 50 kilowatts.
0: Para nako.
1: Para nato. Oh, para nato. Ako po.
0: So kami nga nilapaw og 50 sa tanang mga nilapaw og 50 naa sila'y portion nga iabag dito sa mga naka-diskwinto.
1: Oh.
0: Okay, 0.1%.
1: 1%? 0.01. 0.001%.

0: 0.001%. No, diha naana gipatong. So meaning naatay contribution sa ilahang pag avail sa discount, no? Kung naka-discount sila 100%, wala sila bayad sa ilahang worth 50 ka kilowatt hour, naakay portion ato, naakay silintabos ato na nadugang diha sa imong bill.
1: Oh, nag-contribute ka.
0: Namo nang uban diha magyaw-yaw, dani taas.
1: Gamayro po kay na.
0: Gamayro naman kayo, pero kung dako pugag kuan,
1: Konsumo,
0: dako-dako buri mo na ambag, di ba?
1: Parera po ginagkuhan, nihatag ka sa katawag.
0: Okay, tawag. Ano na lang, no? Muna'y saktong tabang.
1: Oh.
0: Ang gobyerno mo'y ga-initiate ane, gagamagama ane yung maong malaod, pero ang iyang ipabayad, kanyang mga tao rapod. Ang bila ko, gobyerno mo'y mudaya na DGI.
1: Wala siya ga-subsidize, no? Wala. Kita mo'y ga-subsidize
0: kita sa gikuan,
1: mga
0: no?
1: Naka-avail sa Lifeline with discount.
0: Sige. Murotag mga congressman dayan eh.
1: Mm.
0: Di ba? Kaya ni hatag tag ayuda dito sa mga indigents.
1: Pinagi sa electric bill.
0: Mm-hmm. So ana ra.
1: Okay, hinaut na sabtan sa to mga member consumer owners no, katong mga indigent or mga low income household and member purpose sa to ang pantawid program kaning Republic Act 11552, the lifeline rate discount 50 kilowatts pobos, that's 100% discount.
0: Kasi nun yan, nakayang ka, wow, diyo ko'y nabayaran, rumula na. Lamig din yung unani, no? So, no, palit kong aircon.
1: Daghan sa BAPA, no? Daghan sa BAPA. Actually, sa BAPA na agad ang mga mga BAPA dito collectors nila.
0: Kaya ilarang ikong... Kaya gagmay raman sila mga konsumo.
1: Oo, ikong konsumo. Ilarang i-compile niya. Nang utanang itong usa ka BAPA collector na ako nga, sir, kaning iya sir, kasi zero bill man. Sir, kulitawan pa na kulitawan.
0: O, kulitawan, zero bill. Pero ang ilang kuan si BAPA na operation, parang nito, gagmay mo sila, napagyan, wala sila, 8%. Gamay na
1: kayo. Mo na ilang, gamay na lamang yun. Kaya na-discounted naman. Mo mo na ilang kuanan po dito, kanang ipangutana, but...
0: So, magkagamay ilang pundo po sa BAPA?
1: Operation? Possible, gina siya, nga mo may tabo.
0: Okay. Sige.
1: Okay. For the application for the... Ay, naging komplikado kayo. Kaya mo rin maabot ito sa kuhan. Okay, for the application for change of names sa itong mga member consumer owners nga kinan lang mag-ilis o ngalan kaya especially ko ang registered member wala na. Kanang ni bunta na sa laing kuhan.
0: Kalibutan.
1: Kalibutan or namiya na or...
0: Wala malangid.
1: Wala malangid. Or ang mga baligya na ang maong property or ang balay o yuta including the electrical connection. So, in-required mo nga inyong ilisan kay mas nindot manggod nga kamo may registered member ni Norekuan. So, application for change of name, number one nga requirements is mo attend ta og pre-membership education seminar.
0: Katong wala pa.
1: Katong wala pa. So, katong ilis sa ngalan, maotay mo attend og seminar. And our seminar will start at 9 o'clock in the morning every Wednesday.
0: Diri sa Binday.
1: Diri sa main office. And we are very thankful sa ato ang area operations department kay nag-cater na po silang seminar sa ato ang Baay City Consolacion or atong collection center substation. And also to gihulngan substation collection center dito every third Wednesday.
0: Third and fourth Wednesday.
1: Okay. Third and fourth Wednesday ang ilahang kuan dito kanang simultaneous dungan sa main office and online seminar every third and fourth Wednesday sa tuang Baes and gihulngan collection center sub office.
0: Limitado ro dito mga 20 ra siguro.
1: No, 20 participants ang pwede mo attend. Pero there is a Bindoy main office, kuan gyud, unlimited.
0: Ala magsugwak mo.
1: Unlimited kay pwede man ta mo balik dito sa ila kadako ka
0: gym. Sige.
1: And another thing pa sa kuan, application for change of name, gawas anang pre-membership education seminar. Kinalan ta mo execute og affidavit of transfer or waiver of rights from the previous owner.
0: So papirmahon nimo mangayo kag
1: affidavit of consent. Or transfer
0: nga nitugot siya nga iyang ipaiyahang ipabalhin diya sa imong ngalan ang iyang connection.
1: Iyang connection sa Norekuan as registered
0: patay
1: member. Na kung patay na mo execute og po ta affidavit sa imong sa ilahang mga siblings or petan ang bana na matay na niya ang asawa na apa mo sigit kaya po taga affidavit but isupport na to ang death certificate to prove nga namatay na ang maong member
0: kung nag-away
1: kana mo ilisod na nag-away. For example, like nag-away, nag-soon, kumon ang balay. Ang house connection is kumon. Ang ginikanan, namatay na. Ang registered member, ang amahan. Ang managsoon, upat sila kabuok. Ang kinamanguran mo iniilis o affidavit. Niya, conflict sa tanang managsoon. Na-execute ang affidavit o affidavit of transfer sa maong iyang amahan nga member sa Noriko nga namatay na o iyang mother wala na may magka-witness.
0: Kanina man nagsuon lang.
1: Oh, managsuon na lang na bilin.
0: Imo mong ikontra tanan.
1: O ikontra tanan. So wala'y maka hatag o consent in behalf sa mga siblings or mga anak nga imo mga igsuon. So di ganyan mabalhin. Bisag mo execute sa affidavit.
0: Tukod na lang iyang balay.
1: Tukod ana na lang kinag-advise. So anything kinanlan sa affidavit o execute ta para for the protection sa ato ang future nga mahimong member consumer owners of Noreco 1.
0: Importante ra gyud ay maghinigugmaay sa, di gyud mag-away kay.
1: Nay tabuan na kuya engineer the last time taga sa part of Manuyod na nga inana nga sitwasyon sa akong gingon nga na-revoke ang iyang affidavit kay siya ra nagbuot-buot. Hindi balhin sa iyang amahan ni sulong ang managsuon niya.
0: Okay.
1: Okay, murag na lantaw nila nga bisag ilis ang electrical connection ra ang giilis. Pero murag nakalantaw ang managsuon nga murag iangko na niya ang tibuok property. Murag inana ba kay kumon pa man ang balay o ang yuta.
0: Okay. Tibukan. So, parehara po na sa mga nag-abang o balay niya. No? Giabangan niyo ang balay niya. Di gina inyuhang connection. No? And then, ganahan ka nga ikaw mo'y makapangalan sa connection niya. Iuli rapon niyo muna yung mawala na kadiya. So, ano ba? Niya, kinanglan nga sa inyong relasyon, kinanglan nindot yod ang inyong relasyon. Kaya parang nanditag, maingon ang tagiyas balay ay pahawa diya. Kaya di ko ganahan na nangyong mukha, hindi ka tigbayad. So, wala. Gyo kayo mahimo, no? Okay, wala man. Kanang kurintin, biyaan, lagi niyo muna kadiyan ay muha. Sige.
1: Dahil so, sa affidavit of transfer, kinalang mong magpa-xerox copy mo sa inyo mga ID issued or any government issued ID para iatas sa mga affidavit, especially sa mga nag-witness sa mga affidavit. Kinalang lagi din mga xerox copy sa ID.
0: Hasta itong affidavit, xerox mo doon kayo para nakikupot, nakikuptan ba?
1: Ang affidavit, manggod kayo naman siya dagang multiple copies.
0: So, dagang din
1: ang
0: copies.
1: Pwede rin usa. Ang inyong copies is aside sa inyo para for documentation.
0: Okay. Basin ninyo, i-deny ba nga? Wa, kumutugot ano eh?
1: Wala ko ni sugot aning, anong gilisan na yung gabot, aning gilis.
0: Di ba? So, mas ayon ang laging handa.
1: Handa.
0: Okay, so, importante ito. Daghan kayo ng mga nag-apply, ana.
1: Oh, dagan yung gayo, Kuya Engineer, especially karong mga panahon na tungkol
0: sa magpadulong ang agma. Teka na. Kay sa agma, manggod, ang makadaog, katura magyong tag-iya sa...
1: Member.
0: Tag-iya sa connection. Sige.
1: And for the scheduled pre-membership education seminar sa akong giskutan kangiya, naatay ka nang itawag po na itong online seminar via Zoom. So sa mga member consumer or potential member consumer owners na mong ganahang ma-member sa Noreco 1, unless katong sa gisgutan na mo gangiya nga ani ka sa main office or sa Baez or sa Giulngan nga collection center, naaputay ka ng gitawag na itong online seminar via Zoom. So every same time ra siya, same day, every Wednesday mo ang kuan seminar via Zoom. Kung inyong mga device gamiton, either laptop or cellphone nga inyong gamiton, double check ang inyong battery kung 100% or namoy charger na nakatak kuan, and then make sure nga inyong internet connection is stable, dili ito magputol-putol. Kay once ma-disconnect mo sa maong online seminar via Zoom, dili na mo kabalik og sulod. Kay ang last part dito mo kuha og attendance ang officer in charge nga si Mr. G. Pascubillo, mo na siya yung seminar sa maong online seminar at the same time sa seminar to face-to-face.
0: Okay.
1: So, kana lang sa ato ang PMES. So, mag-isgotag Disco Rico.
0: So, sa takadat, PMES, naapoy PMES nga i-request ni Barangay Captain dito silang barangay. Nangalitan, daghan yung kayo pa nito ni nalapoy sityo electrification program na may daghan yung kayo nga ma-apply. Ano, no? And then, basig mo kabat o 30 kabuok, 50 kabuok. Mingon nas kapitan nga pwede ba Noreco nga ari na lang sa amuang barangay hall mo pahigayon og kuan kay para matapok kuning mga kuan, di na mo gastog.
1: Yes, Kuya Engineer, pwede kayo rin. Ginabuhat na namo especially sa mga bapa areas. Daghan yun kay naa gibuhat silang Ma'am Nelpa, Ma'am Dalia, mosaka na sila didto. Ang ISD nga membership division mao na imo agto didto sa inyong area.
0: Okay.
1: Make sure lang to coordinate sa mo ang ano sa mo ang department for the special kuan man sa kanang mobile mo siya kitawag og mobile din ang mobile ko ano.
0: Mobile PMES.
1: Mobile PMES kanang kami na imo ang to dito sa inyo ang area.
0: But kay lo imo puno magasto sila og kuan wala pa gyud truck na makasakyan. Adto na lang.
1: So i-coordinate lang gyud an mogama lang gyud og request letter sa atoa para i-submit diri sa amo ang department for the intended nga maong seminar nga kami mo imo agto dito.
0: Sa mabinay na pabagyapon sa Ma'am Joy dito.
1: Yes, si Ma'am Joy, we are very thankful ni Ma'am Joy Banusing no ato ang former board of director sa Mabinay nga nag-cater pod sa mga taga Mabinay ano
0: Mabinayanon.
1: O Mabinayanon.
0: Mabinayanon.
1: Mabinayanon.
0: Sige.
1: So, taga Mabinayanon nga mga member, consumer owners na to na we are very thankful ni Ma'am Joy Banusing at ang former board of director diya nga nag-cater.
0: Nasa ilang balay, no?
1: Sa ilang balay. Nag-cater siya og online seminar via Zoom sa ilang balay. Oh. Every Wednesday, alas 9 sa buntag gyapon. Thank you kayo, Ma'am Joy.
0: Na after sa seminar, mangutana mo na may kalibog kaya nakatulog din mo tunga-tunga sa seminar. Pwede yung mangutan ng Ma'am Joy kasi matubag na po siya. No?
1: Yes. Okay. Oh, knowledgeable na po kayo si Ma'am Joy. Ana, kay it's been like year, three terms.
0: Ma'am 9 years.
1: As board of director. 9 years as board of director there is a Norakawan.
0: Sige.
1: Okay. So, anita sa ato ang disco rico. E para at least may balance sa tanan no? Kay kaning mga member consumer owners sa ato nga. Especially kato mga member consumer na mo nga nag... ang ilahang service dropware kanang 100 kilowatts 100 meters pataas. So taas kay na inyuhang wire niya mostly magud na magud yung mga say ang breaker maguba
0: ni tay-ana kay sing kaulanan
1: initan palong dayo mo report mo sa amo ang main office. So kami sa CWD amo po nang gamag report but amo na siya pangutan-on kung unsa katas-on ng imuhang service software. Sa mo ang assessment nimo from nganong wala kay power, nag-check na ba ang imuhang house wiring sa imong balay, sa imuhang mga outlet, sa imuhang circuit breaker sulod sa balay, and then adto na ta assessment sa service software. So excuse me. So among i-verify kung ang imong service software layo ba kayo or duol ra ba. Kay naa man gyud uban na to mga members nga lagyo gyud like 100 pataas like na almost 350 kung ang 350 meters si Noreco ba mo muna yung pangutana sa uban nganong kwan sir dili gyud si Noreco usahay ang mo repair especially kung
0: nganong manawag pa ming electrician sir kamo ri ay
1: di ba nganong si electrician man sir mo tene pangutana. So sa inyo ang pag-process ana naa mo gipilapan nga katong service drop affidavit of consent more than 100 meters. So naka-state dito ang registered member mo'y mo shoulder sa repair and or the responsibility as a member mo repair and damage or cut lines sa maong wire ninyo nga inyong pagpataod sa 100 meters. Naka-state na dito sa inyong wala lang ako madalago ng affidavit so di kay ko kan kuan
0: kasulatan dito nga nag-agree ta si Noreco og ikaw og ikaw po niingon po kang oo tinuod na nga nilapaw og 100 meters sa ko ang service drop wire so munang ang pagmintinar aning ako ang wire ang pag ayo kung ugaling maputol akong obligasyon dili kang Noreco. So imo nang gipirmahan dito ha, basing nakalimot ka. Sa day ka.
1: Thank you to ginotaryuhan pag yun.
0: Notaryuhan pag yun na.
1: So natay mga ina nga kuan mga complain nga madawat, especially kung naamoy mga kaila or inyo ang electrician da last time nga kuan, pwede rin yung i-report sa inyong electrician.
0: Oh, kato tawag ato siya.
1: Tawagan kung dako ninyo. But kaya mo ang mga lineman mag-usahay, magbagulbol ka na mo. Yun yung report ko na din meters ko na ito.
0: Makaluoy na yung kayo ba? Atong lineman, instead nga dali ra kayo ang trabaho, pila ra ka oras dito, pila ka minuto, madugayan, no? Madugayan po addo ang ubang mga complaints tungod kay giayo pa rin. Layo kayong balay.
1: 250 meters.
0: Naluoy na lang yun in taon ang atong lineman. Tawo, rabela po na sila.
1: Yes.
0: No? So, ayaw po niyo abusahin na yung kalang kaluoy sa atong mga lineman, no? Kay naapa na sila daghan kayong addoon aside sa imuhang problema.
1: Now, what if ang assessment na mo, ma'am, sa atong mga MCOs, pag-check na mo sa assessment or pag-verify na mo sa assessment, naputol na yung wire niya. Delikado na gid siya.
0: So,
1: amo gina ang report sa Noreco 1 na itong maintenance. Kay nakita man namo nga hazardous naman ang inyong service na park. Kay live wire man na, niya naputol. Kana mo muagtog yun may ang
0: si ko Andre, katong gi-train na itong BAPA officer.
1: Dili si BAPA officer alam for the fallout of
0: basa
1: the
0: thermometer lang basa sila. Basta maputol na, di na pwede.
1: Oo, dili na pwede niya. Okay. So risgo na sad kayo sa ato ang BAPA officer.
0: So mo taod na sa meter, kung maputlan, mo reconnect?
1: Reconnect. And then pwede po sila maka-pull out and balik og taod sa mga meter.
0: Kung magpa-calibrate.
1: Sige. And for the transfer of service connection to the newly transferred house or newly constructed house, katong mga member na to kay gibungkag na ilang balay, pagpatukod nila silang balay, dilim na ilang ayaw sa patukulan. May mga inana nung cases, no? Kay pagpatukod na to din, nasayop.
0: Nakauban, kaya palit yuta niya, duke-duke na niya kuhan, kaya wala pa kaya kapatukod. So, karong nana siya budget mo rin ako, na iyan ang ipabakfilan ang iyang yutang na palit. Karon kaya di man nag-iyaha to. Agka to man tapan mo iyaha. Ang saan naman. Pareho na, nakatukod, nakagbalay niya, pagkatapusan di singlon ka, di man imo ang yuta ni mo gitukura. So kana mga sitwasyon ingon ana unsay buhaton?
1: Unsay buhaton. Ang inyo ra pagkabuhaton ma'am kay syempre nagtukod na mapamuglaig balay. So ang pagkabuhaton ana is muduol mo og authorized electrician para pagpa-transfer sa maong service connection ni Noreco 1 para sa inyong gitukod sa pikas balay. Kay papawaon naman tumatong yuta ng inyong gitukuran nga balay. So, sa may mga requirements. The same as requirements sa pag-apply ninyo as new connection sa pagpasuga ninyo atong niuna. Ang wala lang is kanang seminar. Oo. Katong mga papilis ng mga requirements sa inyong ngayon, like certificate of final inspection, electrical permit, sketch plan, certification, and katong mga affidavit of consent. Same nga mga requirements or papilis ng inyohang i-apply para pagpa-transfer sa inyohang kurinti gikan sa daang balay paingon sa bagong balay ninyo nga itukod.
0: Ngana uban maingon mga naano man ako dito sir. Agkatong metro nga gigamit nako sa karaan akong balay naaram man dito sir. Ako rutong bitbiton ako dadon dito sir. Akong bagong balay dili ingon anak kasayon.
1: Lado niya na nako dia last time gud nga ingon mga dito sir mo apply ra diri ag pagbalhin sa kurinti gikas laing pikas balay. Ego diri ma'am actually aktong pag-apply diri ma'am pero need kita og mga requirements for the new house nga inyo
0: ang okay kana imong balay nga imong bag-o bisag pa nagbag-o nya nagkasinayop ng wiring ana mo buto na inigtaon na mo kisa imong pasanginlan kami. Di ba? So kinahanglan mo agi nas proseso sa mga certificate gikan sa UBO unsa pa dinha ang imong building permit kay masakpan ka na wala din ay permit ibot yun na tanan. No kay naman po regulation ng ato ang LGU ana. So kinahanglan nga katong mga permit sa pagtukod og balay imong timanon kay mga kuan ato hasta ang electrical ang mga unsa pa to mga drawing ana. Mao tanan to katong pag
1: process nimo
0: sa una
1: unang connection nimo
0: kato tanan.
1: So muduol la jud kag authorized electrician kay ang authorized electrician mao nay mo guide nimo sa tanan nga mga requirements pag process nimo sa pagpabalin nimo sa imong service connection paingon sa bagong balay nga imo ang gitukod.
0: Ayaw ra yung sugot ko inon kang pakyawon ako ni ma'am. Ayaw na ha kay kanang pakyaw-pakyaw system kung yun ang i-report dari kanang pakyaw-pakyaw ng electrician ma-penalize na sila. Naana sila penalty kung imong i-report nga gipakyaw ng imong wirings diha. No? Kay naag yun ay taripa kada outlet suga socket, langka bulb, uban pa diha. No? Naana ay presyo nga gitagana dari sa nela para mo to inyong bayran. Dili ang pakyaw basis. Kanang giingon nilang pakyaw tungod kay imo nang gipa-appeal pagpalakaw ang electrician para sa mga papeles nga unta ikaw mo imo process. So then, pero kuno siya minimal ra po na dili kay ingon nga pakyaw na to ni 20 ma'am. Dili na po na.
1: Dala ng electrical wiring. Pakyaw no 20 dala ng electrical wiring ug pagpasiga sa imong balay.
0: So di po siguro yung anak kadako. Diba?
1: Basig depende dako po kayong balay.
0: Kung dako po kayo mong balay, dako yung kabayaran. Pero one story ra na doa ka kwarto o sa kasala o sa kusina, pumidor o pantawan, gamay ra na. No? Hindi na kayo dako kayo. Sige. So, ato rin gi-discourage ang pakyaw-pakyaw. Kaya sa una, daghan mo kung gahilak ang pakyaw in taon. Ay, pakyaw niya, wala na tong haa. Pulihan sa laing electrician. pakyaw na po ko soba. Dako na kay gasto, di ba? So sige, padayon, pakyaw, money pakyaw.
1: Money pakyaw. Hmm. Okay, sa muna yun, sa transfer service connection to the, and kanyang calibration of meter.
0: Hmm.
1: So, mostly, manggod sa ito, mga member consumer owners, manggod kay, ilahamang kong malantaw ang kanang inig-complain nila kay ngano ni dako ilahang bill.
0: Mm.
1: Kay mo ganay mostly complain yun sa ito mga member consumer. Di mo po tayo mo-complain kung dili mo dako ato ang bill.
0: Mm.
1: Pero mas 5 pesos ang sasinda si Tabos, imong balari yun.
0: Calibrate
1: talagsara kay nang na yung mo-complain na na. So ato ginas ka ng dinagko yun nga bill. Matingala sila kay for this month of August, naaduy daghan nga nagpa-schedule of calibration of meter.
0: Mm.
1: But I am thankful po do sa kay ma-explain naman po nato ginagmay.
0: Mm.
1: And motuo ra pod ang uban matong member nga makasabot ra pod ba kay nagdungan-dungan mangod ang presyo sa kurente karong saka at the same time ang ato akong konsumo.
0: Okay. Sa una, kapabulhot kag electric fan, tulo ra ka oras, karon gihimo nimong 7 ka oras kay init na kayo. O diba, number 1 ra kasaw na sa electric fan nimo, nya karon gi number 4 na nimo, number 3. So, usaka jud na imong konsumo.
1: Oh.
0: And then sa una sala ra imo gi butang ang electric fan karon abot na sa kusina sa CR. Aw dako ninyo gay kag balaryan, ayaw pagingon nga muras gihapon ha. Dili ko motuwa na.
1: So makita manggunaan ninyo sa makita manggunaan namo sa inyuhang inyuhang kaugalingon nga consumption nga pila ka after pila ka months nga ledger ninyo sa inyong monthly consumption, makita nato kung pila ka or pila ka percentage ang increase nimo sa maong consumption nimo kada bulan. And napon makita nato ang inyong monthly average consumption kada bulan. So naipikto sa maong August nga bisag gamay ra kayo ang increase sa imong kilowatt use, but sa imong total amount mudako gyud siya kay ang ato ang presyo sa kurente karon ni mahal
0: piso kapin
1: mga almost piso kapin wala lang ko nang ugilapi lang rate pero 15 pesos and
0: 11 centavos
1: so
0: kumpara na, sa una nga 13.7 kapin sa
1: 13 pesos lang to siya dahil karon mga 15 kapin
0: so dako dako gyud no so posible nga katong iyahang gireklamo nga kuan kuya reklamo nga balaryan iyang gibase sa total amount sa total amount iyang gikumpara sa last month. Wa niya tan-awa kung unsa man ang ako ang konsumo last month o karon katubang kilowatt hour kWh diha sa pinaas-taas gamay nga portion naa na gibutang kung pila imong konsumo kWh 50 kWh
1: nasa sa right
0: tan-awa side kung 50 ra bagihapon last month o karon or ni diferensya ra siya uno or dos. Kung pareha patag presyo last month o karon, pare-pareha ra yun ang imuhang balaryan. Pero kay alangan po di ay o pareha ra gidaghanon imong ipalit nga pilak, uska kilo munggos last month, uska kilo pong munggos karong bulana. Pero ang presyo kay ni mahal man, alangan po pareha ra presyo talan, lili, no? So mudako yun ang imong balaryan tungod sa presyo sa kuryente matag kilowatt hour. Matag kilowatt hour ha, dili matag bulan, matag kilowatt hour. Ang gi-increase panalitan 50 times 13 kapin sa una, karon 50 times 15 kapin. So unsay diferensya? Dako-dako gyud. Yeah, mingon ka nga guba imo metro, mo na ari kas no reko mo na magpa-calibrate ka. Sige.
1: So moro ni sa kanang ngayon nga 100 kilowatts use per month, last month 100 kilowatts use imo ang per month times 13 per kilowatt.
0: Namo gyud nakiglalis na ko kuya. Nisa oh bitaw 3C bitaw sa una ang presyo niya karon 15 sa tupad dos ra wala kay kabot dos nang increase nang ano man ni abot no dili ma mo kakasabot kanang 11 kanang 15.11 per kilowatt hour kung pila imong konsumo i times nang atong rate karon ato ang presyo mo na imong balaryan plus katupad yung mga taxes uban. Sa ana di ay kayong kog dos ra gi kuan gi increase ako sa una. Ana no dagan kayong mga wala kabalo ba nya magyaw-yaw na sa Facebook makipatay na manunglo na.
1: Lay post na to tong electric bill na tong ano ni dako.
0: Oh, akong gipasabot sila mayo to electric bill nga muni muna.
1: Oh.
0: Giina ron ko nga bugo mo pulay ka sir. Ko na ako na muni na bugo ro ako nagtudlo.
1: Sige. So naagin no sa kilowatt use nga paggamit nato especially during atong na sinati na to ang El Nino nga init panahon.
0: Ay, wala pa ta kay El Nino oy.
1: Wala El Nino to niyagi karon nagulan-ulan na.
0: Ay, October pa musugod ang El Nino sa.
1: October pa ba to?
0: Karong October pa musugod ang El Nino, abot ko no posible Pebrero.
1: Doon lang kayong October.
0: Katong mga tinginit nga mga init nga mga kuan.
1: Summer season.
0: Kuan to? Summer season pa to.
1: Summer season. Okay,
0: so ulan-ulan lang siya tungod sa kuan baka nang habagat.
1: Habagat. Mm. So naragid na no kanang sa ato ang mga paggamit sa kuryente atong kilowattios atong ginalantawon especially during reading day sa ato ang mga meter reader tan-awon gyud nato na atong gitawag og statement of account or SOA na ato nga gihatag sa atong mga meter reader kay diya ninyo makita sa right side na gitawag de katong ingon ni Kuya Engineer nga kWh or kanang kilowatt use or kilowatt hour. So na diya ninyo makita
0: lalom sa inyong ngalan lapitan diya
1: lalom sa ngalan sa right side sa tuong bahin. Kita niya dito niya. Pwede niyo ma-compare ang the last month nga electric bill ninyo nga naan ninyo. So ma-compare ninyo kung naabag yung mo increase anang previous month o karon nga month of August. Oh. And then usa mo mo multiply sa ato ang presyo sa kuryente per kilowatt sa last month o karon. So makita ganin ang difference. So at least para dili lang jud kay mo direktya lang mo conclude ba nga ay pakalibit na ko ni metro kay guba ni
0: maayo maayo kay mo compute og surtres niya karon nga precious kuryente
1: dili at tapos ko na rig si DWD okay ipa-complain na ko ni ako
0: makabayad na doon ka
1: oh makabayad ka kanid 18
0: yeah mingon magina basta makita dress calibration nga walay daot imo metro kay wala magyud daot unta ang imong metro pero ikaw ra yon nagduda ra jud ka nga gibinuangan sa Noreco imong bill yana yana yeah, sa imo ipa-calibrate
1: napagitay may sinati karon nga mga rotational burnout.
0: Mm.
1: So, murag makaingon ka nga, sige nga palong-palong, ipadakaan na po na ganyan ng pills and recoan, no? Hala ba, no?
0: Sell it to the Marines. Oh. Sige. Instead nga dili ra ta kakabayad pila bayad ang calibration
1: 180
0: in the aplitihan pa nimo
1: oh mapalong pa kasi ang balay
0: ka, oh pa ka usa pa ko ka gasto no. Nya pag-abot dire, ma'am, wala may daot na imo ang metro, di ra namo ni isdan, ibalik ra namo ni rong taon-taon. Awa na. Human ka.
1: So, pwede ra kita magkuana na Kuya Engineer. Ang buhato na to para kami
0: kwinta sa ginagmay.
1: Obserbahan na to ato ang paggamit sa ato ang panimalay and pwede ta makahatag ninyo mga tipid tips. So, ang mga tipid tips para maka daginot ta sa paggamit sa kuryente sa inyong panimalay especially karo mga panahon na kay natay mga rotational burnout para makatipid ta inyong i-off ang inyong mga appliances kung wala gamita.
0: Correct.
1: Or inyong mga suga or mga suga sa kwarto, suga sa CR, asa nga suga nga wala ninyo gibita nga na sigara nga wala tao dito palungon na to mugamit ta pasigaon paguman palungon.
0: Pwede na magayon yung mag-CR nga walay suga. Di ba? Kaya ang sabi, talawon ni mo rin sa iyong atubangan o
1: mag-cellphone. Kaya para nari suga.
0: Oh, kana. Oh.
1: Cellphone na para makatipid.
0: Oh.
1: O, yan yung mga appliances nga wala. Gamitan ninyo, no? Pwede rin ginang i-turn off na to. I-unplug sa
0: i-unplug
1: to ang mga outlet. And for the safety sa ato ang mga member consumer owners and sa ato ang official Facebook page account naman tayo ginapost nga rotational burnout. Before the scheduled or scheduled times sa ato ang rotational burnout, pwede na gumumakapanganda. Make sure to turn off your circuit breaker and then i-unplug or ipag-turn off ato mga place, unplug sa ato mga outlet for the preparation sa ato ang rotational burnout. And usahay, dili gina matuman no, kay sa giingon ni Engineer Alabado Gangiha, lagi mga
0: changes
1: sa ato ang
0: GCP. Karong instead nga aplastada na si Engineer Wilmer sa iyang unsay mga feeders nga pagpalungon ningon si GCP munay akong gidaghanon nga akong pangayoon diya kaninyo so instead nga katong nga feeder gamay raman so mangita na po si Engineer Wilmer og dako-dako nga demand sa ko ano feeder kato iyang palungon instead kini or kana or sa oras sa NGCP na apoy diferensya kaya yun silang alauna pero nalawag sila alas stress na. So yun anak no the prangkang pagkasulti gisugo ro gyud me.
1: Yes, sila mo ato ang tato gitawag ni Kuya Engineer ani Engineer Alabado Gangiha.
0: Sila ang sa grid ba sila mo igakuan ta maintain sa balance ni para dili madak-an og kaguba instead nga usa ra ta kabuk mga guba usa duha tulo upat lima unom naguba nga planta basin ma-overload ang uban nga wala maguba na noon
1: mas dako na noon kayo problema
0: So munang naa si NGCP para iyahang i-control, iyahang i-balanse ang tanang mga naggamit sa kuryente.
1: Okay.
0: Mm. Okay. So ingon ana ro no. And then nakoy challenge sa matag nagpaminaw karon na sa atong Facebook Live naman tay 5 million o 3 million. Paminaw mo kayo.
1: Pagisulod na nagbalita.
0: During your rotational burnout ba, inig ka palong kay naman ginasabi mo, untop-untop mo ginampalong ana, ala una, alas dos, alas tres, ana, niya, 1 hour, so, kabalo na yung mukha nung sa mubalik. Panalita na napalong siya alas tres, mubalik na siya alas kwatro. Kay murag karon 1 hour pa man lang ito ang, ano, pamantang mabot ng 2 hours.
1: Yes.
0: Basong paglili.
1: Sa uban ganing occidental na side is 2 hours nila.
0: 2 hours nila. Pagkapalong ka nig alas dos, makabalo man yung ka, kinara kasi yung balay, o makailingaw, masigiraw ka, kulipa din mong cellphone. Pagkapalong kayo alas dos, adtua na yun ang imong metro. Metro kurente ba? Adtua picture eh. Makita ni mo dito ang numbers kanang imuhang reading sa imuhang metro.
1: Meter.
0: Okay, balik sa iyong balay, pang-ibta tanang mga naka-plug na mga appliances.
1: Dayong i-turn off ang breaker.
0: I-turn off ni mong breaker. Pagkaabot og alas 4 kay alas 3 mo na palong, pagkaabot alas 4, nasiga na, inigsiga, kabalatay ka ang silingan ni Siyagit na, waaay! Musiyagit mo na din.
1: Siga na.
0: O, adto na po, balik. Ayos sa iyon, imong plangka, ayos sa iyon. Adto ag balik ang imuhang metro kung nidalagan ba ang reading.
1: Oo.
0: Challenge na ko na ha, para mapamatud ang kanang bakak nga imuhang gisigi gunahuna na inigpalong, inigbalik sa kuhan, musaka na akong konsumo, mahimo na siyang bakak. Tinud-anay nga baka kung di na yung kamutuo ni ana. Kaya mo managigituan sa tanan ron na kuya, na inigpalong ko no, inigbalik ani, musaka. Yes, musaka yun ang imuhang konsumo kung kapabaya kasi imuhang, imuhang mga appliances, imura ng gion, sige. Bisag brownout, gaon na imuhang plug na imuhang mga konsumo, kuan niya, imuhang ref, ga plug. Inigbalik sa kuryente, musutoy yun ang imuhang kuan, imuhang
1: wonder,
0: wonder, mabuba pagani ng imuhang mga appliances. So haron kang maka-prove, maproibahan ni mo nga bakak na imong gituhuan nga mo lukso ng reading, inig mo balik ng kuryente, katoy mo inig brown out, picture imong metro. Inig balik sa kuryente, ayos ang pang-on na dihas imong mga appliances, baliki imong metro una, picture usob, kung pareha ra bag reading or nisaka. Kung nisaka, igna ko dire. Bakakon ka sir. Metro
1: ini. Isen sa imo messenger. Oh,
0: isen sa messenger ako. Talaon na tog ni saka bulhot na imo ang metro. Dali gyud na imo yon ana no kay walay konsumo, walay tuyok.
1: Walay tuyok. Walay
0: mura ba ni prinsipyo ba? Brown out gani sa to pa walay kuryente. Unsa may suyopon sa imo mga appliances walay kuryente? Inig balik. Oh, mura gito, gikan lidto napita sa to yung reading lidto to magsugod po kuan pero imong gi-on daan imo mga appliances so wa pa moabot ang kuryente balik.
1: Mandar gina siya.
0: Mandar gina siya. Soyop gina talang kuryente diha.
1: Okay, and for the safety sa ato mga member consumer or sa ato mga electrical connections, sa ato mga appliances or devices sa ato mga panimalay, make sure nga kung mubalik ang atong power, ayon lang yun ninyo idiktag on sa inyo mga breaker. Basig, sobraan mo ka-excited ba? Iksiga, syagit yung mga silingan. Ah, dali-dali po agdalagan nito. On po na yung kasi yung breaker. Yeah, naka-plug yung mga appliances for the safety reasons sa ato ang mga member consumers. Mo count sa tag mga almost 2 minutes nga ma-stabilize ang imuhang sakto ba lang term na kung gamit nga
0: mga stage. Surge na siya
1: mga surge sa to ang ma-stable na to stabilize stabilize ito
0: kaya ang prinsipyo sa kuan AVR kanang auto voltage regulator unta na siya delay inig on mo sa AVR dili pa na siya muhatag og kuryente mupaabot pa na siya 6 seconds six maabot na siya 6 seconds or 8 seconds usapan niya i-release ang kuryente tinud-anay yun kaya kanang pagbalik sa kuryente of course taas-taas yun ang voltahe ana tungod kay wala pa kayo yung nagamit.
1: Wala pa kayo nagamit.
0: Ikaw ray pabaya.
1: So, hulato na to nga mas stable ang maong kuryente or mas stable na to ang power supply sa pagbalik sa maong kuryente.
0: Mm-hmm.
1: And then, we will count up to 1 minute to 2 minutes nga pinakataas. Then, usa na to balik ang ugon atong breaker, manggamit sa itong mga appliances, mga suga na itong pasigaon, for the safety.
0: Paunahan na yung mabugon ang ilang karaoke.
1: Video kaya
0: yun. Amo na inyong tuyo, no? Nga, kamoy mauna o kasingal diya inigbalik sa kurente. Ayaw, anak.
1: Una na yung pasounds na yun.
0: Malagubo na yun kaniya. Ay, ako'y nakauna. O, di ba? Ako'y nakauna, guba. Di ba? So ana ra kani among ipang hisgot dere kabalo mi ani sa mga prinsipyo kabahin sa kuryente. So tumana ka sa kinagmayr ko, tumana hinay-hinay amo ang ipang sugyot para kana imong siging bagotbot diha minus-minusan ana. Sige, naa ba ka niya?
1: Yes, naa. Sige. Sama ni. Okay, reconnection for more than 1 year. Ito mga member ko, siya founders na ito, nga naputlan, nga dugay, nakabalik o pasiga, kay nalimtan ba?
0: Ala.
1: Ni bakasyon ba sa laing lugar? Mm. Na pagbalik nila, uy, na-disconnect mo din ako ang account di ay niya.
0: Or nabisita siya dito sa London.
1: London Bridge. Pulling down.
0: Sige.
1: So nilapok ag 1 year. So unsa may pagkabuhaton as member consumer nga disconnected account is more than 1 year. So imo pagkabuhaton is moduol kag authorized electrician. Mukuha ka og certificate of final electrical inspection and sketch plan
0: dito sa
1: Lubo or the office of the building
0: engineering
1: o office of the building official or sa LG engineering office.
0: Uh-huh.
1: And then magpa-pull out ka sa imong metro, either imong electrician imo ang sugoon para pagpatangtang sa maong metro.
0: Mm.
1: And then muna imong dadon ang imong requirements o kanang meter atong ipa-calibrate sa meter, and then i-settle na to ang imong delinquent accounts kung naman gani kay delinquent accounts for the process of reconnection.
0: Mm.
1: And after sa calibration sa maong meter, kung ang metro
0: okay ra
1: ibalik na to atong i-reinstall ang imong meter, then mo process sa tag reconnection. But kung ang meter nimo na defective na siya, murag dili na angay ang itaod, kaya basing inigpasiga na itong balik, mubuto niya siya. So, delikado po, masunog niya siga imong balay. So, atong ilisan sa bag-o.
0: Libre.
1: Libre.
0: Basta balay bayad, residential.
1: Basta residential.
0: Kung naakay tindahan, commercial,
1: bayad ka.
0: Bayad ka.
1: Palit kag meter.
0: Palit kag metro.
1: So, mo lang na. And then, ma-process ang reconnection is within 24 hours.
0: Oo.
1: So, atong reconnection is 24 hours.
0: Grabe ha, yung kayo mo, sir.
1: Masiga.
0: Wala gaya na ako gamitan na gusto tuig kapin. Ya, karon inyo ipa-check na po na dito sa ubo. Kung sa may, kung na wala, magani gamitan niya. Kung sa may, naguba na niya. Ma'am, kanin mong balay, basi gisulod na kuhan nito, ilaga, gikot-kot na yung kuhan mo nang among ipa-check. Kaya kami na po yung basulon nga ulkad niya, ulkad niya mong balay on sa...
1: Mulbo, mulbo yung balay.
0: Ulkad.
1: Mulbo yung balay ng kalayo.
0: Kaya tungod niya ito, gikot-kot o ilaga ang imong mga wirings.
1: For the safety, munang naamong ipalukat mo ang certificate of final electrical inspection nga ma-inspection na to ang imong electrical wiring for more than 1 year nga wala ninyo gamita.
0: Oh.
1: So kaya ang mga RE timanggod, mahilig kaya na sila paborito kaya nilang wire.
0: Mm.
1: O, humot kaya na nila. Kayo lang sila pagkaon na ilang gikaon. Sa ila, pagkaon na. Pero sa tuwa di, gina-wire mo na. So, delikado kayo. For the safety sa ito mga member consumer, especially kato mga disconnected more than 1 year.
0: Kato po mga nabahaan, nasunugan,
1: yes, kato mga nabahaan. Bahaan, nasunugan, kinalan to siya. So, same raw process. Mura nagyapon siya og na yung mga parehas sa mga requirements sa kato mga disconnected more than 1 year.
0: Correct.
1: And for the solar net petering, no, kay murag na ala tayo mga dagang
0: nagpa-solar kasi yung brown out.
1: Sa ato mga member consumer owners nga nag-process og solar net metering na tayo mga requirements o katong mo process pa lamang og solar net metering ni NORECO 1.
0: Mm.
1: So number one requirements para pag-apply sa maong solar net metering sa inyong balay para ma manet metering na mo sa NORECO 1.
0: Social na mo.
1: Social.
0: Naamoy suga, bisag wala ka ng ubang silingan,
1: yes,
0: wala.
1: Oh, silingan mo, nagpalong tanan, pero ikaw, nagsiga
0: social
1: tanan.
0: Ka, social.
1: Nag-TV pa dyan ka, nag-aircon, kaya nag-solar, day ka. So, solar net metering application requirements. Number one, is mugama ka of letter of intent to apply for net metering communication addressed to our general manager, si Engineer Elvin A. Dinuyo at NORECO 1. And then your note, I note ani no. In your letter of intent, you must indicate whether the application is for a new connection or the existing connection to be converted to net metering. If it is an existing connection, ensure that the correct account number where the inverter is connected is properly verified. Muna sa imo ang letter of intent. Ikaduhang note is if in your letter of intent, you must clearly state whether you will avail of renewable energy certificate or REC meter or waive its installation. If you choose to waive the REC meter, we will be required to execute corresponding waiver together with the net metering agreement, which NORECO 1 shall provide in accordance with the ERC standard format. And letter C is kindly provide the following details, contact number and email address. So, ikaduang requirements is electrical permit for new connection or new connection applicant. Ikatulo is certificate of final electrical inspection and completion from the LGU or UVU. And ikaupat is certificate of good credit standing to secured from the Finance Services Department to those with existing document not required for new applicant. And photocopy of government issued ID back-to-back, kindly indicate the date and the place issued of the ID will submit. And number 6, taas-taas mo din eh. Special power of attorney to represent the applicant if the registered owner is not available. So kung ikaw rin mo process kay tapos laing nasod, yeah, ikaw rin kong bibili na ang taga-antik ang special of power of attorney para pag-process sa mga net metering.
0: Okay.
1: And number 7 is kaning net metering agreement and Noreco 1 will provide it. So muna ito ang mga requirements for net metering application
0: dili
1: sa ito mga
0: dili kayo mag-richo-richo na nagpataod ha. Yung mga may kabalo rin sa Noreco na magkinaunsa din ha. Kami mo yung ano, kundalon. Kaya na ayun niya dito kuya nga sa una ko noon siya nga ga-expect kung wala na ko'y balaryan kaya na ako'y solar. Ano man lagi ni times 2 man lagi kung naambot na nimo kaya ngayon bukang kapababalo. Giunsal siguro na pag-connect dito si Muhang Kuan solar installer may butan tanan di man na may dilibutan nga sa installer wa na ka
1: sayuban masayop o kuan install ang maong solar kaya marag mabali ba instead bang imong generate tuas Noreco
0: tuas Noreco. So ni times 2 kuno iha malarian kun nahambot lang nimo ewa ka mabalo pod wa pugo mong kun dito sa Noreco wa ka magpatambag unsay buhaton munang nahitabo na lang imo dia ko taw gato imo hang ga install ani mo kan kasabi akong ginan.
1: So na atay mga engineer ano under special equipment nilang engineer Jan Paul Taob sila mo imo ocular inspection sa imo hang solar nga gi-installed sa imong balay if properly installed and connected niya or sakto ba yung mga wiring for the solar and they will verify and approve sa maong application for the net metering.
0: Kaya uban na ba niya? Ninot kay purma ng mga nag-install ng mga solar, mga kuwan kayo, mga minulti po niyo, mga kuwan kayo. Pero dito, bantay, gano'n mo. Ngayon mo times 2 na inyo ang malarian, Noreco.
1: Nabali di ay.
0: Nabali. Sige. Okay, okay, wala?
1: Yes, wala na.
0: Okay.
1: That's 1 minute ahead one before 4:30.
0: Sige, manamili ta.
1: Okay, thank you, no? Thank you kayo sa ito mga member consumer honest nang subaybay sa ito ang Radyo Kilat Noreco Uno, that's 104.9. And sa Radyo Kilat Noreco Uno Facebook page na ito sa ito ang official Facebook page or Facebook page account ni Noreco One. And before that, napakoy na angay i-kuan, i-insani i-discuss kita mo nung kung Rickson noon. Rickson, balsa mo katong nagkuha ng picture nga. Saan ba? Katong 1980s mga picture.
0: Ah, oo. Katong mura kachila.
1: Oh kachila. Kita mo karun. Not scheduled. Noreco One will be having a scheduled power interruption this coming September 18, 2026. That's Friday. Alas 10 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Ang affected areas ani is under Mabinay line section only. Sa portion of barangay Dahili. Mabinay. And reason for activity is installation of 25 kVA distribution transformer to address overloading transformer and low voltage at the area or sectionalizing. So naatay mga gi-identify nga area dito sa barangay portion of Dahili nga naay nag-low voltage and overloading of transformer. So mo na itong pagkatrabahoon. And ikaduwa is line clearing and pruning of sa area and other maintenance activities. So mo na ito ang schedule sa Noreco 1 power interruption this coming November 18 dito sa lungsod sa Mabinay between Asli sa Buntag hantod alas 5 sa hapon.
0: Okay.
1: Okay. So salamat kayo. Thank you sa ito mga member consumer owners especially sa ito ang mga pinalangka o halandon ng mga member consumer owners to the Noreco 1 management. Salamat kayo sa opportunity especially ni GM Engineer Elvin Edinoyo sa ito ang pagsuporta sa ito ang radio station karon na rin anindot kayo no? Sa ito naka-hook up sa Star Radio FM mga ka-star diya sa lungsod sa Tayasa ito ang board of director diya sa Tayasa. Thank you kayo sa ISD manager ako ma'am si Ma'am Juna Maxino, ang ever supportive nako nga department manager sa ISD Family Chad. And to the member consumer owners of the especially the engineer Alvin, Kuya Alvin Gabador nga mo ni mentor nako sa radio station. Thank you kayo, Kuya.
0: Ayaw, Kuya.
1: Ayaw, Kuya. Mas mayroon ang naara ka. So thank you kayo sa talan sa mga nagpaminaw ni subaybay sa Radyo Kilat numero ko ono. Kana lang, maayong hapon kana to tanan.
0: Dagan salamat usab kang Sir Ayan Lahato. Usap po na sa kuha mga consultants kabayan sa radyo. Sweet okay na. Dagan salamat Sir Ayan usab sa tanang mga nagpaminaw sa Star Radio Tayasan sa tanang maabot sa ilang kauhat sa ilang broadcast karong hapuna. Dagang salamat kaniyo og sa ato ang management sa Noreco Uno. Dagang salamat. Just keep on reaching for the highest star, but always keep your feet on the ground. God bless everyone. Good afternoon.

0: Nadungog ninyo ang atong tulumanon, Sugang Dagitab, hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Ug kining inyong mga higala, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Radyo Kidlat, Noreco Uno.
0: Basta serbisyo, Noreco Uno.
2: Radyo Kidlat, Noreco Uno.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 4:34.
7: Bebe, nakauyab naman kita karon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
8: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, musta may ibuhin na to sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
7: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa atong mga ginikanan unya.
8: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwila. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa atong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
9: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
10: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
11: Naunsang ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
12: Puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
11: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa-usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
12: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
10: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
13: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.
14: Maing hapon maghandos, adlaw karong Martes, pitsa 15 ni maong bulan sa September 2026. O karon, lansab ngahog na sa tuhang news break.
13: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.
14: Mitambong og naghatag og mensahe si Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority kontra sa Chief Operating Officer Mark Lopez sa Division School Price Conference 2026 nga gipahigayon sa Silago, Southern Leyte. Sa iyong mensahe, gipasiugdan ni Lopez ang kaimportante sa pagpanuki-duki, pagkamatarong o pagkaresponsable sa mga batanong mamamahayag labi na karong panahona nga paspas kaayong mikaylap ang mga impormasyon. Matod ni Lopez, importante kaayo ang tema sa kalihukan nga critical, principled, and accountable journalism. Tungod kay dako ang responsibilidad sa mga batan-ong mamamahayag nga mag-research og maayo og magpabiling matinud-anon sa kamatuoran. Gihag usab ni Lapid ang mga estudyanteng partisipante nga gamiton ang ilang talento sa pamamahayag aron ipakita ang mga nindot nga istorya sa ilang mga komunidad og makatabang sa paglambo sa turismo. Sumala kaniya, ang turismo dili lang mahinungod sa mga destinasyon o infrastruktura, kundili apel na usab ang kultura, kasaysayan o mga tao nga naghatag og kinabuhi sa matag komunidad. Ang Division Schools Press Conference usa ka journalism competition nga gisalmutan sa mga tinun-an gikan sa elementarya o high school diin. Gisulayan ang ilang abilidad sa naklanlaing natad sa pamamahayag.
15: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.
14: Ikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, kini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byron ni Bay Librado imong mga handos bisan kabus kaman apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. May hapon, pag-usab ka natong tanan.
15: Andos Balita News Break. Andos Balita News Break.

Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 5, impunto.
4: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika. Maitis ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Magma...

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Avon Beauty Soap. Mi Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala no mi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Mga pinata!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usaka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Plus. Taghan kayo kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-mintin migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
10: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Yes, Oringos ako nga lang. 74. Kabuhi. Mahayag. Sa buwang ganito.
12: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa ka niinom o dragon fruit?
8: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko kasagawas. Di ko pangit.
12: Sadya na kaunin ka sa... Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, minindot na gini mo paminaw.
8: Oo. Oh, salamat ko na yung produkto sa dok.
13: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit Go.
14: Atong paminaon ang nagagamit sa Wonder Banaba Plus.
15: Pangalan Maria Trinidad Linda. Dito na Anastasio. Kagagalas ni Bulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sige ko magabi. Magilar ko di ko katulog. Sige ko iihi. Pag-aadlaw na po. Mga

0: boost sa atong sexual energy. Heartmax. Heartmax. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Heartmax. Extreme na.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
3: and
2: more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
4: E&C Mart.
2: Your all-in-one store.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done to me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt amongst us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ. All for us we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: At sa inyong lugar.
7: Amigos Capsule of Coffee.
6: Yes, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Karong orasa, harita o garita, pagpaminaw no, sa kaepektibo sa atong kape, mga lod. Labi na sa mga hilig, mga pidihan. Ari na ta sa kape na healthy ang kape nga dunay benepisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Inubanan sa Amigos Capsule, tara let's atong pamation kauban ng inyong DJ Benay mga lods. Tara, tara, tara.
8: Inako. Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko ay.
9: Wakan ko kayo, nagdaragdar sa kukabok, nag-iisap pa dyan kukabok, ay, di ko kita kasada.
8: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
9: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat sa lang Amigos Kopi, kay 1 year na kong gamit, kanang radyo na kong bigamit, wala dyan ko'y tambal dito, marka na radyo Amigos.
8: Kusa na tatuwing ka na gamit o Amigos Kopi?
9: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na niya kong gamit, wadog ko, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
8: O niya, kapos naman itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa gito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wala.
9: Wala, wala, katang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang murumat na, akong water, gamay na kayo.
8: Ilagay ito yung sugar ni mo nanay Bibian?
9: 400.
8: Ya, yeah, taro, normal na.
9: Normal na, kanang 103 na.
8: 103?
9: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
8: Sabado, ato lang laging, kato laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
9: Oo, ato pizza dos.
8: Oo? Uh-huh. Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming. Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, 1 year naman dyan ka nag-inom.
9: Kuhaan ka lang.
8: Madawi mga ka. Tagod kay ako sa istoryahan sa tinga. Madawi mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha. Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
9: Ilongos Liti.
8: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato nanay no, niya.
9: Oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog ng tir. Din ako katindog.
8: Okay.
9: Niya ka lang. Ang guiter sa una, arang dakuha.
8: Okay.
9: Iyan yeah. Ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na, nag-uol ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko, na, nagpasalamat yung ko sa, kanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa ako ba na ito. Ayun. Pagsugod yun ako ginom. Ugos ko nakasugod o ginom ito. Last year, August 24.
8: August 24, 2024.
9: Oh, na, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginoo niya pagka October. Muna to na, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog. Niya kanang ang bitir, gamay na niya. Tauna ko, nagsige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to, di.
8: Hello.
9: Ini. Kena bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
8: Ano ka UTI? Abra apil?
9: Oo, kena bang sigil pangino, sigil pangino. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagawin na inigawak, magdugo, dayon. Kana laging ginukanok ako gagawin ba? Katul.
8: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
9: Naulihan na sa amigos.
8: Pila edad ni mo?
9: 56.
8: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
9: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyan ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karoon, okay naman ako. Tanan lawas, okay na, wala na ko mag, ano bang, hindi na mag-mulmul akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang, hindi na laman, kung kakurausat, o nga, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay, hindi ko kabarog, hindi ko katindog, nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil, nga, pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko diyan sa ubana, mamasahiro na ako ubana. Pwede na lang ako rao sa dali sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
8: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apel po na
9: apel. Oo, diyan pwede akong nakatapang ako, ag amigos kay. Sukad siya ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala diyan ko magsukad, wag diyan na nagluwa. Wala na. Wala na diyan ka nang isa katong pagbagyong tino di ready. Dihuba ko kayo. Amigos ron. Amigos ron may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, iniglua na kong prima. Wala na may dugo.
8: Wala na. Naulian niya. Nagpa-check up.
9: Naulian na din. At to kong pagbagyong tino. Ito karaga ako. Sakit. Amigos ron na nakauli. Wala man di ko inong nag-inom. Tambal na lain. Amigos ron. Hindi ko magpakawa. O amigos. Misan og dili ni makapalit og kinarton mopalit man gyud akong Paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo nya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
8: so pwede ra magpalit og kapusa si no
9: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod akong ginom og amigos wag gyud ko undang-undang hantag karon
8: is it straight ra gyud
9: so ang nalang din akong bisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala ang tanan na akong batiyon.
8: Katokin mo, Gwitter, gamay na lang saan?
9: Na, gamay na lang. Kalong sa Diyos, pwede na akong magsuot kung ka nang makita akong liog ba. Niyato ang dali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Lahed. Lahed,
8: o.
9: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ayaw ako pa yung pinaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat ka tayo. Siyempre, kung ano ba, dako ko ikausapan akong lawas ron ba?
8: Ligo na.
9: Nah, ligo na, buyag ko. Ito nang, ako na malanggaling makatrabaho rin sa balay. Mang laba, mang minlo. Sa una, kawadyo ko, mahimong kay galubog, galubog ko sa kabanig.
8: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400
9: na normal na kanang akong diabetes. Mura magnawa na ba?
8: Okay. Ya, yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar ato naging semana.
9: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar po ato. Di man ko nung bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok magkukuog ka ng...
8: Ah, so... Kung nakaipalimay na...
9: Every three months, what pa sugar ko?
8: Okay, yeah, wala na, normal na yun.
9: Oh, normal na kung sugar niya.
8: Yeah, ano ba?
9: Di na kayo makita.
8: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
9: Ya, grabe, mura na yung naumig na kong ninyo.
8: Ganoon, ganoon, ganoon, mabi. Nakotaan na si Idol Dinti po, ganoon ko nang mura mong bagong ninyo, ganoon man.
9: Ay, makakuan man ko, makakuan po ba nga? Sa una, katong napakulsakit, halos akong bana, sibig panguhit. Mura gapon, kayo, bili mo itik, kayo, ila, di ko magamit, di ara, di niwa nga, kayo, niwa nga, kayo, sa una, niya, mura man gugog ka ng... Wait, kuan ba? Kung ulang ang bana at tunadlok na dali ko, basi ngayon tagain ang bana.
8: Pero karan!
9: Ya, grabe!
8: Karan!
9: Kadagabihin ka man!
8: Sige, pag-ibig mo,
9: Itisig niya, pero mura na, mura o kagakang lawas. Panahon mo, wala
8: na 30 ka-30, masakit naman, buhay ko pa lang. Hindi ko huwag ginito, ni Idol na yung nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
9: Isang huwag mo, Puyag lang po, kuy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
8: Okay.
9: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Nang dilig din, undangan, istak sa kumpares kay...
8: Nagigyaan
9: ko pero
8: may mamasahir ko. Lagi, daghan kayo salamat kay 1 year na maganda gamit ng Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
9: Thank you kayo, kuya Angel.
8: Patapinan na tugtunga sa takong buga, sumay.
9: Thank you, kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindok yan, inadawat ng pulas ko,
8: Pagkapinansya na itong 2,000 pesos na ka.
9: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
8: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee, okay yun?
9: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugay kanang mura, pagkang panan bitaw sa kanang wala, di paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuhan, mabalik, yun tanan, kanang... Mabaskog ka din. Mura bag, ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik ka nun. Sabi ako, nawa naman ako paglaong taon na. Kanawas mo ko sa amigos mo. Ako magpasalamat sa amigos ko,
8: okay. Okay, yan na guys. Salamat na. Kaya parang kahilak ko sa guni mo eh.
9: Saan kayo? Dako, magbay. Lalipay, manggubo tayo.
8: Lalipay, jagay kayo.
9: Nakakalipay kayo ko ba?
8: Sige, ingna niya si Junil ha. Katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha. Kanang hot-hot lang. O niya.
9: Lagi kayo, sige, may tawag. Panita din eh. Mahotdan man. Kabot-kabot na may dagang butisa. Mahotdan man. May gali atong December. Nakapalit may upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among hirot, isa ay lang. Mahotda, tumawa inyo. Okay, tumuray na palit na
8: mo. Sige, kaya pangalan mo, Bibian.
9: Bibian Labides.
8: Bibian Labides, diya sa kung ano, Hilongos Leyte.
9: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
8: Salamat kayo, ha?
9: Salamat kayo, kuya.
8: Salamat, mabush. Amigo.

0: Ya, sagang salamat Nanay Vivian, Amigos Coffee na nang mga pe og mga pe naman lang gid ta ari na ta sa kape nga healthy. Ang kape nga dunay benepisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, mga ka MRG BFM and of course atong mga Star Radio asaw gasa man mong lugar karon. Adto lang no sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Itong ipadayon mga higala oras alas 6:15 na. Andi ana pud koy back up nga sa mukan diri abay. Atarat. Yes, karong orasa arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Yes sir, si Kuya Injong ni Kisay, pagpala na to sir, kay nagpatawag man ka na ko sir.
2: Yes, yes kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si RO16 diya sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes kuya.
1: Pila na edad ni mo ron Kuya Rolly, RO16?
2: Nag-saisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutahan na lang ko ni mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kaya nagpanikad manjud ka nga mo-testified eh.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate sa listi, no? So, wag din may maglangay kuya, ning purchase may, nga ning inumbayin ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe din siya ang effect ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, na nakapay sa'yo din magtian, may inumbayin ko ang Amigos Capsule. Nga din pagdayon katungkol sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot niyo guys siya, yes, daan siya yung mga lawas, pamating yung lawas. Kay akong nabasa manggod sa ihang karting ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Din doon ay L-carnitin, ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, nga dunay guyabano nga green tea sa ilong has nga mangustin o collagen nga napag-iigot at ayon. So,
1: Ang sa experience ni mo Kuya Rolly pag inumin mo sa Amigos Capsule?
2: Searching yung dota gyud siya kuya gyud pamati sa imong lawas. So, gyud kamahayan kung magamit ka din yung Amigos Capsule. Kung matumar ka din yung Amigos Capsule. Ako nagsaisinta lang ko, so naamgol siya ginseng ko lang. So okay. Makapalagsik yun siya.
1: Nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kaya everyday naamday trabaho, so kung yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na yung ginseng na dibutang, usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Namin siya glutathione kuya o ganyan ko na gin. So, daghan ito ulak, wala mo to, nasa isintar ako.
1: Ayan.
2: Masag ba yun? Kaya may hamis man ako ang naon.
1: May hamis ang naon.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun. Grabe yun, talira. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Isil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, usual, kuwagyan, kaduhaman to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, kaya, makalugar, bahalag mag pitawang mata, so, pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
2: Yes, kaya. Good conviction din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usaka mo take sa imong breakfast. So, 30 minutes pa, huwag sa gabi. So mo niya ko minan pa Amigos Capsule, Amigos Coffee. Ngayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 gabi, magsagod ang paghigda. So, na na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Roli.
2: Mag-ito-restore yan sa Kuya. Ngayon, alam na.
1: Alam sa alam sa. Ya, pilay na ni mong partner, pilay na ni Ma'am Janet.
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kay Winzo? Idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mga Amigos Capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako ya. Yung adyod ni.
1: Ya,
2: painom sa kuwang sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung internet, 40 pataas. Kuya Roli, maraya.
2: 45 yung edad doon, Kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na, kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe ko, yeah. Ang dami, huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na dinihuaw at minuhang na matinato.
1: Ay. Huwag, nako. Sige, alam sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alam sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mga wagon, kaya naman mo sa mga butika, palit good mo ang inyong Amigos Capsule na i-try ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. So, ang epekto na inyong grabe good sa ating kalawasan. Labi na ang asuran ko ninyo, Amigos Capsule.
1: Yeah, yes, tagagay ka naman, good. Kuya Roli. Tagagay ka, Kuya Roli.
2: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya, Asturias, Cebu.
1: Oh, direct 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Roli, Kapantanan, Marayan.
1: Yes, nagagay, salamat!
2: Salamat, salamat, Kuya.
3: Yes. Hello, mayong hapon.
1: Yes, Mama, isa to'y pangalan kanila to, Ma'am.
3: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or Iki, kuhan, Nanay Kit.
3: Yes, sir.
1: Ay, Naya, gitawagan di ka kay Naya nag-recommend mo nga nakagamit ka Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taong sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
3: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay mainom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta duha ka kapsula sa limuan, no? Duha ka kapsule per day imong ginainom.
3: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
1: Wow.
3: Sad na, sir, nga nakapag-amize ako, ah.
1: Wala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
3: Dako kay ko sa una, sir, ay mga pagbaboy.
1: Mura kag baboy, so karon, nung sa naman ka, mura na lang kag baktin.
3: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose yung ko, sir, o mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapagka-adlaw na ginaw mga Amigos Capsule, Ma'am Ket.
3: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo na itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namataan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
3: Mag 60 years old na, sir.
1: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule? Yeah,
3: ang yeah, hapon niya experiencer kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili pud siya kapuyon, pero na ilang kamutana ingon si Kuya George. Kamusta kuno? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kataglawon?
3: Ay kumat tigya hapon sir, bisag mag senior.
1: Ha?
3: Kumbati niya hapon bisag senior na siya.
1: Unsa man ang kumbati? Makapag-ilok pa sa tayalog?
3: Aw, sobra.
1: Sobra pa sa gilok?
3: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
3: Aw, sakto lang ang mga duha ka lang?
1: Duha?
3: Bago matulog o kwan, kadlaon?
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round?
3: Ah, gabi, oo.
1: Upatanan. Dili
3: mo. Ano din sir?
1: Dili mo aksyon og kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayud itong edad nimo, ma'am Kay?
3: 45 sir.
1: 45 years old. Kanang mag-edad natag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nila nga paghinay sa kwan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
3: Uga-uga na sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami kus kapsul?
3: Oh, nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko na wingi. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka round na nikakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra ba ron?
3: Bili sir, oy, masamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Nato pa si kamaoginis Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday. No? So, unsa gyud nag kamong duha gyud ino mo gamigos capsule ingon si Carlo?
3: Yes sir, kami jun duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
3: Oy, anangan.
1: So unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday pon silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gyud sa mga tatay na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa inyo, unsa yung advice ni mo? Proven and tested ato ang amigos kapsul.
3: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos kapsul kay biligay mo magmahal.
1: Hmm, ako ba?
3: Mm-hmm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
3: Makasukol na sir.
1: Hmm, ni ang sapa na naugahan ang zaman.
3: Magdagayday na.
1: Ay! Pero kayo magmatana si Carlo, kaya mag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana na nauughan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kaya kamusta man na mabalik magka-prisko?
3: Mabalik niya siya, sir. Ay, wala na siya baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
3: Tinood, sir.
1: Yan, balik mo pinkis-pinkis, ana.
3: Oo, oh, ni Ana Jod.
1: Ay. So, nagagang salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listiha. Taga-asa ka dito, Ma'am Kate?
3: Taga-Barangay Langob, Asturias.
1: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
3: Hmm.
1: Oh, okay. So, nagagang salamat, Ma'am Kate.
3: Sige, sir. Thank you.

0: Ya, sagadingan salamat nanay kat sa last time. Amigos Capsule na no. Arita sa atong Amigos Capsule. 12-in-1 na yan mga lods. Adunay vitamin C, adunay collagen, adunay glutathione. Arita sa makahatag og kalibyuhan. Yes, katubagan sa mga balatian. Sa atong mga KMR GBFM diya sa Argao, at doalang ang Butika Filma. Napa diya sa Uncle Cat sa Pharmacy diha lang sa Argao. Mga taga San Carlos sa High Health Pharmacy. BSN Drugstore, mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Mga taga Gihulngan. Yan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy. Sa mga taga Bais, naanihan ang atong Fatima Drugstore, High Health Pharmacy, Butika VLZ. Sa ating mga ka-star diha sa Tayasan, Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy and Axe Pharmacy diha lang sa Tayasan. Yes, atong ampingan ang atong kalawasan. Amigos ka. Amigos sa Coffee, Amigos Capsule. Proven, subok na yan. Sa dunay mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa atong hotline. 0927-2-0-8-9.
1: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apilan nga akong likod! Murag, gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilagaw!
2: Sige, nagyutag-reklamo, analo! Dili na pwede mag-antos lang ka! Na ako'y pasulay ni Molo.
1: Uy, saman po na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
2: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
1: Tinuod ba na? Uy, samay, naanabe.
2: Natural nga mga sangkaplo. Nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas. Huwag mo pasayon sa lihok. Mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige. Sulayan na ko, be. Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
2: Mau na, lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo, ha?
1: Salamat kayo, apo! Ni balik na giyod ang akong kusog!
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural na sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule! Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan! Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, well, igong oras. Daganagang salamat. Padayang-padayang ko sa unahan, mga lods. Kini na lang ang inyong DJ Bray. Maayong gabi sa tanan.

0: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
1: DTX 500 mabalisa mga buti DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mabalisa buti ka.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa kapatong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa ka mong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ako si Consolation Ramos. Kung nagian sa una kay Kuato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta. Namaling may bago o balay. Blessing in disguise, gining pag-abli na ko sa FM pagka alas 12. Deyo, na ako'y nagdungog ng mga testimony ka itong mga kidney problem. Ana, si ko, matay lang ko, anibi kay ka nang, kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel you din ako, wala na did ko, gimo sa ko lawas, gawa sa akong menopausal, ka nang, kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta, na mo ba niya? Matay ko palit aning, tanan kaning non-scapsule, kaning new aid, o kaning cervical, so ni palit yung guana. Na-feel giday na ako, na-relax akong lawas. Muna, hantag karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so sinigilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung kuanin yung
8: kog. Kung kamu masulubon, tungod. Kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba

0: Hilin Babur. Mm. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa Dumaguete, mm-hmm. Rapin na Narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawala man kapoy.
1: Okay.
0: O de yun, lami po ang katulog.
1: Karon?
0: Katungo pa ka tilaw.
1: Wala pa ka tilaw. Tilaw
0: sila. Kanang capsule o coffee.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong. Dili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
1: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na. Dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw. Dayon, inyong hanga as mo'y sige na kong dihaplasod sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, Lasais, 58.
3: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makat testimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon og dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. Og karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan, ni Tokar. Og nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong
6: sakit. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestion function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on.
10: Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Makapagana.
10: Makapadasi.
7: Hard Mama.
10: Hard Match.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
10: Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
13: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
14: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
15: Mm-hmm.
14: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
15: Yes.
14: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
15: Yes.
14: Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape,
15: mm-hmm,
14: kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
15: So, salamat kayo.
14: Tinood yun na.
13: Mga penata!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
16: Testimonya sa Wonder Iswalin.
17: Ako tayo si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, sa Muga City. Ang ako ang igamit sa ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na ako sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga ang Iswalin, maayo daw sa kaming sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, itiktibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
16: Wonder Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dili sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, o gusto ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety na hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad siya kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
8: The Bentwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Ako si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, siya si Kiho. May sulay ko pag tumara sa cervic air. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong push on, talikod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kubda ko. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning Servike sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
19: White Knights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: White Knights Dumaguete Pension House.
20: Dragon Fruit Plus.
21: William Anfone.
22: Okay.
21: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
22: Yes. Mm-hmm.
21: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
22: Yes.
21: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagoy mi na igibati.
22: Mm-hmm.
21: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
22: Mm-hmm.
21: Sulayan ninyo.
20: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
23: Dragon Fruit Plus.
20: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Francisco Marquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Curug Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usa ka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Curug Uno, Hingog City.
0: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ka-DTX, ay mga ka-D3 Bio, hello, hello, hello, hi! Oh, sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw. It's a happy, happy day ha, sa tanan na to, nga mga suki, nga mga digbalamati. Sa ilahang mga paborito nga mga simiaan, naka-tune in karon sa tuang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyong makauban, Doc Hans Lim Manolo. Kumbati na pod, no? Ning ato ang programa. Of course, hopefully nga na ang kanunay sa kahimsog gabaskog sa panglawas. Maayo ang ato ang adlaw. Ay, nakakapi na ba? Amang penata mga higala sa DTX Coffee Max. So, boss, muna'y kape mga higala nga paborito kaayo nato. So, labinig yun kung karamitong medyo galain ang atuntian. O, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron nga manggawas ka ng mga hangin-hangin. Oo. Inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsanda kaayo nga herbal capsule. Pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. Oh, nainom na ang Mighty C. Kauban ang D3 Bio. Ang atong mga klinika products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.

Anyway, sa mga gusto mo join ning ato ang programa live, pwede mo mga higala makasend sa inyong mga concern o bangutana sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers, maya Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay skahimsog, kabaskog sa panglawas niya. Nainom na. No, nakatumar ng DTX 500. Nakainom ng D3 Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Subunan ko 0981-654-8970. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaaning atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Waranig mga dalan, waranig mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higala, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen o niya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health o proper organ function. Okay. Kini mga ugat na to, dira mag-agi ang dugo. Which is ang dugo, mga higala. Galala ng oxygen, nutrients, hormones, o guban pa. Even immune cells, naanas atong dugo, gaagi na sa mga ugat na to. So dapat healthy, nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba. No? Daghan checkpoint. Kay guba mga higala, dagan stopover, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, dili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa ngantong mga organo, mga matay. So nga na ka-importante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat, para na ay maayo nga sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning atong mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient nga blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na siya constricted. Flexible, ligon, o walay mga bara. Muna'y kinaiya sa healthy nga arteries, healthy nga ugat, ensuring nga na'y smooth nga delivery sa oxygen o nutrients ngadto sa itong mga organs o tissue sa itong lawas. So, dapat na efficient nga blood flow. Oh. Eh, kung dili ni mo na matagaan o maayo nga dugo ang ato ang brain, mga matay na. Dira mag-occur mga higala. Kaya kanang kung ato kong tagaan o pagtagan ha, mga kalitiex o mga kalitribayo, ang stroke o ang heart attack, ang kinaiyaan na, no, ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain, na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan og husto nga dugo.
munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Muna nga mahitabo nga na ay brain stroke kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal na to, ang sugar, usa sa mga main source sa tong energy na apo na sa tong dugo. So, kung na ito'y healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbaton ng cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga naantay healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan is a steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan ka ng barado. Oh. So, kung hinay ang sirkulasyon sa lugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang atong mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. O kanang atong mata na, dapat na aginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo ang, dili healthy atong mga kaugatan, maglead kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naantay healthy nga mga ugat, mapa-improve nato ang longevity o quality sa atong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po lang atong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases ko natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. Usa sa mga patsada kaayo bitaw nga imnon. No. Yun din. Do kung sa may maing imnon para nga makabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kiling nga to bitaw D3 bio. Oh, D3 bio kadaan now. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio na ani siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compress extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Oh, natanawa ha, it improves the lipid profile. Diba? Kung magpa-blood test ha, makita na to ang ato ang mga lipid profile. No, makita na to tong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So, kung na ito'y maayo nga supplements, no, nindot nga supplements, nga taas o medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang ato ang lipid profile. Tungod kay nga naman, tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, paingon na siya diretso na pag mo inom ta ana, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa atong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy rather being stored as a fat. Dili siya mapundo na mahimong fats sa lawas.
himuon siya nga energy sa lawas. This kumahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang atuang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While ginapa-increase niya ang atuang HDL, good cholesterol. Inga na kanindot. Kuna atay di tribayo kadaanlaw. Mga mamis, ito mga daddies na nagkailan. Besides that, mga higala, reducing LDL by using D3-bio. D3-bio ha, D3-bio. Ga-prevent usab niya sa oxidation. So, dakuntabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build-up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3-bio, taas ni siya og antioxidant like ferulic acid, caffeic acid, og naapon ni siya'y vitamin E, which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara or dili mahimong mubara ang mga kolesterol sa imong mga ugat. Muna yung nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3-bio. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3-bio, pinaagi kay naa siya'y medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production! Ginapa-improve niya, gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Iyahang ginapa-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato, diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide munay usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa itong blood vessels, endothelial function.

0: manghinga lang makalikay tas pagbaton og heart disease, heart attack. Makalikay tas pagbaton og stroke or brain attack. Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3 bio, makapa-healthy sa itong cardiovascular health. Gamit kadaanlaw sa D3 bio. Aha? Binagyan ko magkaedad na ta, nagkaedad na ta. Mostly yun na, basta magkaedad ta. Ang ato mga ugat, mga higala, ganipis, na yung mga bara, may mga cholesterol deposit, ga-constrict, gagahi ang ato ang ugat, gakawala ang elasticity sa ugat. Basta magkaedad ta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kadaanlaw. Sa mga nangutan na dok, kapila man ta may inom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata, pwede ka ayo. Sa mga buntis, pwede ka ayo. Sa mga idaran na, sa mga may edad na, pwede ka ayo. Sa mga mamis nato nga very stressful ka ayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato, no, nga mas stress man yun ta. D3 bio kadaanlaw, himo ang vitamina sa imong pamilya. Oh, ha? Available mga higala nga itong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natong ipagdagan ng itong mga consumers nga naayon ang natabangan mga higala sa itong mga produkto nga naakaroon mapalit nato sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at law-adlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500 at law-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo about sa DTX 500. Natiya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngadyos, nagtubo na. Tag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabalik sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw napakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
6: Sa imong ibati, sa ulang pagka naginoman ng D3 Bio o DTX 500?

0: Aun na dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa detribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
1: Dali ra ka maayo sa kag ano ginom ka sa detribayo o detribayo?
0: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Detribayo, mabibili sa mga butika. Exam, food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. 3 amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend. Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko. Buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C. Mapanin sa mga puti. Mighty C.
6: Pag Mighty C para araw.
7: Magmighty si na aron nga ikaw mohimsog ug mobaskog. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa karon sa mga butika. The best. The best, pinaka the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako kabalo ko nga ang mga nagkaedad. Gapangita ni sila og ganang vitamin C, gainom ni sila o ganang vitamin C kanyang mga may edad na. It's because ang vitamin C is very effective, labi na yun sa mga may edad na. Kay makapabata mangguning vitamin C. Makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ng vitamin C. Labi na yun so kung magkaedad-edad na ta. Tinood na manandaghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Mas mo na kuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline. Nga vitamin C. Nanasedik ni siya nga vitamin C. The best. Gamit mo mga higala. O Mighty C. Naasa pinakaduol nga butika. Naasa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anitas, maghatag o pagdagan, may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice na buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural na suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad mangkunta na natay daghang balatian. So dili malalis, dili malilong kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So, best recommended na to is ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Pwede kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon, yan. Pwede na. Pwede ganin po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best. Nindot ka eh. Duha ka DTX 500 and duha sa hapon. Dali kay mga higalang effect. The same with D3 duha sa buntag, then duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Lahirag yun kung nagka DTX 500, no? Lahirag yun kung nagka D3 So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. bugas-bugas, gamit mong DTX beauty soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX beauty soap. Dili na siya po dali nga mahilis. Oo, masabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Ha? Galuya na gets Manoy's performance. Di pagkalimta na atay X10 Herbal Capsule. Kaling atong X10 Herbal Capsule, parang yun yun siya sa mga lalaki nga. Kanamang ikawata na bitaw sa performance panahon sa kagabion? Hindi na yun mo, ana ba? Oo. Oo, yun na yun. Ang atong X10 Herbal Capsule naas butika. O, X10, naas mga butika na. Try to ask, Saber Smart, you try to ask na. Available ba na ang atong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higalag atong oras, limited kaayo. So, magpon the same nga oras, eh, the same nga sibian, mag-uban-uban gapon ta. Ha? Oo. Sa gapon, yun ang kauban, Doc Hans, sa Lima Nolo, sa programang Kasayuran, sa mayang banglawas. Time to say bye-bye. Ay, sa mga mahiligon na yung kape di ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, ugmabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Oh, maganda ang buhay. Basta naka DTX Coffee Mix. Mga penata!
8: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, kumusta ug welcome kamo mga suking tigpaminaw sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw and of course sa maayong adlaw ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga suki nato ang nagasunod kanunay sa ato programa sa nagkana nilang mga sokin si Bihana Bisaya so gamin da nao ha e makalimot mga tipin inyong ubos sa alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading o banin sa pipila kang minutos alang usab sa ikayo na to sa panglawas mga higala ang ato usab nga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Adon ay mga produkto ang napaka-epektibo o nasaksihan gumikan sa pag-inom sa mga kapsula nga sila niingon mga sokin tipo na napaka-epektibo sumala pa ni ini nga mao nga produkto ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ha nagumikan higala usab kini sa mga natural nga mga sangkap sa mao nga klase sa kapsula. Dasok na sa nutrients, ingredients, dasok na pod sa nagkadayang klases vitamin C. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Massage Oil o ang Dragon Herbal Coffee Mix o ang atong Hard Max mga sokin tigpaminaw. Kompleto na siya sa mga klase-klase sa vitamins and minerals no. Ngamoy mohatag kanato og dugang kapiskay sa panglawas mga sokin tigpaminaw. Ay magkalimot mga higala ha. Ang ato sa mga kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix 12-in-1 kini. Walang palpitasyon ng klases kape ha. Wala nga nindot kay ni siya inumon. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mas nindot pud ni siya alang usab sa mga kalalakinan nga hinay na kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. nga ato usab siyang Paris. Ay magkalimot usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Nindot kayo niya itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, arthritis, ang kainit o ang kahalang. Munutsot sa imong panit nga ito usap sa kanuran o lagbas sa kaugatan. Mawa ka na ang naa sa ato usap nga produkto. Ang ato usap nga Dr. Pungisop, mga iksoon na ito nga doon ay mga minor skin disease. Ha? Doon ay mga buni up o guban pa mga sokin tigpaminaw. Gamit mo og Dr. Pungisop, kaabag usap ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Wala nga nindot kayo ni siya nga klase sa sabon. Ha? Ang sabon nato mga sokin tigpaminaw dako ikatabang sa nadunay problema sa panit. Ang ato usab nga K-Skin Glow dako po ikatabang gusto nga magpaputi magpahami sa ilang panit zero kalawasan. Gamitan ninyo og Dragon Soap ha celebrity mga sokin tigpaminaw. Naa diha ang ato usab nga mga sabon. Duha ka klase sabon. Gamitan ninyo matag adlaw. Magamit mo usab sa ato usab nga ng produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o pharmacy Bisaya so gamin na now. Ay magkalimot sa ato usab nga dugang kasayuran numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Makin siya ang ato ang text line. Alang usab sa insaktong informasyon may tungod sa kaayo na to sa panglawas mga modernong imbento higala. Daghan sa mga modernong imbento karon giisip na nga risgo alang usab sa maayo nga panglawas. Sunod mga spices pagiti o labing manindot mga sokin tigpaminaw imbento sa tao mao tingali ang nakaaghat sa dili kaayo nga kompleto sa dili insakto nga o kompleto sa maayo nga lawas. Labi na gid sa ato usab nga pamilya. Des ato usab nga panimalay. Ay makalimot sa mga pagkaon ha, likay. Kung ang ilikayan, mas maayo usab mga pagkaon nga natural nga mo yung makahatag sa ato ang maayo nga lawas. Mga sokin tigpaminaw, Basta dragon imong tamaron, sigurado imong lawas. Ligunon.
7: Yes, mga ka-dragon fruit, mga suking nga tigpaminaw, sugdi ang inyohang adlaw nga adunay kumpiyansa. Sulayay ang tong Hard Max Extreme Coffee for Men nga available na sa mga duol na butika sa inyohang mga lugar. Kini adunay ginseng ug tungkat ali, lamian nga coffee mix nga gihimo para sa mga lalaking gusto magpabiling aktibo ug produktibo matag adlaw. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, sa inyohang mga paboritong butika, groceries, or sa inyong mga paboritong supermarket sa inyong lugar, Visayas, Ugam, Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
12: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
13: Mga lama sa kagahapon.
12: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghantag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Martes, pitsa 15 ni maong bulan sa September 2026. Sa paghug na sa tuang tulumanon ang mga lama sa kaghapon. Sige mga bay, standby mga bay kay sa dili madugay ato nga pagbasahon kining sugilanon sa usa nato ka higala nga nagpatawag lang siya nga pangalan nga mao si Rex. Kay Rex iyang pangalan ngayang gipatawag mga bay kundi in tagaayongon siya niya karon atuan na sa dagbayan sa Dumaguete na narbaho mga bay. Manato nga nuntan karon kung sa giyod ang unod sa mga sugilanon ni Rex kay maghatag kining pagtulunan kada binigyod sa bana og asawa. Sige mga bay, dito maglangay doon ay mga pagtimbaya dire nga itong hatag na pagtagad sa ito nga panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, niya naglantaw si Ma'am Belen Kalihan Salisi. Mato pa ito ni Ma'am Belen Kalihan Salisi. Good evening, bye, Ronnie, bye. Shout out sa mga parente ko. Kalihan Pamili, Kalihan Pamili, LG Sabanal, Reina Ries, I'm watching Paranaque City. Okay, magpaglantaw na nimo, Ma'am Belen Kalihan Salisi diha sa Paranaque City. Samtang doon na pala ay naglantaw rin mga bay. Anak ka doon ay naglantaw si Idol Dodzke Oropong Kaliaw. Bye, maayong gabi diha. Good evening, bye. Walang sawa jod ning Mugret sa imong programa kada gabi, bye. Kay always jod naminaw nimo silang Nanay Libet og Tatay Rudy, bye. Always gasaba-saba ilang radio diha sa Palaslan. Ron, bye. Maura na, bye. Salamat, bye. Okay? Kato mga pagtimbaya gikan ni Dodzke Oropong Kaliaw. Okay? Mato-mato ni Idol Kalihan Wagens Tommy. Okay, mato-mato ni Idol Kalihan Wagens Tommy. Good evening, sir. Shout out sa ko ang My Love, Sir Amy Labs. Okay. May nagabi na ni Muday Amy Labs. Ang imong My Labs, si Sir Kalihan Wagens Tommy ang nagtimbaya diya kanimo niya. Sigurado, yun po. Naglantaw po diyon si Amy Labs, tong partner sa mga balak tubag-tubag mga bay. Kay nagpasidaan manidaan si Idol Kalihan Wagens Tommy nga mutimbaya siya ning takna ning kagabi yun. Nya, ato na pailain. Napo naglantaw siya si Ma'am Linura Kihanu Akabal. Good evening, bye, Rone. Magabida ni mo, ma'am. Ani agani hatog picturean si Ma'am Lingi-lingi mo si Ma'am. Mo lantaw sa kamera. Okay. Ya pada naglantaw ha si Idol Kalihan Wagens Tommy. Ninigatak na ning kagabion mga bay o makandos. Uban pa diha nga naglantaw. Palayog lantaw og timbaya para to nga jud nga mabasa. Ayon nga mga pagtimbaya nining atak na nining kagabion mga bay o mga kandos. Ha kay pipila pa rin na kita na to dre. Ang naglantaw na to dre diya si Kalihan Wagens Tommy na si Linura Kihanu Akabal, si diya pa ilain si Ma'am Ma'am Belen Kalihan Salisi o si Dodzke Oropong Kaliaw. Muna mga naglantaw karon nining atak na nining kagabion. Niya tapos silingan dere nga mao si Ma'am Mens Pausto Abuyo ba kanunay po ni naglantaw mga bay maghandos si Ma'am Alma Escarpe kanunay po nang naglantaw matagabi eh sa mga bay maghandos diya sa barangay Magtuhaw si Boss Dendo Abrencilio Vlog always po ni kanunay na minaw kauban sa kasawa nga si Ma'am Catherine Sorenio og yung mansab ni Boss Diego Herodias nga kanunay wagi pakyas ang papaminaw sa Star Radio diha sa Barangay Magtuhaw. Okay, haban pa diha, timbaya, timbaya, gid mga bay. E mga pagtimbaya, ato ginang hatagan o pagtagad niya. Sa dili pa, silbing sinugatan ka natong tanan, anya kining kanta ni Jaime Salazar, kanta nga naguluhan nga, Ang Langit Day Nahibalo.
1: Mga lamang.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong good sugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ayun ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabali sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan nakong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Kung sa Astasan, wag tang-ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong auto, kulang na og suporta. Sulayin ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Ako po si Asuncion Lohera, taga RH to, Angel Bacanis Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong gimaintain karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Med Pharma og kay at Erlin.
12: Dragon Fruit Plus 650 mg.
13: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
12: Kamusa, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
16: Medyo ang inis sa Pangi, Tandag City. Akong gigamit yung ginang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Nisagsip unong ko akong ikuan sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit kalawasan makuha. Mut-mut sa tuhod, kuha gapon. Unang ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nagbina na kayo may pagkabugdaw-bugdaw. Ang atong pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
15: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Oh yeah! Let's get
12: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
17: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
17: Mag-Hard Mama. Extreme na.
19: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga lipyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
20: Mga lama sa kagahapon.
21: By Ronnie Bye.
22: Atong oras mga bay, 25 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinimaw nga takna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kaihi, arthritis, tasog uric acid, tasog syuga sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa Tayasan, sa Kiuri Pharmacy og IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
20: Mga lama sa kagahapon.
22: Sige mga bay, dunay mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminawan. Nga itong hatag na pagtagad karon, ini nga takna ni ini nga kagabhion mga bay. Okay, rito sa ibabaw, sa wala na itong mabasa, ganiha mga bay. Okay, nga si Ma'am Leonora Kihano Akabal. Good evening, Byron Ibay. Napodiya si Idol Kalihan Wagens Tommy. Dang napodiya si Idol Nara Empirado. Matubato ni Idol Nara Empirado. May gabi Ibay ni Idol Victorino Bituon. Pa-shout out watching gikan sa Basak Compostela Cebu ug pa-request og tubod sa naughang sapa. Okay, nabuli naglantaw si Isbe Alan Luiso. Isbe, may gabi eh. Dayon si Idol Zoren Letihio Sandalio. Wonderful pictures. Okay, dayon. Amato ba ito ni Isbe Alan Luiso? Good evening. Bye, kahando. Salamat Isbe. May gabi diya. Dayon ba ito ni Zoren Letihio Sandalio? Hi. Dayon. Naglantaw po diya nga si Byruel Albino Torres itong higala nga kanhidigi sa Muse Radio nga karon maunang Star Radio dahil usa ka municipal link sa purpose nitong lungsod sa Tayasan. Okay, matupato ni Bay Ruel Albino Torres, maayong gabi ibay. Okay, doon na pa ilain pagtimbaya, nagtimbaya nga si Bus Dindo Abrencilio Vlog. May gabi Idol, Byron Ibay, musta, shout out Idol, happy birthday Lula Peria Sorinyo, nga karong adlaw. Uy, di Lula Peria. Lula Peria, happy birthday niya. Di itong pagtimbaya ni mo Lula Peria para birthday ni mo. Happy birthday! Ito si Lula Peria. Happy birthday! Sige, huwag tanong nag-birthday sa man ni Lula Peria. Happy, happy birthday. Okay, doon na pa yung pagtimbaya si Boss Dendo Abrencilio Vlog. Shout out ko nila ni John Penisitos, Island Garaganag, Adis Sigrapa, Kagawa Jubelin Alconten, Bichabi Cuevas, Catherine Sorinio, Josephine Sorinio, Papa Susing Sorinio, RGM Gahiloma, Yaya Amay Kalyaw, Brad Ruben Aquino, Dayon ni Kausa Unik Calderon, Dudoy Calderon, Yoyo Antonio Abole, Ricky Gabotero, Jerome Calderon, Rowena Calderon og sa Tanan nga naminaw sa Star Radio FM. Okay, doon na pala pagtimbaya. Doon na pagtimbaya, gikan ni Wele Benetes Ganaganag. Idol Ronnie, pabati mga kaliwat ko sa mga ganaganag, lalo na sa ako Lula Inten. Ako mga uyuan, diha. Mga kainom, haha. Tanan diha, ha. Sa prinsa nga mga silingan tanan, pabati nila diha. No, gika na ni Idol Wele Benetes Ganaganag nga naminaw karon ini nga takna nini nga kagabion. Sige mga bay, di ta maglangay. Ato nang hatagan o pagtagad kini nga sugilanon ni Rex uban sa tuang tulumanon.
20: Mga lama sa kagahapon.
22: There
20: by Ronnie Bay.
22: Bay, maayong gabi kanimo og sa tanang mga suking tigpaminaw sa imong programa sa radyo nga mao ang
20: mga lama sa kagahapon.
22: Bay, ako di ay si Rex, 38 anyos, menyo og taga-ayungon. Apan karon, nagpuyo na sa Dumaguete City uban sa kuang pamilya. Sa tinod lang Byron ni Bay, dugay nakaayo ko nga nagduha-duha kung musulat ba ko nimo. Kaya ang istorya, dili istorya sa usa ka tawo nga walay sala. Ilusab kini istorya sa usa ka bana nga gusto lang mahimong biktima. Kini, istorya sa usa ka lalaki nga sa una, abiniya sakto ang tanan niyang gibuhat. Apan sa paglabay sa panahon, nakat-on siya nga adunay mga desisyon nga bisan unsaon nimo ug pangatarungan makabilin gyud og lama sa kasing-kasing. Niadtong miaging semana, samtang nagbakasyon ko sa balay sa akong ginikanan, hedunggan ako ang imong programa. Nakadungog ko sa mga sugilanon sa mga tao nga nangita og tubag sa ilang kagahapon. Og kalit lang Byron Ibay, murag adunay tingog sa sulod nako nga miingon, Rex, panahon na, siguro nga isulti usab nimo ang imong istorya. Mao nga karon akong isulti. Ang akong asawa si Lorna, dili siya labing matahom nga babae sa mga lungsod. Apan para nako, sa dihang wala pa may maminyo, siya ang labing matahom nga babae sa tibuok kalibutan. Simple siya, masinabtanon, dili pala away. Og labing importante, Sa tanang panahon nga nag-antos ko sa kalisod, wala gyud siya mibiya. Sa sinugdanan, ako ang nagtrabaho. Ako ang nangita og panginabuhi. Ako ang nagbayad sa mga kinahanglanon. Og tungod kay lalaki man ko, naagyud ko'y garbo. Abin ako, basta makahatag og kwarta sa akong pamilya, igo na kana. Aron matawag kong maayong bana. Apan wala ko kahibalo nga ang usa ka pamilya dili lamang gipakaon sa kwarta. Gipakaon usab kini sa panahon, sa pagtagad, sa pagkamatinud-anon og sa presensya. Pila ka tuig ang milabay nga nakatrabaho ko sa usa ka kompanya sa Dumaguete. Maayo ang sweldo. Og tungod kay nadunggan o nadugangan na ang akong nakita, nakatilaw ko og gamay nga kahayahay sa kinabuhi. Dili usab nagsugod kon didto usab nagsugod ang ako nga pagbag-o. Nakoy mga kauban nga kada adlaw mag-imbitar og laag, kape, kaon, inom. Hangtod nga dunay usa ka babaye nga akong nailhan. Ang iyang ngalan mao si Clarice. Wala ko magdahom nga mahimong importante siya sa akong kinabuhi. Sa sinugdanan, istorya-istorya lang. Hangtod nga nahimo ng kanunay o kanunay nga pag-istorya nahimong pagkaduol. Hangtod nga usa ka adlaw, nakamata ko nga naa na ko'y gitago gikan kang Lorna. Bayron ni bay, tingali, dinhi pa lang nasayop na ko. Kaya ang pagbudhi dili man magsugod sa higayon nga adunay mahitabo. Kasagaran, magsugod kini sa unang sikreto, sa unang mensahe nga imong gitago, sa unang tawag nga imong gidilit, sa unang bakak nga imong gisulti aron dili masakpan. Og ako, ibuhat na ko silang tanan. Wala ko dayon, biya isi Lorna. Wala usab na ko, dayon biya isi Clarice. Gusto na ko ang duha kakalibutan. Sa balay, adunay asawa nga matinud-anon. Sa gawas, adunay usa ka tawo nga makapabati ka na ko nga bata pa ko. Abi na ko, kaya na ko silang duha. Abi na ko, makontrol na ko ang sitwasyon. Apan ang kinabuhi bay, dili man dula nga ikaw ang magbuot kung kanus-a matapos. Niabot ang adlaw nga nakabantay si Lorna. Nakita niya ang mga mensahe. Nakita niya ang mga tawag. Og usa ka gabi samtang nag-atubang mi, iyang gipangutana. Rex, nabakay lain? Wala ko makatubag. Dili tungod kay wala ko'y ikatubag. Kung dili tungod kay kabalo ko nga kung musulti ko, sa kamatuuran, dili na gyud mabalik ang among kinabuhi sa kaniadto. Mao nga sa unang higayon, namakak ko. Mingon ko, wala. Apa nakailaman di ay ang asawa sa iyang bana. Wala si mangutan na pag-usap. Mihilak lang siya og mingon, masakit pa di ay ang imong bakak kaysa akong nadiskubrihan. Mayroon ni bay, hangtod karon, dili na ko makalimtan kadto nga mga pulunga. Kay tinuod, ang akong gibuhat dili lamang pagbudhi sa iyang lawas o pagbati. Akong gibudhi ang iyang pagsalig. Ug ang pagsalig, kumabungkag, dili parihas sa plato nga pwede ra ipapilit. Bisan pa og mahipos nimo ang mga tipik, makita gihapon ang mga liki. Nagbulag misulod sa pipila ka bulan. Ako mipadayon sa kontrabaho, si Lorna mipadayon sa iyang kinabuhi. Apan sa dihang wala na siya sa akong tupad, dito na ko nasabtan ang mga butang nga wala na ko hatlagi og bili kaniadto. Ang iyang pangutana kung nakauli na ba ko, ang iyang paghulat kung gabi na, ang iyang pagbilin o pagkaon bisan kabalo siyang basin, dili ko makakaon. Ang iyang mensahe nga pag-amping sa pagpauli, kaniadto, ordinaryo ra kaayo kadto para kanako. Karon, bisan usa na lang ni ana nga minsahi akong panganduyon. Kay usahay bay ang tawo nga imong gituuhan nga kanunay ra diha. Mao di ang tawo nga pinakalisod ilisan kung mawala na. Niadtong panahona, nawala usab si Clarice. Kaysa dihang nasayra niya nga dili ko andam biyaan ang akong pamilya, may palayo siya. O dito ko, nakat-on, o kung sa kamapait, nga kamaturan. Sa ding gipilit na ko ang duha ka, kabinuhat. Sa katapusan, nawala silang duha. Wala ko kapugong kang Laris. O wala usab ko kasiguro nga madawat pa ko ni Lorna. Apan human sa taas nga panahon, nakisulti ko pag-usab sa akong asawa. Wala ko nangayo kaniya nga kalimtan dayon ang akong gibuhat. Wala ko nangayo nga pasayloon ko niya tungod kay gusto na ako. Akong gingnan siya, Lorna, wala ko'y rason nga ikapangatarungan sa akong gibuhat. Kung kinahanglan nimo og panahon, ihatag nako. Kung dili na nimo ko mapasaylo, dawato nako. Pero gusto lang nako nga mahibalo ka nga nasabtan na nako kung unsa ka kabililhon kung mawala ka sa akong kiliran. Wala si mo tubag dayon. Mihilak lang siya o pagkahuman sa taas nga kahilom iyang giingnan ko. Rex, dili ang imong pagbalik ang akong gikahadlukan. Ang akong gikahadlukan maoh ang posibilidad nga basin usak adlaw mahimo na usab nimo akong pasakitan. Byron ni Bay, usao man nimo pagtubag ana. Wala akoy kasulti. Kay kabalo ko nga ang iyang kahadlok, ako mismo ang naghimo. Karon, nagpaningkamot ko nga mabawi ang iyang pagsalig. Dili pinaagi sa dagkong saad, dili pinaagi sa mga pulong, kun dili pinaagi sa gagmay nga mga butang matag adlaw. Pagpauli sa saktong oras, pagkamatinud-anon, pagpakita nga wala na koy gitago. Og labaw sa tanan, pagkat-on nga ang pagkahimong bana dili lang tungod kay ikaw ang naghatag sa panginahanglan sa balay. Kay mahimo kang magkahatag og kwarta, apan kung wala kay pagkamatinud-anon kulang gihapon. Mahimo kang magkahatag og balay, apan kung wala kay kalinaw dili gihapon kini mahimong panimalay. Og mahimo kang tawgon nga bana, apan kung imong gi pawala ang pagsalig sa imong asawa, mahimo kang mahimong istranghero sa iyang kasing-kasing. Byron ni Bay, karon ako na ang nangutana. Kinahanglan pa ba na kong ipaglaban ang among kaminyoon? O kinahanglan ba na kong dawaton nga adunay mga lama nga bisan unsaon o paningkamot dili na gyud mapapas? Ako si Rex. Usa ka bana nga kaniadto abiniya nga daghan pa siyang panahon. Usa ka lalaki nga nakakat-on nga dili tanang oportunidad kinahanglan kuptan. O dili tanang gusto kinahanglan sundon. Kay adunay mga butang nga kung imong mawala, mahimo nimong mapalit ang tibuok kalibutan apan dili na nimo mapalit pag-usab. Ang pagsalig, ang panahon ug ang kasing-kasing sa tawo nga kaniadto mituo nga ikaw na ang iyang katapusan. Byron ni Bay, sa dili pa ko nimo tambagan, palihog ko og tugtog sa awit kung kailangan mo ako. Kay tingali sama sa kanta, adunay mga tawo nga dili nato mahibaluan kung unsa sila ka importante. Ang tud sa adlaw ga dili na sila anaa sa atong tupad. Kanimo matinahuron, Byron ni Bay, Rex.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Testimonya sa Wonder Cardio Care.
7: Kasi this is Alicina Bautista, taga-Upper Puting Batu, Kalumpang, General Santos.

0: kung tipo si Alain kay kanang dati kong malimot o pagulbo na lang yung bisag ako ra usakay. Kasi kung balik-balik sa kong agi, duklo na lang galing ako akong ulo. So katong nakainom ko sa Remind capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo nang daghan dyan kayong salamat at alin sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguro ang doon karon ala akong gipamati. Wala po nawala. O daghan dyan kayong salamat at alin sa imong Nance Prada.
1: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo mamalipay sa Embs Flower Shop.
5: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtakin, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 56 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kinamanga takna. Ihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay ani-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mga makatumar. O kaya hulata, ngayong lawas mo bigay, panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan. Tungod sa kakulang sa vitamin C sa tung lawas, sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga parmasi sa inyong mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon na mga pagtimbayan, doon na yung bitawag at itong hatag pagtagad kining tawag mga bay sa itong pag-uban sa Tulumanon. Okay, itong hatagan ha, kadyot lang ha, itong tabagon. Ang iyang tawag mga bay, kadyot lang, itong ikuan sa itong kalinyag. Hello mga bay.
2: Hello.
1: Yes ma'am, mga bay. O siya takalagad tag na ni kagabiyon ma'am.
2: Ay,
1: di,
2: si Ma'am Jen.
1: Ah, si Ma'am Jen. Okay. Paano niya po Ma'am Jen? Nga lang ito, kagka-text mo ito, Ma'am Jen?
2: Di, niya. Kanang, ako mo, Ma'am Jen, di ba, nagpawang pibig, Ma'am Jen.
1: Unya?
2: Top na yan number. Kumpay, di ba?
1: Oh, sige. Oh, sige. Ah, kisa to yung ngalan sa yung imong pamilya nga magpawang pibig, si si Chirilab.
2: Oo, di.
1: Ah, sige. Ah, sige, ma'am. Ang numero ni Chiralab, ma'am, ikuan, ma'am, kanang ipadayagdag o padayugdog sa kahanginan para sa itong makaigsunan ila madunggan.
2: Okay, ma'am.
1: Okay, ma'am. Okay, ma'am. Palit ako sa ma'am.
2: Okay, ma'am. Okay,
1: okay, salamat ma'am, salamat ma'am. Wala na kayo greetings ma'am.
2: Magpag-greet ako dito sa tanang taga-tayasa ng gabi.
1: Okay, salamat ma'am.
2: Salamat dito.
1: Okay, salamat ni Ma'am Jen nga naaroon sa Poblasyon Tayasan nga naminaw karoon intact na nining kagabihon kung din mo sa numero ngayong gitugan sa iyang isoon nga mao si Cheerlab. Sige, doon ang mga pagtimbaya, doon ang mga bay, itong hatag na pagtagad, nining attack na nining kagabihon. Ano naglanta mga bay, si Day Bibit Lagine, matupad ni Day Bibit Lagine. Good evening dong, sabta na po niya, si Idol Gel Candido Camanso. Good evening bay. Doon na pala, Andre, nga naglantaw, napod si Wadilin Istanyel. Good evening, Sir Rune. Okay? Dahil doon na pala, ipapod rin, pagtimbaya, atong hatag na pagtagad, kini ang greetings gikan ni Ma'am Alma Escarpe. Sige, ato nga basahon ning greetings ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening Byron Bay. Greet ko una nimo ni Lady Maria Bongira, Lola Iska ni Day Lady Chen, Bayboy Day Nuning sa mga bata ni Day Nisi, Day Lorna, Day Medellin, Day Solidad, Gunciel Alvin, Day Mbem, Day Rufa, uban sa iyang pamilya, Day Hansel, uban sa iyang pamilya, og sa tanang nalang, amiga, og naminaw, request kong song, lubat na ba? Gikan sa inyong kabus nga higala, Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, adita maglangay, aniya ang gipangayo nga kanta ni Ma'am Alma Escarpe, kanta nga naguluhan og lubat na ba?

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigpaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang adlawon ayaw kalimot loy ang dilaw, no? Kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlawon sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kaig tabang ni sa mga sports, no? Mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
2: Yes.
3: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no? Nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3%, no? Ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede, no? Nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no? Aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na og inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Mga lama sa kagahapon. Atong oras mga bay, 10 minutos na milabay sa last 9. Mga bay, kina mga takna, gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premyo, ngayon nga, madaugan. Tigo malamang ang way sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O gano'n na higayon nga mudaog sa cash prices o sa bugas. Para sa Amigos Coffee, mawakin nga chance ngayon nga madaugan. Pwede mo nga mudaog sa 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Capsule, ano na mo higayon nga makadaog sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya. Himsog o mas matanon nga panit, pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busa sa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, pwede mo nga mo-text o matawag na mong numero ang 0975-503-3857. Sa Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog sa Star Radio Tayasan ilang programa. Matag alas 6, hangtod sa alas 6 imedia, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Dere sa probinsya sa Sugbo, o kung dere sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan, dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy, ingon man sa Inchel Pharmacy. Okay mga bay, doon na yung mga pagtimbaya. Greetings dere. Atong hatagan o pagtagad na ining kagabihon. Ano itong basahon, mga bay? Okay, DJ, pwede pa wanted text Smith. Mauni ang number. Okay, ganihan eh. Katunin kang ni DJ, ni Cherry Lab. Okay, kay si Genuine na kwan ha. Sige, itong kwan ning kwan eh. Kay yan naman nag-iun air ganiha. Ato na balik kubasa arong nga maklaro, mga bay. Okay, manong numero ni Cherry Lab nga magpa wanted text Smith, mga bay. 0930-408-9329. Tapos bon, 0930-408-9329. Sige, moto ang numero. De Cherry Lab ang gisulti na pulganiha sa igsoon nga mao si Chen. Okay mga bay, una tamo pa rin sanahan. Maminaw na kita o mga mahinungdan ng pahibalo nga ihatod ka ninyo niningatak na nininga kagabihon.
5: Essential oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
6: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
5: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
6: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya kanan. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawas o malag ma dili mo kapuyon kana lang
11: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Pawala pa ko nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, o sakit akong puson. Magto nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong ginom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.
14: Happy birthday.
15: Uy, thank you. Unsa man ni?
14: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ang anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko gamit kainin mo.
15: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
14: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
15: Tambal nga sabon?
14: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
15: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
14: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
15: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
16: Hardmax.
17: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
16: Mag-hard mama. Extreme na.
18: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
19: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kiring akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
20: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
19: Sama!
20: Kaniyo?
19: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
20: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
19: Mauba! Be, mainom ko gamit ko sa kape, be.
20: Asa magalo?
19: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
21: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.

0: kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 24 minutos ang bilabay sa las 9. Mga bay, kinu mga takna. Ihatod ka na to sa Detrebio Food Supplement. Mayo sa kanatural, ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagwalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lebs tea acids and sugared sugarcane extract powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Okay mga bay, doon ay pagtimbaya si Ma'am Mens Pausto Abuyba. Good evening bay. Sige, radyod me, naminaw ni mo sir. Naglanog-lanog among star radio dere sa kabulutan. Request kong song, Wonderful Tonight. Pahinungo dere sa mga silingan. Salamat sa pagbasa sir. God bless you always. Okay, gikan na ni Ma'am Mens Pausto Abuyba atong silingan dere sa kabulutan. Okay, dito maglangay. Atong ihatag ang ipangayong kanta ni Ma'am Mindy Abuyba. Kon Ma'am Mindy Abuyba, kanta nga naguluhan og Wonderful Tonight.
0: Mga lama.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kamvet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Ay. Kagwapo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy ug Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako ni si Elmira Tibaranggan. Nagpuyo sa lagtang kalitong si Cebu. Kaya kung sa kit kay hyperthyroidism and toxicator, ibugay na niya mga buka sa tuig. List ang dugo kay Rabi ang sa hyperthyroidism. Sa programa ni Ate Arlene, sana nang nagsusbo po gilan, pag-UAID, mo ko ni Palit akong mama niya. Kasi singan, naniayo ang akong sakit in town. Mana, nagbuyo sa ang buro. Salamat sa ayo.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes, we will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: I Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon!
1: Lulog-lula, nanay, tatay, dudong, oginday.
2: Bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
2: Bangon!
1: Alag na kong mata, importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta ang tanan? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Dios, okay ra gyud. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa kanginad, Pirates. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos. Adlaw karon nga Miyerkules, Pizza Day si Sayes, bulan sa September, ito'y dusmel, 26. Sa mga ka-birthday rong adlaw, happy birthday. Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. At sa mag-birthday og mga adlawa, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Arigiday pinaka the best sa atong birthday, abdikus gan ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gikin nga gasa gikan sa atong labaw makagkaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami gyud na mag-birthday kay. Siguradong maka panugab abot sa lubot. Okay, taras, alas 4:49 na gid sa Kabuntagon. Sigunan nga mo tawag or mo text karong buntaga. Open ra kayo ang atong call and text line number. Asa na ang sa atong smart 0969-484-5454. Og sa atong Globe 0956-664-7734. Mao na tong call ang text line number nga pwede niyo tawagan, pwede po tiksan kay andam gida nga buhatag og maayong pagtagad. Kun may mo timplan pa manigatas, pakan-on og humba para mo bright marambok ang inyong utok nga manabi sa silingan. Anong pagpanabi, usay makayo usay pud makadaot og manabi magani kana regyong makayo. Perhaps ay og malinawon nga atong kinabuhi. Og sa kanahan pud maminaw masikat sa atong website. Pwede na ni-search ang atong website www.starradiotayasan.weebly.com. Og sa FB fanpage, type na nyo ang www.facebook.com/starradio. Mao na itong website og FB fanpage sa Star Radio Tayasan. Okay, tara, 50 minuto sumun pa kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kumusta? Natong kasikbit nga kalungsuran na binagilin sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon!
1: Mas malalod, La Libertad, Gilngad City. Good morning.
2: Bangon!
1: Diya sa Ayongon, Mindoy, Manhoyod, o sa uban pang kalungsuran. Nga maabot sa itong signal karong buntaga. Good morning. Dias pikas isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Dias tumanog, kurunda, aligria, badyan, natilan, malabuyok, sambuan, og sambad, pangkalungsuran, nga mabot sa itong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na itong mga sikat kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lagyan mo, bangon, para maligo. Bangon, para mukaon. Bangon, para magdiga mo sa kusina. Nagiyon need gid ato nga mabangon sa sayo sa kabuntagan. Don't wake quick, you need to walk walk. Anda lagi dadi kita magpaluya-luya. Need gid ato nga ligon ra kita matag adlaw. Alag kapo yang lawas. Importante Vasco Gregor ang Junior. Yes, because is lagi tawag sugbo. Good morning, good morning. Yes, tumanog ron daligrab at dyan yung tinan mo labiok sa banong sa ban pangkalongsuran nga mabot sa itong signal din na pita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matumatindi nagtindiro sa tumatag sa tagsa kama public market. Matumatindi nagtindiro sa daan, bularan kananan o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pickup drivers, sa balhabal drivers, eco-bike drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan na itong mga magumas sa kabukiran atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na itong mga sikat kay Buntag na. Mabangon kay hayag na. Mabangon kay hayag na kayo ang balay sa silingan. Anong nagmayag balay silingan ba? Hayag na, mabangon kay mangayo og ininit kay kapoy na kay pag init og init og tubig sa kusina mangayo ta silingan kay kabasor bitaw. Maray pa. Kayo wasa kong ininit niya, maray. Kay kapoy na mong init sa kusina. Good kay medyo fun man ka nang wala po ko'y kahoy. Oska, kung nabita, maray, oska. Sa timplahan na good ay nag-ipang dalo ng ininit. Okay, ito na 54 minutos. Suman magalabay ang alas 4 sa kabuntag. Standby sa tamang sikat. Tuminaw na kita kung sa kawit. Entitled Pastilan Apo by Dong Sparday.

0: Malagi na ko na. Ang ilang lolo, ilang gipang yubitan. Wala yung mga respeto na yung mga apuhan eh. Iya ko ng lolo, gasiga ko ng mata. Ang iapong lolo, mura ko ng palwang ilong. Niya, ang problema, managsoon na rin sila. O saray lang lolo. Ayun, kadakor yung damak. Alright, balik-balik tas ng program Bakurat sa Kabuntagon. Kauban kaya po niya galas kang inad. Huwag na mo'y otang. Automatic. Huwag mo palit. Automatic po. Ingin anak na magigid kasimple ang atong kinaboy. Huwag na tayo kwarta. Huwag mo palit. Huwag mo'y kwarta. Huwag mong utang. Pero ayaw lang yun kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Malipay, bigyan ng tindira masikan basta nyo ng bayaran. Legion nga good fear mo. Matik, kung mureklamo mo sa tindahan, makautangin mo dayon. Pero kung mabad fear, gani mo, wak na. Wak na'y usob. Ang gahit king mo bayad ba nga? Aray, wak mo ko'y kwarta ron. Bisag bagong nakadamat ang swildo, mingon pa ko'y kwarta. Apiki man. Katunga sa ko ang bayran. O, datatahan pa niya ang tindiran. Need biya po nag-cash kay recycle na po. Aligyan, katunga dagong negosyante nga di mga ipautang. May, ganyan ang ginagmay nga negosyo kay pautang ra. Bayad, sinima na or dua kabulan. Madala-dala ra. Aligyan, bayad. Otang. Bayad utang singil lipay. Okay, tara si Kuita Dibi Minuto sumunod makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Naliyara man sa oras. Anagingon nga basti nato bantay ng orasan. Dali ra kayo. Huwag magbantay ganita sa orasan. Pwerte yung tugaya. Sama ragunas niyo ang pangandoy nga magsigi niyo nagsigi niyo nagbantayan yung pangandoy. O nagyon ngandoy jud ko nga madato ngandoy ko nga makapay ko bawo sa kanan. Ya kay wa mampoy buhat sige ra magalingkod. Apir tindog ayang mabot yung pangandoy. Pagani siguro nga di gyud mabot. Apil labi na sa kanan ron mahal kana sa kanan ron. Milyones. Ay, gingon nga. Pwede magkamaka sa kanan. Palit na kang tarak-tarak. Oh, ano na, kay 500 murag sa kanan na. Pero tarak-tarak, ra. Dulaan ba? Unay gingon toy. Toy, isa man toy, Hilux. Okay, taras. Alas 5.3 sa Kabuntagon sa itong malulog-lulad na nagtatay dudong og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ano bangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gin para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang ato managko ng mga mata. Balag na kong batang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa kusina. Sa mga nangapiron, mayong pagpangapi. Sa mga tolas kusina, gadigamo na. Katak ang nas na mga kaldiro, ilan ang ibutang tubig, giinit. Para makainom kung nasilang kapirong buntaga. Oh, nagyon, enjoy! Enjoy to drink coffee this morning. Because coffee, it's very delicious!

0: God benefits our heart to avoid type B diabetes, to get long life, and always happy every birthday. What are you waiting for? Drink coffee every morning. Ang mga pong driver, di na tayo pwede mong kape. Drink coffee na lang every day. Walang kape lang mo mo timplang kape sa Skadlaw. Region, it's your decision. Okay, ito sa itong kapalaran, karong buntaga, paminaw, pamati, kay ato ng iatag, orada. Mga apo, panapinosa, sige, magpanaway sa iyong apuhan, murapun mo, mga guwapo. Kamu mga apo, ha, ay gin magpanaway sa iyong apuhan. Respeto lang yun. Gin ay pinaka-importante sa itong kinabuhi, mga sikat, bisag wala tayo degree. Importante nga na agin tayo respeto sa atong isig kata, labi na sa atong pamilya. Respect is very important in our life. Okay, sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati, kay ato nang ihatag, ora-orada. Sa gipanganak sa bulan, sa Marso 21 hangtod Abril 19, Aris. Makadawat o sorpresa, swerte ni mirong color, 735 o blue. Abril 20 hangtod Mayo 20, Taurus, mabalik ang imong gana sa pag-ehersisyo, swerte ni mirong color, 384 o pink. Mayo 21 hangtod Nyo 20, oh no, Gemini, dunay mo tabang sa imong problema, swerte ni mirong color, 439 o yellow. Hunyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, mahuwasan ka sa naitabo kanimo. Swerte ni mirong color, 573 o gray. Hulyo 23, Sangto Agosto 23. Hulyo 23, Sangto Agosto 22, Leo. Dona kay mahibalan nga sikrito. Swerte ni mirong color, 836 o gray. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Maupas ang imong pagkamaulawon. Swerte ni mirong color, 973 o violet. Pagkadong atong katunga sa tong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Balik sa taning apo. Apo nga, botad. Very good grandchildren. Legion, mga apo di ang abuotan. Dako dag kaugmaan. Itlog, pag yung kuno, pertin dako. Atay, kanatong itlog. Muna giingon, masikat, kanatong itlog. Og dagko na siya. Basta kay magtibokol gina nyo ang atubangan. Tingala gina nyo ang silingan nga nung tibokol mo na atubangan ni kumpare. Dili mo na yung anak sa unak. Idakop mo na yung itlog kay kuan, bugok. Lagi yun, wise egg. Wise similya ang itlog. Pwede pong wise guy. Wise milya ang lagay. Okay, gantong mga kapalaran. Gantong kato sa astasan. Herbal capsule mo tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag. Wala ko natanan sa astasan ang pinakabagong Mangosteen product. Nagipakusgan kaoban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon, pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og mayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan na pala masuking butika do all sa inyong lugar. Lalish pa Dias Barangay Bago Tayasan, available sa Batong Astasan Herbal Capsule. Dias sa Panimalay, ni Sir Boyax Labiog Kanida. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta ko atong kabuntagon dia Sir Yax. Ang kaoban sa sawa ni Sir Boyax, Ma'am Nilin Alio Kernal, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa mga karinal pamilya Dias Barangay Bago Tayasan, maayong bunta.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon! una tama sikat kay buntag na. Sa ganahan nga mugwapa, mabuti mga bisang panit gamit na kayo sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sa Bon Beauty Shop, pang pagwapa, nga dili isog sa panit, makapaputi, makahubok, og makahamis sa panit. Adunay avocado oil, nagdala og vitamin E, lecithin, collagen, og manutrients nga maoy, mupaputi, og mupamis sa imong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop. Mapalit sa inyong mga suking butika dool sa inyong lugar. Okay, oras. Alas 5-6 digit sa kabuntagon. Pagkadaligit sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirang itang mag-birthday kada tuig masikat sa mga birthday nilong adlaw. Munay gingon nga. Happy birthday! Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Mora mga ginay pinda ka na best atong birthday. Ang update kung saan na itong lawas kaya magliok-liok sa matag-adlaw o libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na kain na nga gasa gikan sa atong labaw makagagao. Lagi yun, tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon, magigitang
1: lami, magigit na siya.
0: Labi, ginang na yung birthday, labi na magkakaon ka. Sigurado magiging makapanugab. Abot sa sampot. Okay, oras, alas 5:30 ligid sa kabuntagon. Kadalira ligid sa oras. Kumusta? Kumusta man atong kabuntagon, diya mare? Kumusta? Kumusta atong kabuntagon, diya pare? Wala ra mo magluya, mare, og pare? Kay basig nagkumbati mo gabi eh. Okay, kumbati ba? Kumbati ba? Kanang hilutanay, God? Nagmasahe, masahe ice lang duwa? Unay, kumbati. Amo lain pun maguna-una. Unay gitawag og dirty minded kay mo. Yes, parang kay magtotayasan may buntag din diboy no dia nga good minded kay dinong diboy. Anong diboy? Good morning dog.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta to kabuntagon danong diboy? Kumusta tong pagbangon? Wala ray sakit ang buko-buko. Okay, nagugubay. Di ni may tabang mo sakit akong boko-boko. Kaya hinaplasan perme ko. O katong mga oil sa akong asawa. Unang wag yung panuhot ni akong boko-boko, bar. Di igin panuhot ni akong boko-boko ng diboy. Kaya perme yung hiaplasan mga haplas. Mga herbal haplas ba? Or mga liniment oil. That's a secret of nung diboy. Why always strong his backboard. Og sa kapikas kinabinong diboy na sinang Marnay no. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Aslang by Francis da, may imad Mayra. Og ni may pa. Mayra, matay. Daggan dyan ikong ngalan, bay. O daggan dyan ikong ngalan, may. Nya, pero usara ka kabuok. May dag natulupod ka kay daggan mo. si may imad Mayra. Og kaupan siyang sister, si Tap Tap. Tap Tap. Mayong buntag tap.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa mga apoy nung diboy diya si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Pitok-pitok na itong mata niya. Agitay, grasya. Ay, paimulit si Muskin Silia, timplag kape. Yung pagkaw magtimplag kape, ligog dagat. Ligog dagat maglumos. Ay, apo na nabay, Pino. Ligo na, God. Kikanan dagat, tambal. Biya ko na masikat. Ano yung yun? Basta maligo, tagdagat, tambal na. Binag na mo yung mga sakit sa kalawasan, ikaligo nagdagat. Mga dua ka oras, di ba? Wagtang ng sakit sa yung lawas. Inigtagwas. Liha na katol-katol. Okay, sa City Laguna, may buntag din si Mina Binson niya. Langit Titi Binson, by Dan Binson, by Lickster, by Joey, si Syra Aquilao Garby. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, sa Barangay Lutay Tayasan, may buntag din si Sir Gabunada. Itong higala niya, grabe, good talagang asawa. Kung saan, nga daghan mo po niya siyang kwarta. Orang gede pindah importante ninong sisar. Menegion bayre gantos kene kong asawa bay semut kedagan. Sama dek kamang ayo. Adik nak kondong sisar di muara nak. Wak mau kue kuarta. Spinsis lang nas bulsa. Ang ni bay ko kue kuarta rin sa barangay Lutay Tiyasan. Abay ko ay may buntag bay.
2: Bangun, bangun, bangun.
0: Ang ito ato po ni Higala nga nagkasiksi. Ang ni bay ko kue kaya bayre nagpasiksi dyan ko bayre kay... Kaya ko asawa, huwag manambo ko, mausap ba niyang feelings ako, ah, munang... Nagpasiksir yung ko pag-ayo. Ako naging gihatag ni Bay, pero sinatang akong walo kabok bidbiron kay... Nambok, munuan ko ato. Sakto gina yung mag-ibuat, Bay, ko, yung gihatag ni Bay, pero sinat para siya na po yung mo tambok. Siya na po yung magproblema atong palitong gatas kanaglaw. Ay problema to si Bay, pero sinat, kinaghan man sa itong kwarta. Unlimited mo itong kwarta ato. Kita bay ko, itipid-tipid, dagod na bay. Importante nga. Waling nga ora ba? sa mga pamilya ni Bay Coco yun niya. Ito si Madam Kunsing. Madam Kunsing Loang. May buntag lang bay bigay niya ni Bay Arnel Guardario. Mayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na masikat kay buntag na. Negyon, ang pagbangon, importante gina para makakuha ta grasya. Bangon og sayo para makakuha grasya og sayo. Bangon og sayo para dakog agi og sayo. Dakog agis pagmari. Marites. Pram nung di boy no, mayang buntag po ni mo na bay, mga pitabay, nangapin ako diri bay, labi kong kapi diri bay, kaya ako gilinggi. Kaya akong kapi bay re, imported kini bay re, gika ni sa USA. Unahan sa ayungod. Asa mo napitan ako sa tampukon? Tampukon unog, tampukon dos. Eh, basig makapalit mo talaga ng kapi ba? Alami ni nga kapi bay re, kay sagol ni siya. Pakusgan sa tuhod, pakusgan sa dugan. Og pa kusgan po ni Junior. Anindo tina siya nung di boy 3-in-1 din ang kape. Unsay nga lang anak dog. Kani siya pa rin may kita og power coffee. power gito on. Makainom ta parang power gyon. Power mo kumbate. Masagin may muntag nung di boy no dia. Dia sa Barangay Magtotoyasan. Sa tanan natong makilang sa Barangay Magtotoyasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na mo kay buntag na. Lukutan ang banig, pick ang habol. Ilabay ang unlan. Ipuson ang unlan, iglabay. Baka ang unlan, di mo guna mapiko. Saan na, sulas basurahan. Ay, ipuson ang unlan. Lukutan ang banig, pick ang habol. Ibutang skilid. Para hapsa, ilang taon ang inyong higdaanan. Ana ramong guna dili kay muratag umang ba nga muso ang kalit biyaan ninyong higdaan. Okay, magsalig rang mama, magsalig ni papa. E dapat kabalo na gid mo wa. Lawas nung diboy dili ko magigda ba hipos tanan niyang higdaan na niya nang limpyuhan sligan pagani. Ina ni kabutas nung diboy no. Oh. Ay gyon magbinotan gid taron kay hapit ng 2030 rin ako no, wala na kuno'y baligyang bugas. Sao na lang, balas na itong kanon ani. Kaniyong kwarta niya, gatigo magdagan, di gina magamit 2030, kaya wala namang gibugas. Sabisag na pa may kwarta'y kapalit, unsa may bugas paliton po nga, ugwa na available. Wala kaniyong kwarta, mintras sa'yo pa, gastuhan na na. Ay nagsigtigom kay anayon na kuno. Nagingon nga, anay pa more. Nagingon masikat nga, di magigitang ay magtigom og bandi ni sa kalibutan. Ang ay itang magtigom kung bandi, antos laing kalibutan. Kay di gugro na anayon hangtod sa hangtod. Bita, magtigom na daig kong bandi, antos laing kalibutan. Tigom na tagbalas aning bato, para natay madalas laing kalibutan. Okay, stand by. May naulang kita ko sa kawit entitled Kaneng Ulitaong Guwang. Request ni Bay Kokoy Guardario. Iya ko nang ipainungod sa mga ulitaong nga medyo idadara na or medyo guwang-guwang na. Bye ko, morning request ba ya? Your request ba is granted?

0: Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya na makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
14: Ako di ay si Ucina Sagaana, sa North Mapang, puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ano yung akong anak karon? May naman siya kaon, may siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Sa tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am. Karon kaya ang pagkakalibanga, naulian na.
15: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
14: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog, usig na ka siya magtulog. Uli ang laos karon, problem tambok na.
13: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
17: White Knights Dumaguete Pension House
16: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
17: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
16: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
17: White Knights Dumaguete Pension House.
18: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Proc 19, Lagao, Diyan, Santo City. Makapalit ko Nance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, gina napalpitit mag akong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yun nga, hindi ako mag-inom kape. Mga nakadungog ko sa radyo, sa programa, akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Coffee, kaya din ako magpalpitit. Makatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas, kung mag-inom ko Nance Coffee, magmawalang kakapoy, kaya kumakape ko, managsik akong lawas. Pasalamat po ko sa Nance Coffee, kaya katagan ng galagsi, o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa gabi.
19: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
21: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik ug lagsig ug adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuhan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon ang inyong higala sa kangidad By Ray. Tinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta naka-star sikat na sikat gita. Atong oras 33 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa atong unang lingaw-lingaw de masikat pinagis pagtingog sa atong maywaga nga tuko. Okay, padayon ta sa atong kapalaran karong buntaga. Paminaw pamati kay ato nang ihatag ora orada. Sa pagkipanak sa bulan sa September 24 ang tunog October 23 Libra donay mo traidor kanimo swerte numero color to 53 og sky blue. October 24 ang tunog November 22 Scorpio maayunan sa uban ang imong batasan swerte numero color 743 og yellow green. November 23 ang tunog December 21 Sagittarius duna ka exciting nga lakaw swerte numero color 362 og violet. December 22, Sangtod Enero, Disinibi, Capricorn. Wala kay gana mo uban sa barkada. Swerte ni Mirog Color, 532, Og Brown. Enero 20, Sangtod Pebrero, 18, Aquarius. Pinumdumban ni mo ang espesyal nga lugar. Swerte ni Mirog Color, 134, Og White. Pebrero, Disinibi, Sangtod Marso, 20, Pisces. Mubalik ang imong good vibes. Swerte ni Mirog Color, 426, Og Green. Og Gantong Atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gidmo sa mga nakabalo na daan na kabalo na gidmo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know mo.

0: kandong mong kapalaran gatod grato sa Amigos Kope o Amigos Capsule. Ang Amigos Kope o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C o mutambal usab kini sa mga daglain lain nga mga sakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, tasog, kolesterol, likatulog o guban pa mga sakit nga gambing sa iyong kalawasan. Wala ko natanan sa Amigos Kope o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available itong Amigos Kopi o Amigos Capsule, Les Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Les Banjan, Butika, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan, Mikior Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Ilmo Pharmacy, Les Lagi, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sanchon Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Leson Pharmacy, Butika Marga. Adias Dumanog, Parmas, Bituon Parmasis, Pura Parmasis, Disprediction Parmasis, Dias Barili, Aranji Parmasis, Marti Parmasis, Andri Parmasis, Purwan Ed Parmasis, Holy Ann Parmasis, Magida, ang mga Parmasis yang available ang atong Amigos Kopi o Amigos Capsule di na Dapita o Dinisa Negros Oriental. Available sa atong Amigos Kopi o Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tiyasan, available sa mga itong Amigos Kopi o Amigos Capsule niya sa Ike's Pharmacy, Tiyasan Pharmacy o Gingel Pharmacy. Good news sa mga users sa Amigos Kopi. Adunay padaganag empty box sa Amigos Kopi ang pinakadagan. Makadaog-og Gismel. Ikadua, makadaog-og 5,000, ikatulo, makadaog og 3,000, og ang ikaapat, 2,000. Og sa ikadawang papro, panaganag empty blister sa Amigos Capsule, ang pinakadagan, pwede makadaog og sa kasako bugas, ikadua, tunga sa sako, og ang ikatulo, pulo kakilo. Gika na sa tagiyaw, tagdumala, walay lain si Idol Angel Blaze Jesuan. Alang sa dugang pangutana masikat, pwede mong mo tawag or mo chat sa account ni Idol Angel Bless Yasod. I-type rin yung Angel Bless Yasod. Makita niya, pwede niya i-chat niyo sa mga naipangutana kabahin sa Amigos Kopi Papromo. Okay, talas 37 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Nakadali araman sa oras, dali ng adlaw, dali ra bulan, dali ra ang tuig. Legion, dali ra gyud ang Pasko. Oh, di na gid madugay masikat, happy tag yung Pasko, di na gid kapugngan. Ang ato ara nga inaot lang karong Pasko. Sana nga yung Pasko ay bibigyan mo ako ng money. Ay yun, manginaot ta karong Pasko. Magmalipayon ang tanang tao dinis sa Pilipinas. Tibok kalibutan. Magmalipayon tanang tao sa tibok kalibutan nga mag-celebrate sa Pasko. Isan pa man sa kalisod sa panahon, kalisod sa panginabuhi. Ang uban kalisod kinaay mga gipamati, kinaay masakit. Ay kabalaka, ay gunaw na unay gyud, enjoy ra gyud to celebrate this coming Christmas Day. Smile a little. Serious big. Okay, rito sa itong lakat sa panahon, masikat. Kaning lakat sa itong panahon, usahay, mag-jogging nitong panahon, usahay, maglakat ramang ginisya. Karong alas dos kadlawon, September 16, ang Tropical Depression padayong gimonitor sa pag-asa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Naimutang kinay sa gilayon nga 2,930 km silangan sa southeastern Luzon. Nagdala kinig hangin nga 55 km per hour. Ogonos nga adunay 70 km per hour. Nag-irog kinis sa direksyon nga west or north, west northwest. Magkadong atong lakat sa atong panahon karong buntaga. Alang sa dugang update or dugang update, panunay lang yun, paminaw lang yun kanunay sa pag-asa. Unay yun pag-asa. Lahat tayo ay may pag-asa basta may buhay pa. Para updated mo sa pag-asa, unay giingon nga, kuan ginan yung connection, stable na yung internet connection. Wala na siya. Nisulod mo na ito ang kuanoon sa itong ataganig mo yung pagtagal itong background. Kaya nisulod mo na itong nara. Okay, limo ito kita itong balik na gapon. Unay giingon, matik na siya. Okay, Toras. Alas 5.40 na ganda sa kabuntag. Sa ato ay kaduang duolingaw, di nato nugayon. Pinagis pagtingog sa atong may waga nga toko. Kaya kanina itong toko, panalag sa rameling mo tingog. Ato na yung patingogon. O toko, tingog ko. Wagad to atong ikaduang lingaw-lingaw karong buntag. Standby, standby. Maminaw na kitag pangkabuhayan showcase.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Gita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi text kay Mandren.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa si Tani ma'am, kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-stip at tumarani?
5: So wala pa na siya nainuman na? Unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang D3X Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang D3X Coffee Mix.
3: D3X Coffee Mix.
7: Mga penata!
8: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
7: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus, 650 mg.
9: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni Canon, Corona extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the Night to Night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Payong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa na to ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
13: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
12: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
14: Si Emma Mohan Arisdado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag gisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule o Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Gyapon, ninyo gala sa Kagidad. Awag na mo'y otang, awag mo palit. Anak, kasimple nga itong kinabayog na tayo kwarta mong palit, ang kwarta mong otang, ayaw lang giyod, kalimot sa pagbayad sa tindera, araw nang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Sa lingag-gag ni sigutan, kanis man ang ustay, makatawa, gidayon. Kalaparag babagod. Naigyan nga ito lang isang sabton. Saan nga, wide mouth man giyod. Okay, ito lang, 52 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa mga mailigundag swertres, tanawa, tutoki na ang inyong tiket kay Basin og Osamu sa mga mandadaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 5-8-2. Sa alas 5 sa hapon, 3-9-8. Og sa alas 9 kagabi, 0-2-3. Og gado atong swerte result kagapong adlaw sa mga wala kadaog. Sa mga wala kadaog, taya-taya lang gyapon mo. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itaya na gurot. Kaig muda, og, oh, sigurado mang kwarta. Kwarta linibo ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Agadaw mga swertres. Argato mga swertres, kitat ka na ito sa Dragon Fruit Plus, 650 mg atensyon sa manangitag herbal nga barato, gipiktibo na, anyan na sa itong masuking butika. Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka mahirapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gigang makatumar, ayaw lata, ngangim lawas, bubigay, panalipti ka nunay, pag Dragon Fruit Plus, usbun ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutanugang pagbato o arthritis, rayobaguban pa tuwad ganas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C ang alkasi di alkaline vitamin C mupatin aw sa nanap niyong mata sa alkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagigkah mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan nakatilaw ka na ba sa lamian umat ang herbal pa dyan nga coffee aniyan na gipa ila-ila ang pinakabagong herbal coffee Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Adunay high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, tila medisin nyo, kini nga mo ayos, mga sakit, og balatan. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee, lami, ano palit yung masuking butika, dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan ng sub ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sub sa itong masuking butika, dool sa inyong lugar. May buntag din naman Mel Galios, usa sa sniligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na. Pagbangon, importante din na para kita makakaligo, makakaon, makatrabaho. Need to wake up early in the morning. Okay, tara, 55 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Arita sa itong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat pod sa puson.

0: pa ako, mga atleta, kaya naman laging nakanda ako na gawin ang aking makakaya para makatulong. Matod pa ni Pacquiao. Ang 48 anyos or 47 anyos nga bayali sa sports nga hilig sab og chess. Mipadayag nga nakadawat siya og daggang reklamo gikan sa mga chess player og clubs sa tibuok nasod bayan sa dili pa or sa dili maayong pagdumala sa pipila ka opisyal nakapicture kini sa pag-uswag sa chess sa nasod. Wala magkasinabtalay ang NCFP ubos sa chairman ini nga si Prospero Pichay og ang Philippine Chess Association or PCA. Ni Pacquiao human wala dawata sa PCA executive nga si Orly Ortega ang mga kondisyon nga gipahimutang sa dugay ng pangulo sa NCFP. Ingon si Pacquiao na kinagkikita or nakikita na siya sa daggang opisyal og mga magdudula sa chess di sa tibuok nasod og nadungog mismo ang ilang mga reklamo. Mipasalig siya nga mutabang sa pagpangita og maayong solusyon sa dugay ng mga problema sa lokal nga chess og mupasiugda og mga inisyatiba nga magdala og positibong kausaban sa liderato sa federasyon. Agad daw ang malitang sports si Robert Taka. Agad daw ang malitang sports, sigatan ka na to sa Vertigo Capsule. Sa mga adunay Vertigo, pag Verticure Capsule na. Ang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga tagtaong nagantos sa Vertigo. Kanang kalit nga pagkalipong, pabinaw nga nagtuyok ang palibot o pagkawala sa balansi. Purpose sa Verticure, makatabang sa pagkunod sa kahilo or lipong. Makatabang sa pagpayo sa balansi, makatabang sa pagkunod or pagpakunod sa sintomas sa vertigo. Kanang murag nagtuyok ang imong pananaw sa palipo. Makatabang sab pagpaligon sa balansi batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing. Available na sa tumasuking butika doon sa inyong lugar. Sa mga dunay pagkalipong diya or pagkabuyod, murag wa na yung balansi, sulba na pag Verticure Capsule na. Nananas sa tumasuking butika doon sa inyong lugar. Okay, tara, 52 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Kadtong mga oras, gatod ka na to sa Shibay Sinchal. Oh, well, sakit ang kalawasan, tumaranday dog tambal, sulayih ang natural nga pamagi. Pagpamasay gamit ang Shibay Sinchal. Oh, well. Ang Shibay Essential Oil ni mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract ang maong mga sagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa BCO. Ya plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas sa banan og masay. Shibay Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil. Palit si masuking butika og tindahan. Ang Shiva Essential Oil available na diri sa lungsod sa Tayasan diya sa X Pharmacy og Curie Pharmacy diya sa Malabuyok Cebu. Available itong Shiva Essential Oil sa bit sa Rizari Store and front of New Malabuyok People's Palace. Og dias barangay Bago Tayasan, available sa matong Shibay Essential Oil dias Palimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning Sir Yax.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Tanan-tanan natong makigalan dias barangay Bago. Silang Sir Maki Lindo dias, Sir Boroy, Sir Dikok, Sir Philip, og sa abot pang mga teachers. Dina sa Bago National High School, good morning
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta masikat kay buntag da. Ang pagbangon, importante gid na para matuman pang atong mga pangandoy.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Matuman pa inyong mga plano.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mabangon gid da sa sayo sa kabuntagon. Na mga nang mata na ron, sa panyong ipabot, titsuras kunti, kusina. Magdigamo na mo, paglongag, paglutog sudan. Paglutog humba. Mas maayo ng humba, ipamahaog sa'yo. Humba po sa panayod to, humba sa gabi eh. Para mahumba gid ang tanan.

0: for kumbasos, the best kina eh. Kunag yun, basta na humba, di gina ko na balibaran. This is my favorite dishes. Pork humba. I miss you, pork humba. Where are you? I need you my breakfast this morning. Come with me. Okay, kita ko oras. Sa tanan-tanan itong makikilaro na minaw sa studio, may buntag ka din yung tanan. Das barangay poblasyon tayasan, may buntag ni Boss Chirjus Nabdos da. Kaubad siya kasawas, madabiri. And good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dia sa itsaran piso office, may buntag ni Madam Dia, our piso manager, Madam Chris Miramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa itong amban din sa lungsod sa tayasan, our line, Mayor Bimbo Roberto. Og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Boyax Barbershop Dia. Good morning, Yax.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bainonoy Booking Kito.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bainoy Booking Kito, mayang buntag bay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: The expert mechanic.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Basta namoy daot nga makina.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Adto lang Bainonoy, siguradong mabalik gina sa 100% ang kondisyon sa inyong makina. Makina sa motor. Ay to makina sa kuna, makina sa bulldozer. Motor. Once again, may buntag ni Bainonoy Booking Kito dia. Dia sa may kurbada. Kurbada motor parts. Kauban siyang kaubanan. Siyang mga sister. Mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mga natakay, buntag na. Nagigon nga. Ang pagbangon, importante kita. Importante para maligo. Mabaha, maniuntok, maniapon. Bangon kita. Nagigon nga, dili magpuluyaluya. Alag, gulay sila ng bulsa. Importante nga makabanganga region ang bakba. Og des barangay kabulutan, may buntag ni Boss Dindo Abrensilio dia ang atong higala ni usa ka vlogger. Kauban siyang asawas, Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag. Og may buntag usab ni Consyal dia, Consyal JC Fernandez ng Julimber Fernandez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Og ni may RJ Balasabas ang atong higala ni ang gugma pirming labas kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. Kaba lang Madam Tikya Balasabas ng Turo Balasabas ng Nung Juni Baydosa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tamang sikat kay buntag na. Nagingon nga. Basta buntag, oh, matik, bangon, magin na. Alangan, magmatulog kang mabuntag. Gawas atong gapulaw na gawin nga. Why tulog gabi, kay karon. Murag tulog ito. Kaya murag nagbilar ba? Tulog na sa buntag. Kamu naman nga tulog gabi, matay good mo. Kaya kanang pagkatulog, masubrahan, di biyapod ko na mayo. So matulog sa insaktong oras. Mumatapod sa insaktong oras. Unag yun, you need to balance your lifestyle. Ato naging i-balance yung atong lifestyle mga sikat. Kaya man-balance yung atong lifestyle, magtakilid kas to o, o sayo po, aray kas wala. Siyempre, dili man-balance. Takilid yun. Unang kanan yung kwarta, huwag musulod mo sa inyong bulsa, i-balance po, butangan sa to'o, butangan po sa wala. Para nigla ka, balance yun. Og dinis barangay kabulutan, may imbuntar ni Kapitan Layan Tirano. Kap, good morning, Kap. Kauban siya kapikas, kineboy by Garner, no? Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tindiras to sinuas lang Madam Jima Cabrera Diaz, Madam Kathleen Idamba, Wilsa Ganagana, og Mik Booking Kito. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. May imbuntag po ni Jibarek na or Danny Cards, Madam Chusy Grappa. Og ni Consyal, si Muyo Sores. Hey, Madam Ida Tirano, retired police major, Marjorie Tirano Sores. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na mga sikat kay buntag na. Diya sa sityo Kangulaka, may buntag ni Madam Lucille dia, Madam Lucille Kasumpang. Kanunay, guling nabinaw sa Star Radio. Ilang baby boy, syunga. Ilang by Manuel Bulahan dia. Og ni Consyal dia, Consyal Marnie Rodriguez. Og ni by Oliver Rodriguez. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consyal dia, Consyal Big Marmurah, mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, masikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante gita. Okay, wala kayo nalimtan. Babay na ta, kay lapan sa punta. Huwag man na punta mag-great. Sa mga lang aminsyon, unagin, pasinsya kayo, wala kayo tayong oras. Sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan Haniala, itong gustong kabalan sa bat, handos 28, so bayro ni Bailey Prado, gamandos, o banda, bandos po, o magkabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Huwag sa itong kabalan ng reporter, handos 38, so Sir Buyak, Slabiyog, Karinal. Ako na lamingon, atong alagaran, ang labong makagagam. Sa mas pagalagad, kaniya, dinig ka na ito. O manapod po, magduog-duog lang yapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. Otso.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. Yes. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
9: Love you sa maayong panglawas.
10: Love you sa maayong panglawas.
9: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

adlaw mga Pinangga, mayong adlaw mga kaastasan. Kumusta naman ang ato mga magbalik kay Sikay di ano? Magandang araw sa ating lahat.

mga igala, luyo niining tanan nga mga virus, mga bakterya karon mga igala nga labihan ka mga isog na. No, mas isog na ang virus karon mga igala o bakterya kaysa tao. Amo nga kinahanglan.

pasahiro o niya inigbalik na nato, mahimo na tang kargamento, simbako. O na nga kinahanglan, mga igala, nga atong paligunon ng atong lawas. Karon taon-taon, mga igala, ato ipailaila kaninyo kung unsa kining produkto nga astasan. Unsay mga ingredients ani, o unsay mga binipisyo kung kanunay kitang mutuma.

panghawin naman yan, panghawin, panghawin, panghawin. Donate nyo mga bagang o mga poron. Ano yan, mga igala, ganitong balak na naguluhan. Sa astazan, ikaw mahuwasan. Ania, larga. Lahi na kaayo karon ang palahol. Nagkaisog na kaayo ang virus o bakterya hinuol. Mga kaigsuunan sa mga sakit, dali na lang takbuyan. Maong nag-uya-uy sa kalisod, kanunay lang mapuntas tambalanan. Lisod gayud ang magkasakit ng taon. Kaya ang imong tinigom, kulang pagani nga gastoson. Pait kayo kung kining

Unsay benepisyo nining santon no? Una kining astasan mga higala usa kini kay natural pure santon. Ang astasan mga higala adunay 65 times more powerful than vitamin C. Oh, 65 times more powerful, mas kusgan sa 65. Ah, 65 times more powerful than vitamin C. Nahibalo naman.

pagod sa to ang lawas. Liso na mataglito kani mga higala, no? Kaya itong dila ba pagka makasasala? Noon niya, matod pa ang astasan mga higala 54 times. More powerful than beta carotene. Oh, ato niya po ning hisgutan mga higala kung unsa kining beta carotene mga higala na kinahanglan ang atong lawas nining beta carotene. Ato niya po ning, ato na po niya ning i-clarify gano'n niya, ato gina i

basta makita na sila sa produkto nga halal certified. Mugamit gina sila ni ana mga higala kay ni agi gina insaktong proseso. Mugwa gina bawal nila mga higala tungod kay ang maong produkto usa ka halal certified. Unang ating

Onya ang Asdasan mga higala, mauni karon ang food supplement. Nagisagol ang Astaxanthin from microalgae. Og ang Garcinia mangustana mga higala. No? Ato dyan sa ting inga...

0: Maong unsa pay gipaabot nato mga higala, no? Ay kita di kita di kita dapat nga magduha-duha mga higala sa ato ang produkto nga astasan kaysa kung nanggiingon niyo sa unahan. FDA approved ni siya mga higala. Og why kadlukan tungod kay halal certified lalang sa itong mga kaigsuunang Muslim. Okay, mubalik taron daw taon mga higala, no? Atong isgutan, unsa may mga benepisyo na to kung mugamit o mutumar sa food supplement nga astasan mga higala human laman ni ining mga pahinomdom.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astaxan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Herbal Capsule. ang Astasan Herbal Capsule. Available na sa inyong suking butika.
3: Ayu! Ayu! Savon! Beauty Soap! Ni-ana! Ni-ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maimun. Kung dili, mauna d'yon. Mauna d'yon. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Savon! Ayu Savon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
4: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
0: Okay mga igala, unguin kiyan! Balik ta sa pagpanag-uban mga igala. Padayon ta sa toang pagpanag-uban. Mga kaastasan niya. Oh, kaganihan mga igala, ito ang gihisgutan. Kunun sa ang astasan mga igala. Huwag ba tayo ngayong kahadlukan? Huwag tayo ngayong kahadlukan na ni mga igala, no? Kaya FDA approved ni siya. Huwag niya itong gitugan niya kaninyo mga igala ang mga sagul nini, ang mga sangkap nini mga astasan mga igala. Karon ato na usab nga hisgutan mga igala ang mga binipisyo kung mutumarta kanunay sa food supplement nga astasan mga igala. Dita maglangan mga igala, una, maka-improve sa blood circulation. No, maka-improve sa atong blood circulation, mga higala. Nahibalo mo nga, nahibalo ang tanan, mga higala, ang ato ang atong lawas, mga higala. Importante yun ang normal nga blood circulation. E nga no, kung dili maayo ang daloy sa atong dugo, mga higala, muna hinungdan, kung magkabalatian ang usa ka tao, mga higala. Unang maintenance ginato, no? Atong yung kanunayon, batasan nun ginato, mga higala, ang pagtumar sa food supplement nga astasan aron nga mamintinar usab, mga higala, ang blood circulation. Ang pagdala

lang dito og mo makig-away mga higala. Unya ti mailhan mga higala nga ni Asdang og nakig-away ang ato ang mga sundalo sa lawas mga higala mo nang usa ka tawo hilantan. Unang pasalamat ang mga higala kung hilantan ta. Uban mag-uulog hilantan pero mas maayo bagyo hilantan ta mga higala kay mo ti mailhan nga ang atong immune system ni sukol gyud. Kay mas kuyaw mga higala ko nang atong immune system wa nay ika makigbatok mga higala sa mga bakterya o mga virus diha nga mosulod sa tong lawas. Unang atong paligunon, unsa man pagpaligon nato mga higala, mutumar kita og food supplement nga asta san aron mo ligon ang ato ang

goodbye atong mga utang. Oh, ni ato ang kasing-kasing mga higala ug mo ni mo palong goodbye Philippines. Unang bisag matulog ta mga higala, sige rin siyang kapitik. Unya kung dili ni maayo nato og tagad mga higala,

paminaw. Ayaw ninyo dula-dula yung gugma mga higala. Araw ulay kasing-kasing nga magdugo kay nasama. Unang importante mga higala nga atog yung tagdo ng atong kasing-kasing mga higala kay maorog ini ang bugtong organ nga way palong-palong. Orang makina mga higala nga wagi palong-palong. Kaya mapalong ni mga higala, impasta ng utak. Una diha mga higala. Onya, lain pa. Makatabang ni sa pagpaus-us atong timbang. O katong ganahan diha nga maus-us ang ilang timbang. O kay tamsi na sila. Ano sa'yo tamsi? Tambok na sexy. Ganahan

sa gitawag na to og high blood pressure, mga higala. Unang matod pa sa mga batid sa panglawas, mga higala, paus-usan ginato ang atong timbang, mga higala, aron nga mobalik sa normal ang ato nga daloy sa dugo, mga higala. Okay, kung overweight ha, posible, mga higala, muna yung risgo ngadto sa high blood pressure, mga higala. Kining uban ra ba, mga higala, ang sekreto kuno nga aron nga di ta mutigulang unsa to? Ang sekreto kuno para di ta magulang, mga higala, kaon lang kuno glitchon. Sa man to nimo pagkagulang, mga higala, ang musika kaog glitchon, ma high blood mag. Pagka high blood nimo, iwa ka mo tumaro kastasan sige. Na, goodbye Philippines. Unang, kung ganahan kang muus-us imong timbang, mga higala, tumar og astasan kay maka, tabang si aron maus-us ang ato ang timbang. Ikalima, mga higala,

Unang sari pa tamo abot niya na mga higala. Ato nang tumaran kanunay og produkto or food supplement nga asdasan. Ikauno mga higala, anti-aging effects. O katong ganahan nga magpabiling nga batanon, liban ang ilang lawa, ilang panit mga higala. Umarin ninyo og asdasan mga higala. Kining amoa, anang uban mga higala, unahuna manamay batanon. Apan ang panit mga higala, nanguyos na. Ay, tumarin ninyo na yung astasan. Oy, aron mo balik o ka-upsay na nga ito ang kuhan niya, kanang pamanit. No, aron dita lang taon nga muro na o, 30 na niya ang naong muro ng 60.

O dili na ta mahimong limtanon. Gabi na mga palautang mahigala limtanon. Una diha mahigala. Una kung ikay giutangan, pabaluni ginagastasan, ano nila malimot. Lagi na bang palautang mahigala sama na ko. Malimot na ba juku? Ikawalo mga igala, maka-improve sa vision o eye health. Oh, maka-improve sa tuang linantawan. Ning uban mga igala, no? Basta Biblia mao'y basahon, magtapot na kunong mga litra. Pero na ay paa, basta yung klaro. Alain. Uy, tumarin ninyo na o gastasan, kanabang walay, kanang di na klaro ng linantawan, ya? Tumaran ninyo na gastasan, anong maklaro na, uy? Kanabang uban, basta Biblia lagi basahon, di maklaro. Pero mapaa, hayag kayo. Iyo. Ikasya mga igala, healthier, younger looking skin. Wala di ha. Imbis imong edad, 40, imuhang alang taon ka, mura kag 20. Basta magsigag tumar o astasan mga higala. Onya, ikasya mga higala, improves fertility in men. Katong mga wise guy di ha. Siya maling wise guy. Wise Emilyang la. Yeah. Oy, kalain. Kumarin ninyo na, oh, og kining astasan, aron nga, kuan ka ng ligun gihapon, mga higala. Ha, ligun gihapon ha, fertile. Ato rin yan ang tiwason, mga higala, no, ang mga benepisyo sa astasan, mga higala, labi na sa sexual nga panginahanglan, mga higala, pinagis pagtumar sa astasan. Ito ginanglainon, ang discuss, mga higala. Ika-unse, improves muscular performance. O, ang imuhang unod-unod sa imuhang kalawasan, magpabilin nga kusgan, mga higala. O niya, katapusan, maka-lower o blood sugar. O, ganang mga tagas ng sugar diyan, mga higala, mintini kanunay, mintina. Ang itawag nato o kining asdasan, mga higala, kay makapa-lower siya.

kasaan diyan, no? Labi na mga kalakin. Saun na? So muna mga ikala, no? Diyan, kumutahan na sila kung saan mapagtumar po ng astasan, sir. Alangan man po na o kauno ni mo, imugin na siyang itulon. Dita, usang ato sa duha nga kapsula, matag-adlaw. Ya, mas maayo yung manin tumaroon sa dili pakamukaon para hindot yung kayo ang imuhang paminaw, mga ikala. Yakin ang astasan, mga higala, exclusively manufactured sa Potts Herbal Company, mga higala. Naani sa Davao City, mga higala. Nagbase ang ato ang manufacturer, mga higala, sa produkto nga astasan. So, lain na sab na ito nga pagpanag-uban nga na kuan na yun, nahuman na yun nga ito ang lain na sab nga edisyon sa ito pagpanag-uban, mga higala, ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Ah, basta may arong lawas, mga higala, nindot kitang malabyog, mga higala. Lamanangin na lang ko ninyo, ay. Anton sa sunod, ngayon gayon. Ini si Buyak's Labyog. Ingon ka ninyo, mga higala. At imano na to ang atong maayong panglawas. Ay maurog ni atong bahandi, mga igsoon. Anton sa sunod, ngayon gayon.

0: Lawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
4: Ang Shiva essential oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva essential oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
5: Ay! Kagwapo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Dragon Fruit Plus!
10: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon kato wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay ma-abtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
9: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kaninga. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. Nung kay makapabas ko yun, sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko pero mas akong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sa magpanahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
12: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompletong na suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
16: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagi tira pinanarba ko. Ang coffee mo'y ako yung gimintin kay mahalam ang kapoy.
17: Okay.
16: O deyon... Lame po ang katulog.
17: Taron?
16: Katungo pa ka tilaw.
17: Wa pa katilaw. Tilaw
16: sila kanang katsul o
15: mga pena ta!
9: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
19: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: share it. Adong baminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
3: Pangalan o address?
4: Arlene Yoson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyat? Galukog naman yun. Ngayon, ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw. Kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana. Ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated Bronzes sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: This is Erica Lanzi Pinero from Dawin, Negros Oriental. And kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, o serving airport, o eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay na siya ako ang mama kay if ever na nasi pamati on inyo yung product niya ginatubog papalit na ako kay na-feel yun niya na nasi effect so ano niya. And, dagan, salamat sa iyong mga produkto, ma'am. Unta, dagan pa mong matabangan. Thank you kayo,
9: baba. DJ 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500.
10: Mapalit sa mga bulik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
14: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anos.
3: News. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
11: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, lasais, 56.
2: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being.

0: ay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbol man ka.
0: Makalagot mong Brad. Dili niya tang kasabotaan ng klima na ito, Aron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:04.
6: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilipan. Matag karon o unya.
6: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
7: Ronnie Librado.
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Balita!
5: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
6: Ronnie Librado.
7: Ronnie Librado.
6: Handos balita.
7: Handos balita.
5: Kining maong tulumanon ng handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
6: Handos balita,
7: balita.
5: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga mo'y tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
6: Handos balita, balita.
5: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita garong adlaw.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Nabiktima sa cybercrime ni saka sa record high.
6: Handos balita.
8: Headlines.
5: Blood donation activity sa Tayasan, malampusong gay pahigayon.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Utsinta ka Tayasanon ang midonar og dugo sa blood donation drive, mao kini ang gibutyag ni blood donor coordinator Porcia Kabanting.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: CBMS reassessment sa senior citizens og far price sa beneficiary sa Tayasan, malampuson.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Walay konsultasyon sa Tayasan RHO gikan sa September 14 hangtod 18.
6: Handos balita.
8: Headlines.
5: First district board member Rusty Serion ikalipay ang handog ng Pangulo 2026 program.
6: Handos balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Mga mag-uuma sa barangay Lumapaw, malipayong nakadawat og lebreng benhe Ubos sa Salta Kanlaon program.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Third quarter social pension payout sa Yungon gipahibalo sa MSWTO.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Chauffeur caravan sa La Libertad 2026 ipahigayon karong September 21.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: 108.6 gramos nga gituuhang sibo nasakmit sa Baybas sa Valencia.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: DOH suportado ang dugang buhis sa sugary drinks.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Magulang gipatay sa kaugalingong manghod sa Moises Padilla.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: VAT sa system loss charge sa kuryente gitangtang sa BIR.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Tiso Chief Mark Lapid mitambong sa Division Schools Press Conference 2026 sa Southern Leyte.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: DOH nagpagawas og sopena batok ni Ruben Padilla.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: 151 mil ka mga trabaho gitanyag sa dule nationwide job fair.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Estados Unidos opisyal nga mikumpirma sa pagbutang og mga armas sa kawanangan samtang President Trump gibasura ang mga kabalaka sa artificial intelligence samtang ang China nagpatuman og bagong pagdelay sa pagbiyahe sa ilang mga eksperto.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Eyo, nagtumong sa pagdelay sa social media og AI chatbots alang sa mga bata ubos kin CN News.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Pacquiao uban sa mga celebrity modula sa tennis sa homecoming ni Alexia Legarong sa December 8 sa Bulacan.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
5: Mikay Bautista sa Pampanga gikoronahan isip unang Queen Universe Philippines.
9: Kandos Balita.
8: Headlines. Headlines.
9: Kandos Balita.
8: Headlines.
9: Headlines.
5: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita. Nga gihandos kanato sa Astasan.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita.
9: Balita.
5: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita. Balita. Adlaw karong Miyerkules petsa 16 ni maong bulan sa September 2026.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita. Balita. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mao si Boss Ayan Hanilhado oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayris Sorinio.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita. Oban usab sa atong mabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyax Labyog Karinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
9: Ronnie Librado.
8: Ronnie Librado.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita.
9: Balita.
5: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
9: Kandos Balita.
5: Kandos Balita.
9: Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:12.
9: Kandos Balita.
5: Kandos
9: Balita.
5: Balita. Mga kandos, sa dilipa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato da karon nga aninaon ang kahimtang sa tuang nga panahon gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang atong lakad sa tuang kahimtang sa tuang panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental ug may buntag diha kanimo.
12: Handos Balita Weather Update.
13: Sir, may buntag po sa itong tigtaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, September 16, 2026. Aduna si Akaroy ginamonitor nga tropical depression o bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Walay kini nakita sa gilayong 2,970 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Dala niini gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour doon sa sentro o paghuros kumabot sa 70 kilometers per hour. Hinay kining nag-iirog sa direksyong west-northwestward. Sa latest analysis, maba ang chance nga mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility o wala po kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Sa kasamtangan, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakapekto sa Visayas o Mindanao. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, posibleng kitang makasinati o managumo na kalangitan nga naay chance sa mga katagatag mga pag-ulan o pagpanudugilat tungod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Para sa kaimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan na pagkuros sa hangin nga magagikan sa amihanan kasadpan ngadto sa habagatan kasadpan din hinay ngadto sa kasarangan pagbalut sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitas-on. Karong adlaw, walay nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan muhunas karong buntag alas 8:04 nga dunay gimug-on nga 0.3 meter samtang motaog karong hapon alas 1:54 nga dunay gitas-on nga 1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalo po niyang alas 5:50 sa hapon o musilang umat sa buntag alas 5:30. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
12: Handos Balita Weather Update.
5: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa imong weather update.
9: Handos Balita, Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas alas 7:15.
9: Handos Balita, Handos Balita.
12: Balitang lokal.
9: Handos Balita, Handos Balita.
5: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato nila ni Teacher Albert Kalumba, ex-captain Nestor Kalum og Mal Dengador. Maghandos nangita baka mo sa herbal capsule nga barato epektibo. Ayaw na kabalaka kay Ariana sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala. Way digid ka mo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit halmis pagyud ka. Buhusan sa painong gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matag-adlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal pagyud nga coffee? Aniana, gipaila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili makatulong, tilawi, disenyo kining muayo sa sakit o balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture, mogama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, fence divider, mamulding motor na makarving, muray para usap sila sa mga salasets. Mudawat usap sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay, pinag-isipakyawan system nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goon. Chairperson T, booking kita furniture na imutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o ginamala, nila ni Chairperson T, booking kita Joffrey, booking kita. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulungata Street, o ang branch 2 na imutang diya sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagtyo. Branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
9: Handos balita! Handos balita! Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
9: Handos balita! Handos balita! Balita.
5: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
9: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
5: Na biktima sa cyber crime kun cyber crime ni saka sa record high alang sa kompletong detalye atong dawaton ang report ni Handos 38 Boyex Love You Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex sala sige Handos og Love You sa imong balitang lokal.
9: Handos balita.
14: Live report. Live
15: report. Salamat ang buntang guys na masuking tigpaminaw. Misa ka sa record ng libel nga 8% ang gidaganon sa mga pamilyang Pilipino nga doon ay mimbro nga ng biktima sa cybercrime sa miaging unong kabulan. Ginisumala sa pinakaulahing service sa social weather stations kung SWS. Mas taas gini nga numero kung itandi sa 5.8% nga natalan itong bulan sa Marso. Ug nagtimaan sa kinatas ang libel sugan ng sugod ng SWS sa pagsubay sa mga kaso sa cybercrime niya itong Honyo Tigis 2023. Lakip sa mga cybercrime nga tumbog sa pag-survey mga ang mga online scam, pag-hack sa account o cyberbullying. Ang kinatas ang insidente natala dito sa Metro Manila din misa kakigikan sa 10.1% niya itong Marso na doon na sa 13.4% niya itong Hunyo. Misa kausap ang mga dato sa Visayas gikan sa 4.1% na doon na sa 10.4% o sa Mindanao gikan sa 5.3% na doon na sa 8.8%. Kining at balita, gatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule Ayo 7 Beauty Soap o Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bango Farm School na video alang sa sibiyanan ng itinubdan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkaruro ko niya. Kina si Handos Rindai Utsu Buyaks Love You Garina Report.
9: Handos Balita
14: Live Report. Live Report.
5: Daghang salamat Handos 38 Buyaks Love You Garina si mga balitang lokal.
9: Handos Balita. Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
9: Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
9: Balitang lokal.
14: Handos balita.
9: Handos balita. Balita.
5: Malampusong gipahigayon gahapon adlaw September 15 ang blood donation activity sa Tayasan Covered Court. Dindaghan mga lumlopyo sa lungsod ang voluntaryong nitampo silang dugo alang sa panginahanglan sa mga pasyente. Ang mga kalihukan gipasigdahan sa Provincial Health Office sa Negros Oriental ubos sa Pangulo ni Dr. Leland Estacion kauban si Provincial Blood Program Coordinator Evelyn Montibon. Mitimbayayong usab sa mga programa ang local government unit sa Tayasan ubos sa Pangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Pinagi sa Tayasan Primary Care Facility nga ginumala ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga. Daghang tayasanon nga kwalipikado sa pagdonar sa dugo ang ipakita sa ilang suporta o pagka pagbahin-bahin sa mga programa. Lakip na sa mga voluntaryong bidunar ang mga residente nga nagidad og 19 hangtod 59 anyos o garoon ay gibugaton nga 50 kilos pataas. Pinagi sa mga blood donation activity, gidasig ang publiko nga magpadayon sa magdabang o pagambit sila nga dugo, ilabi na alang sa mga nanginhanglan o dugo panahon sa emerensiya o pagtambal.
16: Balitang lokal. Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
16: Handos balita.
5: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
16: Balitang lokal.
5: Handos balita. Nikabat sa 80 ka mga tayasanon ang idonar sa ilang dugo atol sa blood donation drive nga ipagayon gahapon adlaw diha sa Tayasan Cabaret Court. Ibot niya kini ni blood donor coordinator Porcia Cabanteng sa Tayasan Primary Care Facility human sa malampusong pagbahigayon sa mga blood donation activity. So din eh, kinasing-kasing gipasalamatan ni Cabanteng ang tanang midonar sa dugo nga mga individual nga may tabang o miabag sa kalihukan. Ingon man, si Mayor Ben Roberto tungod sila nga suportang nga nakatampo sa kalampusan sa mga blood donation drive. Gilauman nga ang mga dugo nga nakulikta makatabang sa mga pasyenteng nanginahanglan og dugo ilabi na sa panahon sa emerhensiya.
16: Handos balita
17: interview.
18: Mayon hapon sa tanan mga taga-Tayasan. Nagmalampusan kita sa ato ang blood donation activity ni adlaw diri sa Tayasan gym ug karon na atay total nga 80 ka donors nga nadawa accepted. Dako kaya nga itong pagpasalamat sa mga nag-donate sa dugo, sa ilahang pagsakripisyo o sa ilahang kinasingkasing na pagtabang. Salamat kayo o salamat usab sa mga barangay health worker na nagtabang namo sa Municipality of Tayasan sa pagtabang sa pagbahin sa amo ang venue o labi na sa Tayasan PCF staff. Nabaw sa tanan ni Mayor Bimbo Roberto. Daghang salamat sa atong HR SBI, si Ma'am Chris Maramerez. O akong giawhag ang tanan na eligible na mudunay aron nga madugangan pa ang ato pool sa mga blood aron daghan pa gyud ang matababa. Ang inyong pagtabang, ang inyong dugo, daghang paglaom ang nakabot o nalipay o daghang kinabuhi ang naluwas. Daghang salamat yan ninyong
16: tanan. Handos Balita
17: Interview.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
16: Handos Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
16: Balitang lokal. Handos Balita.
5: Malampuson nga gibigayon yatong September 14 o 15 ang validation o interview alang sa mga senior citizens o far-face beneficiaries nga anaa sa listahan alang sa community-based monitoring system o CBMS reassessment sa lungsod sa Tayasan Negros Oriental. Ang mga validation gibigayon sa mga enumerators sa Philippine Statistics Authority kon PSA ubos sa papanguna ni Harold Roy Infante, vocal person og senior statistician specialist sa PSA Negros Oriental. Tumong sa validation ang pag-update o pagpatino sa datos sa mga senior citizens og far-face beneficiaries nga anaa sa listahan isip kabahin sa CBMS reassessment. Alang sa mga beneficiaryo nga nagpuyo sa lower barangays, gipahigayon ang validation niyatong September 14 sa Tayasan Cabaret Court gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Samtang alang sa mga beneficiaryong gikan sa upper barangays, gipahigayon kini gahapon nga adlaw September 15 sa niya na bilog tambulan gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Base sa pahibalo sa LG Tayasan, alang sa mga senior citizens nga naa sa listahan, mahimo ang senior citizens mismo anak o authorized representative ang mutambong sa validisyon. Gikinahanglan lamang ang senior citizens ID bisan photocopy niini. kung ang senior citizen sa matay na gihangyo gihapon ang mga pamilya o representante nga mutambong aron ma-update ang record og status niini isip namatay. Dili na kinahanglan ang death certificate. Alang sab sa mga four past beneficiaries nga naa sa listahan, ang grantee o miyembro mismo ang gikinahanglan nga mutambong og dili na kinahanglan nga dadun pa ang mga anak o bata. Gipasalig nga malampuson ang duha ka adlaw nga CBMS reassessment sa senior citizens og four past beneficiaries sa tayasan pinaagi sa koordinasyon o kooperasyon sa mga beneficiaryo og sa mga hingtungdan nga ahensya.
16: Andos balita, andos balita. Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas
16: 7:28. Andos balita, andos balita. Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
16: Balitang lokal. Andos balita, andos balita. Balita.
5: Gipahibalo sa official Facebook page sa Tayasan Primary Care Facility nga walay konsultasyon sa Rural Health Unit kon RHU gikan ato nga September 14 hangtod September 18. Kini tungod kay ang ato ang Municipal Health Officer nga si Doktora Mirasol Cheng Suniga mitambong sa Mental Health Gap Action Program o MH Gap Training. Todini nangayo pasensya ang Tayasan Primary Care Facility sa posibleng hasol nga mahatag sa mga pasyente atol sa mga panahon. Alang sa mga adunay emergency nga kaso, yawag ang publiko nga muda adto dayon sa pinakaduol nga health facility alang sa husto nga pag-atiman. Gidasig usab ang mga residente nga magmatngon o musunod sa mga pahibalo sa Tayasan Primary Care Facility alang sa mga update sa ilang mga serbisyo.
16: Andos balita, andos balita. Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
16: Andos balita, andos balita.
5: Mga kahandos, kato mga atak na o mga balitang lokal, gihandos ka nato sa Herbsmith Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Lenimit, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa Tawasi, Cervicare, Migaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely at T. Arlene sa May Alauna Media antak na sa hapon o paghuman. Musunod ayon ang Balong Dagroy.
16: Andos balita, andos balita.
5: Balita.
16: Balitang Provincial. Andos balita, andos balita.
5: Kini masunod nga mga balitang provincial. Yandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries ang mga panagunang mga kinahanglanon sa panimalay ingon man sa labas ng maisda o karne. Ang D3 RB Store 1 na imutang diha sa Bulungeta Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Bromo Street Poblacion Tayasan ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungayta ug Dehito Bulungayta. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaas sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalab Stiacids and Sugar, Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya Store o Gami and Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table sales form, disc cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Naimutang diha sa Bulungeta Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya Store o Gami and Jules General Merchandise. Kaya pa nag-iya o gidumala nila ni Amefe Amison o Julius Amison. who wonder Herbert will. Nindot alang sa mga katawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana apapanghaplas gamit ang who wonder Herbert will. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa ingunian ng paagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwander manghililot, mga kahwander masista, unang-una tungod humot kay mong haplas buo sa bisagsikin sa paman. Ang mahimong customer, dilog-dilog ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unayni ang siguradong manuhot-suhot kayod sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Buo sa gamit na sa Wonder Herbal Oil, mapalit kinidiristayasan sa IX Pharmacy Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl, sa Emilalod sa Butinikon sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
17: Handos Balita, Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
17: Handos Balita, Handos Balita.
5: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang probinsyal.
17: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
5: First District Board Member Ras Teserion gikalipay ang handog ng Pangulo 2026 program. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasigi Handos o Labiu Simhang Balitang Provincial.
17: Handos Balita.
8: Live report.
15: Dagan sa lamang mimpunta mo sa bayan sa masugitig pa minaw. Gikalipay ni Negros Oriental 1st District Board Member Honorable Rusty Serion ang programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gitawag handog ng Pangulo 2026 program na dunay timang serbisyong tapat para sa lahat. Personal nga mitambong si Honorable Rusty Serion sa paglusad sa rakbayan sa Dumaguete sa maong programa niya doon niyaging anaw aron ipakita niyang suporta sa matagkalihukan ng makatabang sa mga yanong katawan. Sa usa ka pagiginabi sa mga lokal nga tigbalita, si Honorable Serion miingon nga maong programa dako kinigtabang sa mga katawhan sa tibuok lalawigan ilabi na gayud sa mga tao sektor nga doon ay ubos nga kita matag-adlaw. Dugang ba sa magbabalaod ng lakang nga gibuhat sa presidente adunay mayong epekto sa kinabuhi sa mga taong nagkinahanglan. Subay nini gipasalamatan usab niya ang tanang nagpalayo sa malampuson nga pagpatuman sa nisibutang programa nga nagatabang sa mga beneficiaryo sa tibuok dakbayan. Kininga balita, giatud ka na to sa Astasan Herbal Capsule, Ayo Sabon Beauty Soap og Shiva Essential Oil. Nanukad digan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may dinugdan sa mga labas o dinuod ng mga balita. Matagkaruro ko niya. Kinesi Handos 28. Buyaks Love You Ganal Reporting.
17: Handos Balita.
8: Live Report.
5: Daghang salamat Handos 38 Boyex Love You Carinal simuhaga balitang probinsyal.
17: Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas alas 7:35.
17: Handos Balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
17: Balitang Provincial. Handos Balita.
5: Malipayon og mapasalamato na mga mag-uma sa utanon sa Barangay Lumapaw, Canlaon City, human sila formal nga nakadawat og mga libreng sold commercial seeds og abono alang silang pagpananom. Personal nga gitugyan ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas kauban ang lokal nga pangagamhanan among mga farm inputs ngadto sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Kabahin kini sa padayon nga suporta sa lokal nga pangagamhanan pinagi sa Salta Canlaon program o serbisyo alang sa tanan ngat nagtumong sa maghatag og paspas og pratikal nga tabang alang sa mga panginahanglanon sa nakilalaing sektor sa katawhan. Lakip sa gipanghatag ang mga dekalidad nga mga sold commercial seeds sa nakadaiyang klase sa utanon ingon man suportang abono nga makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa yuta o pagtubo sa mga pananom. Tumong sa mga programa problema ang pagbalikon sa food security o pagtabang sa pagpataas sa kita sa mga lokal nga mag-uuma hilagi sa pagkunhod sa ilang gasto sa mga gikinhanglang materyales sa pag-uma. Gipahayag sa mga benepisyaryo ang ilang dakong kalipay o pasalamat sa lokal nga pangagamhanan tungod kay ang mga ayuda o sa kadakong alibyo sa ilang inadlaw-adlaw nga gasto sa umahan. Samtang gipasalig ni Mayor Bacho Cardenas nga magpadayon ang kagamhanan sa paghatag o paspas nga serbisyo o direktang suporta alang sa mga nagkalanlaing sektor sa katawhan sa dakbayan sa kanlaon.
19: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
19: Handos balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
19: Balitang Provincial.
5: Handos balita. Gipahibalo sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWD ayungon ang schedule sa katulong quarter nga social pension payout alang sa mga senior citizens beneficiaries ubos sa Republic Act number 9994 o expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang payout pagayamoon sa September 17, 18, 22 sa Tampokon kon Tampokon Covered Court o Tampokon Covered Court 2. Sa September 17, ang payout alang sa mga benepisyaryo gikan sa Banban, Kanlaon, Lamigan, Babato, Nabhang, Tambo o Tibiawan nga pagayamoon sa Tambo Covered Court. Sa September 18, apil ang mga benepisyaryo gikan sa Amdos, Atabay, Awaan, Kandanaay, Iniban, Hadalamanon, Kilaban, Maslom o Manugtong sa Tampokon 2 Covered Court. Samtang sa September 22 ang payout alang sa Anibong, Kalagala, Gumintok, Inakban, Poblasyon, Tampokon 1, Tampokon 2 o Tigib usab sa Tampokon 2 Covered Court. Ibanumduman ang mga personnel nga claimant nga magdala sa original o duha ka photocopy sa senior citizens ID lakip ang magdala o sidula sa senior citizens nga is giisyo di ato nga 2026. Alang sa mga bread Reben beneficiary, ikinhanglan ang authorization letter gikan sa DSWD, Senior Citizens ID o valid ID sa authorized representative. Alang sa mga namatay na nga beneficiary, kinhanglan ang mga dokumento sama sa Senior Citizens ID, death certificate, this is form o valid ID sa claimant. Gidasig ang tanan nga beneficiary o ilang nga mga representante nga kompletohon ang ikinhanglan nga dokumento aron hapsay ang pagproseso sa pension PL.
19: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas
19: 7:39. Handos balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
19: Handos balita.
5: Magpahigayon og job fair caravan sa La Libertad 2026 ang Provincial Government of Negros Oriental pinagi sa Public Employment Service Office kon PESO inubanan sa Department of Labor and Employment kon duli og PESO La Libertad karong September 21. Among job fair magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon og maghatag og oportunidad alang sa mga nangitag trabaho para sa lokal o overseas employment. Lakip sa mga serbisyo ang immediate hiring, on-the-spot interviews o tabang sa aplikasyon. Mga gitumong aron, mas mapadali ang papangita o trabaho sa mga job seekers. Yahag ang mga interesado nga magdala o updated resume, valid ID, mga certificates kung aduna, passport o NBI clearance. Bisan pa man o walay passport, mahimog gihapon ang pag-apply alang sa mga bakanting trabaho. Gidasig busa ang mga kwalipikado nga job seeker nga mutambong o pahimuslan ang mga oportunidad nga gitanyag atol sa job fair caravan La Libertad 2026.
19: Handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
19: Handos balita.
20: Balita.
5: Kini musunod nga mga police report, giandos ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kaamigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga madag-an. Tigo man lamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod sa blister sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mudaog ka mo sa 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Capsule, ano na mo tsansa nga mudaog sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpata sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Imsog o mas matanon nga panit, pinagis sa kulad chain. Still te, stay active when amazing prices. Busan sa painong agihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi or tiksi kinamaw nga numero nga mao ang 0975-503-3857. Sa Amigos, healthy be a winner. Ang Amigos Capsule Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasan na ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o Banikoy Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran, diha sa lalawigan sa Sugbo, o diri sa probinsya sa Negros Oriental. O labas sa tanan, diri sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju Anisi Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa ubos kaya presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju Anisi Dry Goods Trading. Gipanag-iyo gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator ban pa, doulay lang sa mga Sanju Anisi Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Nangyumutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More neto nga karon ilan na sab nga gablihan nga laing brand sa San Juanese sa pagkakaroon nagpadayon usab sa pagkupirit ang lain nilang brand sa San Juanese diha sa Bromo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise ngilang sapatusan o chinilasan.
20: Handos balita, handos balita.
5: Oras sa Pilipinas alas 7:44.
20: Handos balita.
5: Karon sa detalye na sa tuwang police report. Nasikop ang usa ka 42 anyos nga lalaki human makuhaan o kapen sa 108 gramos nga gituhang sibo atol sa baybas operasyon sa Purok 1 Barangay Balugo, Valencia, Negros Oriental ito nga Lunes, September 14. Naitabo ang operasyon pasado alas 9:30 sa gabi di na kumpiskagikan sa sospitsado ang nakilalaing sosyos sa gituhang sibo nga doon ay kinatibok ang gibugaton nga 108.6 gramos o gibarabanang kantidad nga 738 ml 480 ka pisos. Kipikayon ang operasyon sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit o PIU, PIDIA sa Negros Oriental Police Provincial Office o ban sa Valencia Municipal Police Station o koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PIDIA. Gawas sa gituuhang sibo na kumpis kausab ang cellphone, bag, improvised glass tutor o Suzuki motorcycle. Nasakmit usab ang usa ka tinuod nga 500 pesos nga gigamit isip mark money. Lakip na ang mga bugos nga salapi nga gigamit sa operasyon. Gikatagda nga magatubang ang suspect o kaso tungod sa giingong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumala sa kabulisan, gisunod sa operasyon ang mga lagda sa hustong pagdumala o pagpreserbar sa mga nakumpiskang ebidensya, lakip ang mga provision sa Section 21 sa Republic Act 9165 o mga giya sa paggamit sa body-worn cameras. Ang nadakpan, atua na karon sa kustodiya sa kabulisan samtang ipadayon ang tukma ng mga dokumentasyon o legal ng mga proseso batu kaniya.
20: Handos balita, handos balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
20: Handos balita, handos balita.
0: Balitang regional.
20: Handos balita, handos balita, balita.
5: Kini mosunod nga mga balitang regional, gihandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, diha unahan sa karaang Rural Bank at Mangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila branch sa IX Pharmacy diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 og number 14. Sa pagkakaron, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto. Diyan sa corner Kalumba o Pabuga Street gamoketer sa maginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga rep resource. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ilang opisina. Yes, sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Gaya pa nag-iya o ginumala ilan ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado Estorco.
20: Andos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
20: Andos Balita.
5: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
20: Balitang regional.
5: Andos Balita. DOH, suportado ang dugang buhis sa sugary drinks. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos ug Labio simhang balitang regional.
20: Handos Balita.
0: Live report.
15: Dagan na lamang at pimpunta mo sa bahay sa masong itig pa minaw. Gisuportahan sa Department of Health and DOH ang sugyot nga ipataas ang excise tax sa mga ilim nun nga dunay dugang asukal aron maminusan na pagkonsumo nini ug makatabang sa pagpugong sa mga sakit nga may kalabutan ni ini. Nagsugyot ang Department of Finance kung DOF nga ipataas ang buhi sa mga ilim nun nga naggamit og caloric sweeteners gikan sa size pesos nga to na sa 20 pesos matag litro ug sa mga naggamit og high fructose corn syrup gikan sa 12 pesos nga to na sa 40 pesos matag litro. Apilo sab sa sugyot ang tinuig nga 5% nga indexation sa buhis ug ang pagtangtang sa mga exemptions sa buhis alang sa pipila ka mga natural nga duga sa prutas ug utanon ingon man sa mga produktong yelo nga makaon sama sa ice cream ug frozen yogurt. Matod pa ni DOH Assistant Secretary Lister Tan ang taas na pagkonsumo sa mga ilim nga dunay asukal makapataas sa risgo sa obesity, diabetes o mga sakit sa kasing-kasing ugat sa dugo ug mahimo sa mga dunay kalabutan sa pipila ka matang sa kanser. Giling ang balita, gatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule, ayos abong beauty sa abong Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinublong sa mga labas o tinood ng mga balita, matagkaruro ko niya. It is Handos, Trentay Utso. Boyaks, love you, Grinal.
20: Report.
5: Daghang salamat, Handos 38. Boyaks, love you, Grinal. Sa mga balitang regional.
20: Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
20: Handos Balita.
5: Sa papadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
20: Balitan Regional. Handos Balita.
5: Patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki human gitikbas o giloba sa sundang sa iyang kaugalingong manghod sa barangay Quintin Remo, lungsod sa Moises Manila, Negros Occidental ito nga Domingo sa gabi September 13. Gila amit niya mas alias Johnny samtang suspect mao sa ang iyang igsoon nga 26 anyos nga manghod na si alias Dib. Base sa inisyal nga investigasyon o sa bahay ayag sa usaka saksi gitikbas o giluba sa suspect ang iyang magulang human ini gidipinsahan ang ilang amahan nga giingong gikulatas sa biktima. Matud sa suspect mutambag lamang unta siya sa iyang magulang apan nasumbagan siya niini tudini napungot ang suspect og misangpot sa pagpanakit nga nakamatay sa iyang magulang. Nakaangkon og tulo kasamad ang biktima nga mahinungdan sa iyang hinanaling pagkamatay samtang gipahayag sa ilang amahan nga dili siya magpasaka og kaso batok sa iyang kaugaling anak may kalabutan sa maong insidente.
20: Handos Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
20: Handos Balita.
19: Handos Balita.
20: Balita.
19: Balitang Nasyonal.
20: Handos Balita.
19: Handos Balita.
5: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Gihandos ka na to sa Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alang sa edad nga usa ang todo si Anyos. Karun nga halos adlaw-adlaw na giyod, nga kauban sa itong mga anak ang cellphone, tablet o computer, importante giyod nga atong hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka kay Aniana ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Nakini, lutein, siyasantin, DHA-5, vitamin A, C o E. O malunggay extract nga importanteng sustansya para sa pagatiman sa mga mata o pagsuporta sa maayo nga pananaw. Lahi na sa mga labi na sa mga bata nga sige og basa, nagtuon og naggamit og digital devices. Ang lutein og siyasantin makatabang sa pagatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA og zinc uban sa vitamin A, C og E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagatiman sa mata og maayong pananaw. Og siyempre adunay malunggay extract og antioxidants para sa dugang nga mga nutrisyon. Mas maayo, giyod nga sa iyo pa lang, ato nang hatagan o maayong pagatiman ang mga mata sa itong mga anak. Mga ginikanan, kung nakita mo o dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nutrisyon para sa ilang mga mata, Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids ang gamiton. Ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids, produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Kini mo sunod nga mga balitang lokal kon balitang nasyonal, gihandos ka nato usab sa animal baita. Nindot alang nito nga gihimo nga bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan. Magsilbing bitamina purgang tambal sin mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkon og bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imo makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Makatabang ang animal baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang ng animal baita. Ang isagol silang tubig limnon o dilibakha silang pagkaon. Gidagbayang kantirad, apan siguradong ginansiyado ka. Animal baita, mapalit diri sa tayasan sa labit kon sa labis agrement o sa tayasan kakers. Ingon man, diha sa yungon, mapalit kini sa ayungon kakers agrement o brompet animal. Sa lalibertad, sa latika agrement supply.
20: Handos Balita.
19: Handos Balita.
20: Balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas
20: 7:54. Handos Balita.
19: Handos Balita.
5: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang nasyonal.
20: Balitang nasyonal.
19: Handos Balita.
20: Handos Balita.
5: Balita. VAT sa system loss charge sa kuryente gitangtang sa BIR. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyag Slabio Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyag lasgi Handos og labyog sa imong balitang nasyonal.
20: Handos Balita.
1: Live report. Live report.
15: Dagan salamat mimbunda ko sa bayis na pasukitig pa minaw. Gitantang sa Bureau of Internal Revenue kung biyayar ang value added tax o VAT sa allowable system loss charge sa bayaran sa kuryente isulod sa limit nga i-aprobahan sa Energy Regulatory Commission kung ERC. Pinaagi sa BIR Memorandum Circular Number 97-2026 gilang mount charge isip government mandated charge nga dili appeal sa gross sales alang sa VAT purposes. Pasabot nini nga dili patungan og output VAT ang allowable system loss charge nga gilauman nga makahatag og gamay nga kahupayan sa mga konsumante ug makapagunho silang bayranan sa kuryente. Matod ba ni BIR Commissioner Charlito Mendoza nga ang lagang kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mangita og praktikal nga paagi aron maminusa ang gasto sa mga konsumante. Apan ang exemption sa VAT dili maglagi sa income tax o creditable withholding tax. Epektibo dayon ang mga circular o kinahanglan nga siparado nga ipakita sa billing statement o invoice ang allowable system loss charge. Kini nga balita, yadod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayos among beauty soap og Shiva Essential Oil. nanukad gikan sa Bogo Farm Schools na radio. Alang sa sibiyan ang kami tinublan sa mga labas ng tinuod ng mga balita. Matagkarunong ko niya. Kaya si Handus, Rindai, Utso. Booyaks, love you, Galina. Reporting.
3: Handus, balita.
21: Live. Report. Live. Report.
5: Daghang salamat, Handus 38. Boyaks, love you, Karinal, sa mga balitang nasyonal.
3: Handus, balita. Handus, balita.
5: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
3: Handus, balita. Handus, balita.
5: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
5: Mitambong og naghatag og mensahe si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kontra sa Chief Operating Officer Mark Lopez sa Division Schools Press Conference 2026 nga gibahigayon sa Silago Southern Leyte. Sa mensahe gipasigdan ni Lopez ang importansya sa mampingong pagpanakwiduke, pagkamatarong o pagka pinasikadun nga mga batan o mamahayag ilabi na karon nga mga paspas kayo nga mikailap ang impormasyon. Kaya tagalasap niya o gibukaton ang tema sa kalihukan nga critical, principled, and accountable. George.

0: oras sa Pilipinas, alas 7.58.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Balita. Nagpagawas og sa pena ang Department of Justice kon DOJ batok ni Senador Robin Padilla kabahin sa reklamong obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Kini kabahin usab sa gituhan nga pagtabang sa Senador Aron makaikya si Senador Bato de la Rosa sa Senado niadto nga Mayo. Yawhag ni kun giawhag si Padilla nga motubang sa DOJ panel of prosecutors karong September 25 o October 9.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.59.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Handos balita. Kapin sa 151,000 ka mga bakanteng trabaho sa lokal o sa gawas sa nasod ang gitanyag atol sa nationwide job fair nga gipasigdahan sa Department of Labor and Employment Kontrol. Gipanguluhan kini ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglunsad sa programa nga Trabaho Agad dito sa Pasig City diin miapil ang MEL 426 ka mga employer gikan sa lokal o gawas sa nasod. Ang job fair gipagayon sa 86 ka mga lugar sa 73 ka mga probinsya sa tibok nasod. Pinakadaghan sa mga bakanting trabaho ang gikan sa business process outsourcing o BPO sektor. Lakip na ang kapin sa 8,400 ka posisyon alang sa customer service representatives. Gisundan kini sa mga oportunidad sa manufacturing, retail, construction, transportasyon o logistics nga naghatag og dugang kahigayunan alang sa mga Pilipinong nangita og trabaho. Dungan usab sa mga job fair, naghatag ang gobyerno og nagkadaiyang serbisyo og ayuda nga mukabat sa 2.83 billion pesos sa tibok nasod ubos sa programang handog ng pangulo.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos balita.
2: Balitang international.
1: Handos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang international. Gandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili ka ehe, arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tinan organic seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy. Sa ingon, mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore. Queen Bella Bisayang Manok Special. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik special nga putahi sa unputahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan og uban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lainlaing putahi sa baboy, isda og baka. Queen Bella Bisayang Manok Special. Imutang sa National Highway palasalan taya sa Negros Oriental nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig og Juni Gante. Alang sila mga order, kontak lang sila nga numero nga mao ang 09 9 7 3 3 7 5 8 2 9 og 09 3 5 8 5 9 2 8 4 6.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos balita.
0: Estados Unidos opisyal nga mikumpirma sa pagbutang og mga armas sa kawanangan samtang President Trump gibasura ang mga kabalaka sa artificial intelligence samtang ang China nagpatuman og bag-ong pagdili sa pagbiyahe sa ilang mga eksperto. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos og labyog sa mga balitang